0: One radio, news, one news voice, one mission, one station, one news FM. Balita, formasyon at the beton. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugun Radio. You're listening to News Tindugun sa Bicolandia. Himuki sila para ta mga kabulastugan na opisyales ni Ita o matira sa Indo. Tirahan na ang tabakas iba sa uno, tira do sa kaiba si News Director Ed Borneos. Tira do uno, pagtukar kan mga issue kanal daw pagtao kikursin opinion vital gris kipo, yan ang tira na. Nangulig di sa video 91.3
1: Tindugo na.

0: mga tugat at ibado tira. Ang programang tira pong Lunes 29 Hunyo taon 2026. Ingit akol kay mga aktibidades nga da mga tugang Ako City and Co Festival. Ano? Aramon tango na panjan sa luwa indugon sa pagipu kang nitas. Aramon tan mga detalyes kat mga bareta papadago sa so kunyan si Bidan Reyes duman sa isla po una. Pero hindi sa sentro katako no ang mga ganap. Nasa ibong Lason Brutan, i-detali mo.
1: Duna News.
2: Good morning, good morning. Good morning. Mga paraang tabay niya at sa tabak sa na Aldao. And tangon niya Inland, sabi ko taba ko City Plaza, kung sa ay bagos ang sirikang mega heavy and sa ay nagbring mga bulong kada do para sa dahil ang tabi and di kung sabi kang mga nakaw na so magfestival, binawasan alagad siyo, itigraran ni tabi sa mga kang nakalis na pecha sa mega caravan kang pecha sa San Miguel. Wundi sa nagpapadagot ang van. Sa kul na may mga nakapila, mga senior, may mga may mga DNA Percy ang ani undig din niya na nakapila. At sina ending yan sa city nawara duman sa upland sa asin sa igwadig din maksin na sanggatos at ining ding 50 na una kung na maot mag-apra libreng 50 nga servisyo tabi kang caravan ani on tabi sa City Plaza
0: ni Erickson ang servid tataw tabi
2: tabi and delivery boss
0: yaon dyan si Doc Liz bad pwede tang ma-interview
2: tabi and delivery si Doc Liz wala di denial yung tabi mga yaraong palang di bisin di sa mga manlain mo kang City Hall ang ani on tabi di dyan
0: pero sa caravan tabi Erickson di one stop ng kan mga agency araw kan and PhilHealth ata yaon diyan di ba pang kunyan servisyo na pinag-offer po
2: City Plaza tawon niya ang PhilHealth caravan
0: pa lang
2: may ay toro ting nila wala pa so esko kay to man sa isla at yeah. Ito patabi na hiling digdig
0: ang to kat no pigdara diyan pro ana lang sa mga kababa ana inot pa mega health caravan kan LGU
2: amon ngunyan and ang man
0: sagkod anong oras yan matatapos
2: nga mga nakalis na ano tabi MD hanggang alas 3 tabi ni hanggang sa igwa pa na mag-aprovisor kayo nyo magpapadagos na tabi ni MD i-accommodate ninda hanggang tabi MD uniman so plan ceremony tabi MD
0: may message pa dyan si Mayor Ray. Nagbalik na Eric sa atin, no? Alas 8 na nagpon eh.
2: Kamagyan tabi MD
0: alas 8 na nagpupon ang plug salik na sa
2: RNB
0: 7 po kunyan tapano
2: recognize lang
0: sumang tanagakan kunyan kang express
2: sa ibang
0: tao oh sa mga estudyante na nagatrabaho
2: okay asin tantaw ta di MD magkakaigwa man si
0: okay
2: together with Mayor Ray
0: ayo
2: arap mga pagpapadagos kang mga papadagos kang festival 2020
0: kunyan so kunyan nagpo naman kunyan susibid

0: and race alas sa San Miguel.
1: Roger Data. Mm-hmm. Po naman tabi ito niyan. Duman sa may Pierre.
0: Ali duman sa Rawan Roque. Okay. Yao duman eh. Tutod tapo danta din si Sir Arby. Sige, rasan po.
1: Dan tabi dagdag din sa Tabaco City Plaza. Eric Chupin. Dugo na!
2: Dugo na!
0: Salamat kay Erickson sa dagdag na impormasyon. Mga caravan pinagsasabi dyan sa Tabaco Plaza. Ang gusto po na magpa-consul na kamo magdiretso, no? Sa mga may edad-edad na, libre po ang flu. Ang aniday kamo tamaan yung trangkaso, nako po. Difícil na, magastos pag nagkahilang, magastos pa pati, nagkahilang ka na, kung anong sunod ka, mas magastos. Totoo yun. Magastos ang iguaman po pala ng ganaan, grabing gastos, mga katindugon. Sige, diretso 17. Kung una, so mga sponsors na pinigdi. Sa Laxil Oxygen and Acetylene Trading, ngay po ang po ni Medical Oxygen para pamilya na nadidipisi ng paghangos, diba? Gwapo ng kamatean. Kal sa Maxil Oxygen and Acetylene Trading, kunyan iyan, Bon Tabaco City, kailera luwagan ng katarungan. Diyan kipig pa PG, volume gas. O dyan yung regulator, may host pa PG. Budan delivery ka pahit pinan po sa Maxil Oxygen Trading. Ana, siyempre sabi ninda, daw ang ngayon sir matanga, pwede kaming pukawon na ngayon in medical oxygen. Apwera sabihin, po dyan yung acetylene, igwa po dyan yung industrial oxygen. Mabakal ko, nag-repel man po dyan, kung igwa ka naman sa nating sadiring kung magderetso.
2: Hala, tira.
0: Salamat sa Maxil Oxygen Trading. Para mas madali, ang nindo si Ma'am Elena Fernandez sa na Facebook account.
2: Hala,
0: Fernandez.
2: Hala, tira.
0: Ibo kamagalo para po sa special monthly weekly anniversary. Burak dyan sa Ron Worship. Panapon sa nanino si Mr. Ronnie Bio Barsaga. Ting kinaldero kasi yung misis da ta kurukaturog. Mr. Ronnie. Say, more burak. Aunin burak na pa Bio Barsaga. Yung man yan nag-ibukan su burak para sa kunyon. Ini iyo si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
2: Hala. Tira.
0: Yan yan sa Prokdos Candivino Rostro sa may food park. Ang komunikasyon, i-chat nindo Ronnie Bio Barsaga Flower Shop sa iya pong Facebook. Si Ma'am Yoli Binas pala, may pakawal.
2: Hala.
0: Magagom na ininom. No? May buda salamat pagagom na Tabinas sa personalmente man na pagsungko duman sa urol kan sa kuyang namumuta na ama. Ugaring kami nagpangabo, bisihan ko kan mga aldaw na ito tabi mga to. Salamat sa Tabinas, yan sa magagom na Aki and si Ma'am Yoli Tabinas. Pasalamatan ramang ini katan Balayo Gravel and Sand.
2: Hala.
0: Kamo nin bye-bye sin graba sa pagpamansyon. Diyan kamo mag graba sand. Barato ang
2: hala.
0: Balayo Gravel and Sand.
2: Hala.
0: Siyempre pa, command and switch cell phone and computer repair shop.
2: Hala.
0: At mantabi sa inihong pakikidamay.
2: Hala.
0: Kay Sir Jun na sir sa switch cell phone and computer repair shop.
2: Hala.
0: Tamaray.
2: Hala.
0: Lagi Boss Romy, kay salamat bagay po ang sa indong may ensa mga kamunyo.
2: Hala.
0: Ako digdi sa One Radio News FM sa isa sa muya pong kamunyo. Salamat na maray. So, masama o manok.
2: Hala.
0: Salamat sa panmanok. Day ka na may istorbo, mag-prep sa pagkaon, mag-order manok ni Osang. Nga special birthday, anniversary, nindakul na tawo. Kamuta, distribute na lang po ng pagkaon. Mas maray naman sa manok ni Osang.
2: Hala.
0: Mga branches, ang manok ni Osang.
2: Hala.
0: Yara kamo sa tiyan na tilam.
2: Hala.
0: Basta manok ni
2: Osang. Tila.
0: Yung sa tabi, naiguanin kasiributan para day naman kamo masayang ang oras. Kung mapakaon kamo ni ginatos katawo, dyan order sa volume na pagpakaon, maasahan nindo yan.
2: Hala.
0: Tira. Manok ni Osang may malutira pa. Ahungit ka na.
2: Hala.
0: Hoy, ang sweet super shop tabi, naghihirahay yan ang mga maning cellphone. Oh. Apwera sa cellphone, kaya man dyan maghirahay ng print laptop. Dahil na kayang hirahayon, nagpatabi dyan.
2: Hala.
0: Maray dyan sa computer repair shop. Kunyan, inihong pira, pwede ka mangupira ka ng mangungutan. Ang gadget na pigpon, iPhone.
2: Hala. Tira.
0: Kung na kayang kamo sa sweet cell, pero siya mag-application. Pinakang madali, pinakang mag-abisa sa iyang brand. Rin kapiyon dyan sa Tomas Cavalli Street, barangay sa Kataid lang po yan kan, kasa Old College. May sarupasin ng brands, dyan po, Liga Avenue, baga dyan sa simbahan ni San Juan, subuilding dyan, ASY Building, Kailera Can 7, dyan tabi na kabuksweets.com Gadget Center. Para mas madali ang like, tabi sa iya pong Facebook account, Facebook Cell Repair Shop. Oy, katuwang taman sa programang ini, Mayor Prince Mayor Ray, salamat tabi sa pagkila.
2: Hala.
0: Nagapuntulo sa kuya pagkatapos na maraman na kuya na ni Mumuta na. Salamat tabi, Mayor Ray, ha?

0: Katong lamang ini, Honorable Municipal Mayor si Kapos Bilokan Bagong Malinaw, Happy Senator si Katuang Tama City Council Riner Daan Kagawad sa pag-asenso tunay na amigo Riner Burse so much man han panikon sa kuyang namumuta Panikons Riner ano? Tandaan senso tunay Burse Katuang Tama Board Member Carol Siga Jr. Servisyo asin pagriparo distrito pon kayto sa gunsang unyan da Siga man girara
1: tira.
0: Alamat po Board Member Carol Siga Jr.
1: Tira
0: si on.
1: Hala. Tira
0: alas 8:24 na po ni
1: tira.
0: Gustong pasalamatan kay ano oras din itagama kong una sa mga kunya naging pan na sa muyang kamunduan. Ayos ano? Si Cha Deling dyan sa sugod baka kay Alba. Kumusta ka na tabi tiya? Sana ariglado na ay ano? Grabe ang istorya ta. Day lamangan para magkasap ko si Risay sa mga ginerikanan ka. Ayos tabi. Ano po? Anyways, dako lang pasasalamat po ano mga kapartidaryo dyan sa sugod baka kay dinipuduman sa pasiring dyan parting iyan kan Rawis San Miguel Tabaco lang kay Primay na Christy sugod baka kay Albay Marin pining eribahan kan magpasiray kunyan kay Cha Diling kay Nanding Marilina Bordeos si Raul si Ato Miso kaya si Ray si Faye si Ryan Buda si kunyan si Primay Rune Priet Don Lorica Logo si Basilio Agribanan kan nagtalikod na pasiring po diyan sa isla kan San Miguel. Salamat sa inyo mga diyan sa sugod bakla. Gusto mga kapitan sa baybay kan Malinaw Albay. Sa pag-asika, salamat tabi ati mga dinal. Salamat tabi sa sino kay kunyan kay Ate Shoni kay Kuya June.
1: Hala.
0: Kuya Tony, yan sa baybay.
1: Hala.
0: Day ko naman saro-saro, tagulpi yung kamunang pasiring naman, kansarong aldaw, ano, kansarong simana.
1: Hala. Tira.
0: Kung basta araram naman hindi, kung si Risay kamunang nagpasiriring naman sa isla kan San Miguel.
1: Hala.
0: Kay, kunyan, kay Ati Ebet na busy man sa pag-asikaso.
1: Hala. Tira.
0: O sa mga kapitbahay ko dyan sa Rawis, ah, salamat sa sendo tabi na kunyan, inihong pagtabang. E kulang bagay tabi na nyaon kamuna, nagtatabang tabi, ano? Sige, paitsa na kita, alas 8:27 na.
1: Hala, tira.
0: Day ko na masaru-saru sa mga konsehales na nagpasiring po duman sa harupong mga aldaw. Pitsa, 18. Lakulo na rin. Pero 30, ayun pala, may sinurat pala na kunigdi. Pasaralamatan ko ini, siyempre kamugabos tabi na nagandoyog sa samuya pong kamunduan. Ano? Hanapon ko lang ta dakulon ini masaro-saro ako kay ning kan pagbasa. okay lang para magpaabot nin pasasalamat ano. Pero may oras pa man kita sa pagbulta data ta pag-restoryan ta manungod sa community college. Alawig pa man ang sa tuyang oras. Hanapon ko lang sulistahan ko didi kan mga papasalamatan tabi. Nakulon kaya kung minsan day ko na marumduman sa iba, no? Kaya may lista kita digdi. Ayun eh, so mga papasalamatan ta. Honorable Mayor Ray, Mayor, salamat tabi kay dating congressman ako Bicol Raul Angelo Jill Bungalon. Salamat tabi Kong Jill. Si Kong Jill ang pinakang enot actually na nang-apod sa Sakuya. Nakidumamay mga tugang sa Sakuyang, sa muyang kamunduan. Itulo sa nagpadara ning kunyan inihong pag-comfort mga katindugon tabi ha pagpakalma na asin pagdumamay sa samuya tabi salamat tabi Kong Jill sunod si Mayor Ray minampod man sa Sakuya salamat ha kay Congressman Pido Garbin kanako Bicol salamat Congresswoman Crisel Lagman na personal po na nakaabot naman sa samuyang residensya kay Vice Mayor Ate Glenda Ong Bungaw kay City Councilor Salve Balingbing kay Consrener Burse kay Kagawa din si Tango kay Consejo Bonrubia kay Cons Oden Bilanghel Berses Tabi kay Kagawa Junicio Ragudon salamat kay Engineer Noel Bonaobra salamat kay Cons Roy Bon Imperial maraming thank you din dangan kay City dating City Councilor Raul Roy Burihon salamat kay Sards na Raul Buelya nakaduman man buda si Board Member Sheena Onrubia salamat man buda kay Board Member Gio Ong Bungaw thank you so much pati si Ma'am Ami nakaabot naman naton kay may event baga duman tabi sa Isla San Miguel ka

0: nakalis pong 18 kanhunyo. Salamat po ha sa mga sa sinong personal tabi na pagdungaw sa inihong sabi nga ni pag si Riplapang ano sa kabaong kan sa kuyang namumutan ama. Salamat sa indugabos. Sa mga parainom dyan sa isla kan San Miguel. Garagaga sa nakinom. Ki Don Romantico ng pinakang matinding kunyan. Matinding si Don Romantico Boris. Pang matagalan yugon mo ini. Naka-albor ang pinakang matindi. Naka-albor pa ning kunyan. Ning kopya kay former City Council Raul Roy Borion. Ay, si Don Romantico. Si Jimmy, yung kadiskusyon kay ni si Buyong, si Bultok. Baag ka naman ang gad. Nag-aagaga sa nakiribok. Ay, salamat sa Sendo Gabos ha, sa mga pagtaraning baya. Dahil ko na kamo masaro-saro patabi. Salamat ha. Ha? Salamat na maray tabi. Sa Sendo pong pag-anduyog. Sa Sendo po na kunyan, inihong pakikidumamay sa samuya pong kamunduan. Maski puro pa paano, dahil may masyadong, kumbaga, dawa nagmumundo niya on kamo para damayan kami. Salamat po ha. Salamat sa Sendo Gabos. Alas 8:30 na tulos yung pagkaaga. Ernesto Mabini Lana, Jael Berano, good morning pa. Shoutout kami digdi sa Purok Uno, Kambuang, Tabaco City. Richelda Binalia, good morning po Sir Ed. Belated happy Father's Day po. Yun nga ni minsan mamundo ano. Di ko aram kung paano magbati ning happy Father's Day Sir Manny Sudma. Actually, nagduduwa-duwa ako kung paano kunya ko bati o ning happy Father's Day. Di naman nga ni. Actually, yun ni sinasabi ko baga sa sendo. Abang may panahon pa kamo sa mga araw kayo ning okasyon, samantalahon ang pagkakataon ano, na makapaghayag, makapagsabi-tabi ning mga araw kayo ni tabing espesyal na okasyon. Pakunday na, paano mo pa sasabihon? Giselle Bas Bordeos Primay, maray na udto. Christian Masenas, maray na pagkaudto. Kay Jean Abrera Christian, maray na pagkaudto. O dyan pa lang sa Barangay Council, kan Rawi San Miguel, kap na Said Tango, Giriba. Kay kunyan, kay kagawad, dating kagawad, Journey Nabia Putol. Wad, tabi, thank you ha. Lama tabi wad sa kunyan, inihong pagriparo. Mamundo, tatluwang pati Sir Manny, sa muya. Dayman, grabe baga Sir Manny, ang pamahiin ng mga kagugurang ano. Kaya susaro man Sir Manny na paradangogon sa programa ko si Chu Edgar na Bora na permi ko iyan pigaaguli kasi number one na paradangogon Sir Manny sa programa. Maski kang inod pa, kunhain ako, nakabuntot iyan. Pung kanyaon ako duman sa Ligaspi, kanang programa ako sa Bumbo Radio, nakabumbo radio. Paglipat ko duman sa ibang istasyon, sa brigada, nyaon sa brigada naman. Kang pag-abot ko digi sa One Radio, nyaon naman sa One Radio, susog-susog kina. Halos magkasunodan lang Sir Manny na maaram na din sa ibabaw kang kinaban ano kay Chu Edgar sa pamilya Bora Tabi, pasensya na ha, ta grabe ang sagugurang bagatabing pagtubod, pasensya na, gustuhon ko mangkutaan na magdungaw sa kunyan sa burol ni Chu Edgar, pero dai ko po tabi nagigibo dahilan sa mga pagtubod kay itong panahon, pero sabi kan ibabod ngayon kaya mga pamahiin na yan. Pero ako kaya sabi kan padi, dahil man na maraot na magtubod. Ano? Dahil man na maraot na magtubod sa mga kagugurang na mga sabi nga ni Podkaini, nakatuda na. Although wara po ki scientificong basyan, pero wara man ki maraot, wara ki mawawara sa sa'yo mo kung magtubod ka, di ba? Ang makaadit yan, kung dahil ka nagtutubod, pero late mo nang naisiyan, Sir Manny, na tama pala sa mga pagtubod kan mga kagugurang. O yun yan, ang medyo makaadit yan.
1: Hala!
0: Dahil ka nagtutubod sa mga kasabihan, o kaya mga pagtubod kay itong mga kagugurang, late mo nang maisihan. Ha? Late mo nang maisihan. Natutuo pa lang ngayon sa mga pigtutubudan kay itong mga kagugurang. Ano? Kaya wala mang kimaraot kung halimbawa magtubod ka. Ang maraot dyan, kung nangyari sa mga pagtubod kan mga kagugurang, pero dai mo na pwedeng ibalik pa ang panahon na yan. Yan. Arog yan kayang tabi.
1: Hala!
0: Raisa Kino Beloso, Marina Pagkauto, Rolando Cortez Budoso Jr. Morning po Sir Ed, meron po bang street presentation ngunyan na Tabak Festival? Ang aram ko parada lang, pero dahil ko aram kung street presentation ang apod kayan. May parada taon-taon, alas 4 ng hapon, pagkatapos kan banal na misa. Risa Kino Beloso, kay Perla Bindal, Elsie Bungalo, Susla Onon, ano idol? Napagurunan ni Kong na may kay sa issue kan community day, ay iba man ito. Saka, pag-iristoryahan taan sa pagbultada ko, tabi idol.
1: Hala!
0: Dayman kami nag-istorya ni Kong Chris Elmano Godyan sa community.

0: community college ta bako man issue so pagduman ni Kong Crisel sa Samuya pong ano ni Kaman daw sa launan. Pag nawaran oxygen ergan ko idol, pwede kita dyan magpukaw matanga. Ay, day man pwede, ta medical oxygen lang. Kung subadil mo nawaran ng oxygen, day ka pwede duman mamukaw. Gina Kalisen, belated happy birthday tabi sa imo. Naguli ba kasi at ibiday ka nagpa-share duman sa muya sa harong? Day mo namang nahilugod si batchmate mo. Belated happy birthday sa imo tabi, Gina Kalisid, dyan sa Rawi, San Miguel. Sa pagboltada ta, mga katindugon, pag-restoryantan, manungod sa community college. So mga nagdadangog sa satuyang unyan, pwede ka muna mag-komento digdi po sa programang ini. Ano? Pa-shoutout sa pamilya Bundad at Bonavente, dyan sa Prok 5, Kambarang Hawon, tabi. Sabi ni Gina Kalisid.
1: Hala, tira!
0: Kung ikaw hapoton personalmente tabi uslaonon, sa'yin mo gustong ibugtag o kaya ipatinog ang community college? Kung magkaigwaman, Tabaco City Community College. Sige na. Nanta, may kunyan, may reason. Kung nanta ta, iyan ang lugar na napili mo na gusto mong patugdukan kan community college. Pag-restoryahan tanta, saro po ni mga katindugon sa haloy ng diskusyon sa social media. Kaya pasalamatan ta sa mga tao tabi na nasa likod kan pag-pupush na magkaigwa po ng community college. Lalong si kunyan, si Kagawad Odin Belanghel Berses tabi. Odin, salamat. Kung dahil mo pinunan na pukawon ang kamalayan, sabi nga ni, karaman, kan sa tuyang iba pang mga nanunong dan, siguro dahil magduro-diretso ang pag-push na magkaigwa ng community college.
1: Hala.
0: Salamat sa imong kunyan, inihong inisyatibo tabi.
1: Hala.
0: Kay Kagawad na Odin Belanghel Berses, pinuna ni Kagawad Odin Belanghel Berses mga tugang ang pangapudan sa pagkakaigwa ng community college. Actually, target man ni Manay Odin talaga sa Isla Can San Miguel.
1: Hala.
0: 2022, during the time na nasa panahon kasagsagan mga katinugon kang karampanyahan sa ini sa gusto na mangyari ni Konsyal Odin Belanghel Berses.
1: Hala.
0: Tapos sinoroportahan ka nagkakapira sa mga konsyales. Si kunyan, ki board member Gio Ungbonggaw, igwaman pong suporta na pigpapaabot manungod sa pagpapatindog ng community college. Pag-restoryahan tantaw daw sa pagboltada tabi ka sa tuyang programa, dahil sa natabi mahaloy.
2: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
3: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
4: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
2: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang putik at radiant. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: Isang na ang Q-Sai Masai ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap dried oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, aray ko pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage.

0: Sponge Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin. Kalusugan Alert. Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
1: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Legazpi City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
0: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
2: Kunap din de kalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-795. More detail.
3: Makaskason sa nang talibong kanurasan ta, alas 8.41 na tulos ni Aga. Ngayon, nagkukontak kaya kita ngunyan kay City Admin, kay Ma'am na Ami, na masabutan tabagatugang, iba pang mga detalye, baday na kaya ako makahabol duman sa pigigibon ng dangunyan na kapihan. Langanin kita sa oras. Kada Lunes kaya, iguaning kapihan dyan sa kunyan, inihong sanggunyan. Calling na ako tabi, mamami. Ige, aradiratyo na kita. Si City Admin and sa tuya pong kaistorya ho. Para sa ko, tabi si Red, pwede man po digdi sa isla kan San Miguel. Ngani po, waraki, so waraki kapasidad pagpaklase sa sentro, lalo na po sa pamasahe. Grabe po kadipisilan para sa mga magurang. Kay Ellen Bisa, kay Huslaunon, sabi ni Huslaunon, nakuha po itong muluds. Dapat masimbag mo na kumpira ang target na bilang kan potensyal na enrollees. Kung mas dakol sa mainland, digdi na sa natad ko itugdukan. Ang magayon, itugduk yan sa isla, seminaryo. O kaya kumpento. Ariyo sa ribok. Iman ang ganda ng rayo sa raybok. Di kita tiga simbag ni mamami. Busy gayon ang mabaknit na ini. Subago pa ako ki apod, mamami. Nag-apod ako tabi sa imo, mamami. Gamit tabi ang kunyan, ang telepon ni Medigdi sa One Radio. Yan, ta... Kuwata lamang ang linya ni mamami. Maraman ta lamang ang mga ganap. Pero sa Mega Health Caravan, ako na Sir Manny, pigapodan ko po, may number man po didi. Sige. May nakasave pala ng number man didi. Pero try ta, kung nabu digdi sa kunya, digdi sa balyo, sa messenger kita. Pero nabu digdi sa kunya, sa telepono ni Sir Manny. Digdi gayod sa kunya, digdi gayod sa balyo, ang muya kay ni, ang kunya na ini. Sige daw. Ramon taan mga detalye. Mamami, Marina Agatabi.
4: Good morning po, sir. Ay, doon ikatanin ko si Manny Mukseya. Sige naman, Paulo.
3: Oh, sige, Paulo. Kaya pala na mo na recognize, sir. So, Mamami, Tabi.
4: Mahiinutan mo.
3: Ayun nga ni, mainot na ako sa sa'yo. Tara mo, naka-onboard pa ako. Day ko aram kaya niya ako kung makahabol ako dyan sa kapihan, Tabi. Pangon niyo po, Mamami, ang ultimong okay aldaw kan mga aktibidades para po ba? Ano po, kung ano ang mga kunyan, mga kaganapan. Okay.
4: Dangog mo po. Kunyan po ang condom sa tapos pa sa island. Kunyan po, pasasalamat na po sa mainland. So, mapuon po kita sa Atya na hapon, alas 3. Mm-hmm. Misa po sa St. Paris Church. Yan po ang Diyos bago ang gabos.
3: Mm-hmm.
4: Okay po. After that po, pagkatapos ng po kang misa, ma-start na po kita kang parade, mm-hmm, ng Corrida. Pero before po magpa-parade, mag-exhibition po ang DLC kang San Lorenzo and Tabaco National High School. Diyan po sa

0: hanggang I Love Tabaco City
1: mm-hmm.
0: sa plaza. Then, ma-parade na po.
1: Mm-hmm.
0: So, igwa na po so Rota Camp Parade. Parang halik ka, matiko ka po sa LCC.
1: Uh-huh.
0: Matiko ka naman po dumas pasiring po sa Harong Nara X-Metrio.
1: Okay.
0: Then, ko po sa China Bank.
1: Mm-hmm.
0: Then, matiko na maliko po duman sa dating Piltranco na LCC Express na ngunyan.
1: Ayun po.
0: Then, maagi po sa Saud.
1: Uh-huh.
0: Then, ang parade sa Metro Bank. Opo. Then, na po malaog sa Plata. Mm-hmm. Nag-ilang malaog na Lord. And then, board and bar passers.
1: Uh-huh.
0: City officials. Barangay officials. And then po, siguro po sa mga farmers.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang
1: mamami, sina talaga ano sukasarabay sa parade? Ito opo, pigbanggit
0: kasi,
1: mo?
0: Opo. So, farmers po kasi kita farmers upland, nag-iba po sinda duman.
1: Mm-hmm.
0: So, first, so farmers man po sa isla, duman man po sinda nag-iba. So mm-hmm. farmers man po sa mainland, ganyan po po so aldaw ninda.
1: Ay, okay.
0: Then po sa mga parapadya.
1: Okay, may naghapot kaya digdi mamami, makisimbag na may hapot digdi kaya, sabi didi kong igwada kay street presentation.
0: Then bali, po, iyo, wala po kitang street presentation.
1: Okay, so bali, ang ipipresentar taon-taon sa parada, iyon na po ini sa mga paraoma, sindaan niya on ngunyan.
0: Apo, so
1: ay,
0: sa mainland.
1: Okay. Pero igwaman garari kay mga tatanaw, so mga gustong magtanaw dyan sa parada, kay man nga nag-iyad-iyad tabi, sabi mo nga ni.
0: Kasi po.
1: Ayun.
0: DRC po, kag iba-iba, National High School, San Sinag Marching Band.
1: Mm-hmm.
0: Tapos po, ay, kay Riba pa po pala sa mga cutlery, Tabaco Cutlery Manufacturing Association
1: okay.
0: Kang kubo.
1: Mga paragibunin, okay. Tabak, tayan man talagang talagang pinakang kunyan kan celebration kan Tabak Festival. Actually, dapat ka ni Sindaan da Kuljo, mga paragibunin,
0: yes,
1: Tabak.
0: Tapos Tabaco North Central, mm-hmm. DLC, tapos San Lorenzo DLC,
1: mm-hmm.
0: Daniel B. Payne. Then San Antonio Ul.
1: Mm-hmm.
0: Po so Tabak Sangre po. Naid na farmers kang mainland. Tapos po kay Riba so cutlery sinabi ko. Then barangay officials kang mainland. Pajak Drivers Association. Then po so mga sa agri po kasabay din so mga pets
1: mm-hmm.
0: na hayop sa forma.
1: Hayop sa forma. Yeah, pwede po. Mga costume so mga atama na hayop.
0: Po. Dapat po kung ang costume mo, Sir Ed, as parent, mm-hmm. yung po ang costume pet mo.
1: Yun. Dapat so, terno pa lang.
0: Naka, opo.
1: Naka-terno.
0: Ang pet po, naka, tigulo ka na po ni Kirby.
1: Oh, basta.
0: Dapat po, nakagaya pa naman po so far po
1: yan. May makatakot ang mamami.
0: Ayun nga,
1: Nico. Kadaya pa. So
0: joke
1: pati
0: lang po ito.
1: Oh, sige, kasi hindi ang kasarabay pala.
0: Ay, baka po, bago ko po malingwan pala, Sir Ed, condolence po. Po
1: mamong lang sa burol ka sama. Anyways.
0: Ito oran po, ako din ni Sir Manny mo. Sana ayun na po, yun na sana po, inang imbitara.
1: Ayun na sana, yun na sana, giwoon kong spokesperson.
0: Opo.
1: Si Manny Mox. Pagkatapos kang parade, ma'am Ami.
0: Madali lang po, Sir Ed, pa-remind lang po ni, Marietta, may para remind sa po digdi.
1: Eh po.
0: So mega health caravan.
1: Papadagos ha.
0: Yes po. Dakulo na pong tao na maya pong mag-avail po kang free medical tsaka.
1: Ah, libre
0: po. Ano man talaga free man po inita. Sponsor po ini kang LGU and City Health.
1: City today. Health. So gabos tabi ma'am Ami pwede diyan. Ano pati nga ni Gayud Suyaka pwede na diyan ihapot pagka nagdiyan sinda.
0: Yup Gayud. Ayo po.
1: Ayun. Oo. Mga nadidipisilan kung paano pag-avail kan yakap, pwede na din dyan ihapot kay ma'am, kay Doc Liz tabi.
0: Doc Liz, apa. Ay, wala, ongoing naman po ngayon yan po, man, talan Sir Ed, so si Bidan Reyes.
1: Ayun po, duman sa isla kan San Miguel, actually.
0: Ayun po.
1: Sabi ko nga ni ko may oras, apodan ko mangkuta si Coco Arby, taram ko iyan po nung abalaman kan si Bidan Reyes. Na,
0: yes,
1: iyan,
0: po,
1: na aktibidad.
0: Yan po, yan po sa San Roque yan.
1: Naghahalan.
0: So,
1: na
0: yes,
1: iyan,
0: po,
1: na aktibidad.
0: Yan po, sa San Roque yan.
1: Naghahalan.
0: So, iba mahala
1: po. So, araw kayo ni Mamami, miski hal-

0: passers po.
1: Mm-hmm.
0: Digdi na taga mainland.
1: Taga mainland.
0: Hindi naman pag-i-recognize.
1: Okay, o, bago ka magpadagos, may hapot digdi. Good morning po si Red. Ask ko lang po kung sa mga board passer po na kaiba, anong barangay po ang kaiba? Or sain po mahiling sa mga list kan mga ma-attend? Salamat po. Siguro board passer ni mamami, daing imbitasyon.
0: Opo. Board, ang nangyari po kaya kan sa pagplano, kay riba po sa mga barangay secretaries.
1: Uh-huh.
0: Sinta po ang hinagadan taki.
1: Listahan. Data. Ayun.
0: Opo. Nag-cut off po kitang April 30.
1: Mm-hmm.
0: So, gapos po na nakapasar before April 30, dapat po natao po ito kang barangay secretaries ng mga pangaran sa opisina po ni Consie Oden.
1: Ayun.
0: Opo.
1: Para ma-recognize sa sinda. Mm.
0: Opo. So kung dalimbawa po daiman man na-recognize, pwede pa po yan next year.
1: Ayun. O taday, mangki problema. Tapos, o tutaw naman.
0: Opo.
1: Mm-mm.
0: Opo. Tapos yung mga nakapasar man po after the cut-off.
1: Mm-hmm.
0: Okay po. Kasi every year na 4 years naman po ang tigigibok ang LGUP. Padagos na lang po ngunyan. Tanasa, may ordinance po iyan.
1: Iyo po.
0: Okay.
1: May fireworks si display man kita, Ma'am Ami, sa sentro. May fireworks display kita.
0: Yes po. So, igwa pong fireworks sa arog man kang nangyari po sa upland at sa isla.
1: Iyo po.
0: Igwa pong fireworks, siguro po after makatara, mag-message si Mayor.
1: Mm-hmm.
0: After po message ni Mayor.
1: Mga fireworks na kita.
0: Opo, bali so recognition po, may batch po ito, mga 5 batches. Tapos yung mga nanggarana po kang sa dance and songs kang In the Christmas Showdown.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung Drag Race po manananggara naman po kang December, ipapa mapahiling man po sina. Tapos yung mga mucha ng mga festival kang iba-iba pong barangay.
1: Kasarabay.
0: Opo, na isabay po ito. So mga festival events po ka mga barangay.
1: Mm-hmm.
0: Puon po kang July 2025.
1: Mm-hmm.
0: Hanggang po sungon yan sa San Antonio yata. So pinaka-latest.
1: Ayun.
0: Hindi po ito. May 16 po na mucha ng iba-iba pong barangay na isasabay po sa program.
1: Mm-hmm.
0: Then after that po, may diit man pong masarabay man po sa pagsayaw.
1: Mm-hmm.
0: Hindi po sa song na maligayang pagdating. So,
1: okay.
0: With the Tobacco Rising Dancers and the VMO Dancers, na yaon man po, mairiba po. So, city officials, department heads, and so iba pong staff sa mayor's office.
1: Okay.
0: Then, after that po, ma-festival message si mayor. Then, after kang message ni mayor, yun na po so fireworks display.
1: Okay. Pagkatapos kang fireworks display, may konsyerto na, Ma'am Ami.
0: Pagkatapos po kang fireworks display, yun na po so concert proper.
1: Okay.
0: Na with
1: Tutapi. Una putol.
0: Front ano ninda.
1: Mm-hmm.
0: Tapos Tutapi po ang ma-perform sa Tuya.
1: Uh-huh.
0: Na local artist naman po. Pero naging national na po siya.
1: Sumikat na baga siya. Sikat na siya.
0: Sumikat
1: tabi. Ayun. No, okay. Apo. Pero sinda lang pero ang national ano? Ma'am Ami. May local apo band pa kita. Kasi may kukonsider na ang Tutapi as national. May local pa prior kan pag kunyan. Pag salang
0: may
1: kanto
0: mga special
1: tapi
0: performance man po digde.
1: Okay.
0: M-Boy, so nag-champion man po sa Indak.
1: Mm-hmm.
0: Artina Diva, so nag-grand champion man po. Tapos po, Drag Race Tobacco 2025 winners, Mr. Alexis, yan.
1: Ayun.
0: Tapos tutapi na po. Kasabi po kay ni Sir Eda, ikaw man po exhibition game sa BUTC.
1: Sarabay-sabay talaga di.
0: WB and Sofia versus Team Tab.
1: Ayun, sarabay-sabay. Pa-boxing pala nga ni mamami. Yung pala talaga, may pa-boxing nga ni pala ka mo. Ano, pinagsarabay.
0: Mga green activities po iyan na naman po inayaan ni Mayor na daing magkaigwangon niya. Dako lang pong green activities.
1: Pati subnabay pa nin sud ma. Nag-ilang.
0: Na-feature mamami.
1: Magayon itong event.
0: Magayon itong
1: magayon itong magayon itong event. Iyo.
0: Sa ABS-CBN.
1: Ang sunod man nga niyan.
0: Takapoy ni si Bidan man po.
1: Makasabay pagayunan si Bidan kasi tingnan mo ang si Bidan taunan kaya yan. Kasabay yan sa tourism promotion kan LCU.
0: Yes po. Dahil na talaga po mahali.
1: Dahil pwedeng halion yun. Magayon iyan tabi mamami. So anday lang nga sa sentro. Budol pait.
0: Iyo, iyo. Sige, sige.
1: Oh.
0: Ano pa po tabi, Sir Ed?
1: Day lang digdi sa sentro, so budol pait.
0: Uho, taday pwede didi ang budol pait. Ayaw si
1: money
0: mo.
1: Makikibudol pait ko tako eh. Sa Aplan, may budol pait. Sa Isla Kansan Miguel, may pa-budol pait ka mo.

0: Hindi lang sa sentro anda eh.
1: Iyo po, inali. Yaw na naman si Manny Moxie.
0: Adi, makikaw na lang kami ni Gilid. Tadakulon, magadyan ang kaunan sa gilid-gilid.
1: Ay, pag-gilid.
0: Dakulon, magadyan, ma'am aming kaunan ka mong pinabugtak sa gilid-gilid, ma'am aming. Pwede na dyan kayo.
1: Pwede na po, dili si Manny Moxie. Ay, actually po, pag-invite po kami ni Manny Moxie. Dyan-dyan na pong banggilid po kami sa Food Plaza.
0: Ay, si Manny Moxie.
1: Dyan na po malibre sa...
0: Ay, matindi talaga si Pade. Talaga. Ayun talagang matindi ngayon kay Pade. Anyways, ma'am Ami.
1: Sorry, hayaan pa rin ako sa... Naka-air pa lang ako.
0: Oh, ma'am Ami. Ma'am Ami, invitation mo na lang po. Tama, alas 9 na. Sa Gabos po, na gustong makisumaro sa Kaugmahan, sa Tabak Festival. And on June 24, ang aram ko, holiday po yan tabi, ma'am Ami.
1: Ay, yes po. June 24 po, holiday po, hindi sa Tabako. Enot na enot po. Happy Tabak Festival 2026 po sa Gabo. And may nag-abot na da po sa San Roque na.
0: May nainot na?
1: Ano, apat na po. Kaya naging nagsaglit po duman si Mayor.
0: Ay, nagpa-share na naman iyo. Di ba kahal pa pala nako sa kunyan? Di sige, try ta. Okay, sige. Dahil pa nagpupuon. Abot na duman si Mayor eh. Sige ma'am, aming imbitaran mo na lang po sa Gabos.
1: Ang Gabos ng mga taga-Tabak to, o mga Tabakenyos po na makisumaro po sa event na po ngunyan.
0: Mm-hmm.
1: Ini po ang last day kang ano kang Tabak Festival
0: events
1: celebration.
0: Okay.
1: Pero po adindi po sa plaza hanggan pa po sa kapiestahan.
0: Okay.
1: Sa 24 po iba po kitang baraylihan sa plaza with may DJ po tapos may full band po.
0: Ayun, sige, maabangan tayo.
1: Again po, Sir Ed, good morning po sa Gabos.
0: Sige, si Ma'am Ami, and City Administrator Kansyona. Thank you so much, sabi Ma'am Ami. Pait na kita, mapaaram naman ngunit ako mga katindugon ta kakapuso na kita nin oras. Sigo apaki mga commercial league di. Si Sajan sa technical department, sabaga minsahin nito. At yan na lang na utos, iba pa pong detalye, manungod sa community college, ano? Takapos kita nin oras. Salamat, masunod po, talubo, tabako. Ako ini si Ed Bordellos po lamang, ansa ko yung angog, binalagatak di sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Hindi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na!
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
3: Sarge, gusto na uwi, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
4: Kapat, no retreat, no surrender din na.
5: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
6: Honey, I'm home. Reporting for duty.
7: O sige nga, attention.
5: Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Drymax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.

0: na sa buong Bicolandia.
1: Alubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
2: Hadun sa ito, kan All for Christ Ministry, tigilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, good Monday morning at bago ang lahat ay batiin muna natin ang mga magigiting na mga tatay na naka-tune in and happy Father's Day po. At nagpapasalamat kami sa lahat ng inyong pagpapagal and sana ay patuloy po kayong patnubayan ng may kapal. Nako, super naiinitan po ba kayo ngayong morning na ito? Well, yan ay ayon sa PAGASA, posible daw na makaranas tayo ng dry season. At ito yung limang probinsya sa Bicol pagsapit ng Nobyembre. Ayon sa PAGASA, kabilang ang mga probinsya ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Masbate at Sorsogon, sa may 47 na lugar sa bansa ang inaasahang makakaranas ng nasabing kondisyon. Ito na nga yung sinasabing extreme El Nino, ano? And samantala, ayon pa rin sa PAGASA, itong dry condition na ito ay tumutukoy sa 21% hanggang 60% na kakulangan sa karaniwang dami ng ulan sa ilang lugar sa loob ng dalawang magkasunod na buwan. And inaasahang makakaranas naman ng dry spell ang Camarines Sur na nangangahulugang mahigit 60% ang pagbaba sa normal na dami ng ulan sa loob din ng dalawang buwan. Kaya, yan. So inaabisuhan tayo syempre, no, maghanda, ano, maghanda sa paparating. Actually, na-experience na nga rin natin, eh, no? Ayan. And happy listening din syempre sa ating mga kaibigan na maaga pa ay naka-tune in na. Batiin ko lamang din, ano, ang isang listener and airwave friend natin na na-meet po namin na kahapon. Walang iba kung hindi si Ma'am Jolita. Hi Ma'am Jolita, and happy listening. Palagi ando po siyang nagdadangog, ano, dito po sa One Radio and sa Talubo Tabaco. And hello din na sa kanyang daughter na si Ma'am Malu. Kamusta na kayo? Alam ko eh nasa nyo na rin po ka na ay pagpalain kayo ng Lord, ano? Sabi ni Christian Macenas, congratulations. At sabi ni Joni Calieja, good morning po sa Gabos. Asin sa imo, Ma'am Sel, advance happy fiesta dyan daw po sa May Tabaco City. And happy Father's Day sa Gabos na Fathers. Salamat po sa inyo. Oo naman. Sabi ni Estrella Besmonte Arcos, good morning Ma'am Cecil and Pirming, nagdarangog digdi sa Purok Tres, sa San Lorenzo, at salamat po. And try din natin, sikapin nating makapasa kung may time. Para malaw kung ano ba ito, no, dito sa Albay, ano, itong ina-condition pagsapit ng Nobyembre ng taong 2026. And of course, paano tayo maghahanda dito sa dry spell na ito? Hello kay Geraldine.

0: Ang nag-asawa, kagraduate pa kaya ako ng high school?
1: Ako naman, nalulung sa droga at sa barkada. Kahit elementarya, hindi ako nakapagtapos.
2: Ako, nahiya ako sa mga magulang ko. Ginapang nila ang aking pag-aaral. Kaya lang, nahumaling ako sa computer games. Ayun, hanggang ngayon, hindi pa ako nakakabalik ng high school.
3: I know you still have a million dreams. Huwag manghinawa sapagkat hatid sa iyo ng Talubo Tobacco, Department of Education, Schools Division Office of Tobacco, and Alternative Learning System Tobacco, ang Talubo ALS. Sa pamamagitan ng ating mga on-air and online classes, maaari mo nang makamit ang iyong pangarap na mas magandang buhay sa iyo at sa iyong pamilya. Makinig lamang tuwing Miyerkules, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, D1 Radio sa programang Talubo Tobacco. Kasama ang ating mga magagaling na ALS implementers, sisiguraduhin nilang matatapos mo ang elementary, junior high school at senior high school.
4: Totoo ba yan, DJ Chloe? Sa simpleng pakikinig lamang at makakapagtapos na ako ng pag-aaral?
3: Well, syempre, may effort din. Dapat sumasagot ka sa mga on-air and online quizzes at ikaw ay magpa-participate sa face-to-face classes and assessments. And yes, by tuning in and being a good on-air student, your dreams for your future will come true.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku, salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaranin pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert!

Okay, sa mga nagnanais pa rin po na mag-enroll sa ating Talubo IELTS, nako, nasimulan natin ano last Wednesday. And maaari ba pong humabol? Mag-text naman po kayo sa 0962-409-3467 kung may mga kahaputan kayo. O di kaya ay maaari din po na mag comment sa comment section ng ating FB live stream.

Ini naman tabi, ano, ang halis sa peso office ng TV. Ang desk ko, initabi yung mga hirings nila. At ang deployment nito ay sa TV Albay. Naghahanap ng first aider, service driver, civil foreman, steel man, mechanical foreman, mason, carpenter, pipe fitter, and welder. So if you are interested, ay maaari po kayong mag-apply. Initabi yung kanilang email address, no? Pwede po kayong mag-email sa joanna.desco. jcanada@desco.ph. Ulitin ko po, jcanada@desco.ph. And pwede din kayong mag-message sa kanila sa 0947-819-2565. Ulitin ko po, 0947-819-2565. At initabi ang Desco. Peso TV ang nag-post po nito. So try nyo lamang kung open pa, no? So, nako, wala namang mawawala kung tayo ay magta-try. Try and try until you succeed. Diba? Yun. Okay. Dali lamang, ha?

Okay, sabi ni Isabella Vasquez, shout out naman po. Tabi digdi sa Urpaw, mga tao na uruol daw, nasa na, naghahangad, kidilata. naghahagad kidilata. Mga bakwit digdi sa... Okay, hello. Happy, happy listening. Ano, nadyan pala po, papala po kayo ano, sa evacuation centers dyan. And sabi, daiman pong source of income ang mga bakwit digdi. Bako yan sa pagdadamot tabi kung hindi garo. Sobra na mana na everyday na lang may mahagad. Okay, yan ano. So yun na ang sentimiento ni Isabella Vasquez. So sa mga kinauukulan din, syempre naman alam natin ano, yung mga nasa evacuation centers, nangangailangan talaga sila kasi pinailis sila no, doon sa place ng kanilang livelihood. So, yon, makarating man lamang, ano, kailangan pa rin siya, of course, nitong mga evacuees no, na ito from the Mayon eruption, kailangan pa rin nila ng tulong. At sa mga nagnanais din po na magbigay ng tabang sa satuyang mga bakwit, sabihin nyo lamang sa amin at ipo-forward po namin ano, sa mga maaaring tumanggap no, nung donation. So, no, 0962-409-3467 po. And kay Isaias, ano, doon sa kanyang na-share na concern. Kasi, oo nga rin naman, ano, lahat tayo sa panahon ngayon din ng krisis, syempre, nangailangan, ano. So, sana doon sa mga may busilak ang puso. At kung kayo naman ngayon ay nakakaangat, ay maganda na tumulong-burin tayo, no? So hello din kay Romnick Bilao, sabi niya good morning Ma'am Cecil, and hello kay Cherry Carborja, sabi niya good morning Ma'am. Okay, sabi ni Mami Melit, good morning po Ate. Okay, Mami, Friday ha.

0: tama-tama, nasa linya na po ang ating broadcast partner, si Sir Sosimo Buenconsejo. Pagkatapos po ng break.
1: One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolan.
2: Impormasyon manunungod sa mga trabaho, asin pag-iempleyo. Haniyo na. Palubo Peso. In partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol region. Palubo Peso.
0: Okay, at tulad po nung nabanggit natin, nasa linya na po si Sir Sosimo Buenconsejo. Good morning, Sir Simo. Kamusta po? And thank you, sir, ano, sa pag-adjust ng ating interview time with Peso. Kamusta po kayo, sir?
3: Yes, ma'am. Good morning po, Ma'am Cecil. Sir Manny, sagabot po na ginanyo po sa One Radio.

0: you. Good morning po sa Gabus po.
1: Okay, kasama natin si DJ Chloe. Di ba? Si Kuya Manny ay may inaasikaso po. Okay, sige po. So, okay, sir. Kamusta po? At ano po ba ang ating ma-share, no, na mga job openings sa ating mga tagapakinig?
0: Yes, ma'am. Kang naka-last week po, kang naka-agi pong June 16, nagkaiga po kita kay local recommend activity naman po sa Taraga, kang ini pong Epson na company. Then, may nakapa po naman na nasa 49. Mm-hmm. Then, June 17, digdi po sa LGU Tabaco City, sa ano po kang tax office, na may nakuha po kitang 335 applicants.
1: Mm-hmm.
0: At 331, sorry ah. Then, sa June 18, naman po sa Ligao, may nakuhaman po naman na 55. Kakabusan po kang gabos is nasa 435. Out of 435, nagkandak po ang team medical team kang Epson, hindi po sa Piplor Multipurpose Hall, City Hall, Tabaco City, last Friday and Saturday.
1: Okay.
0: Out of 435, 401 po ang undergo ng medical examination po.
1: Wow! Nako, that's good news, ano, sir? Oo, magandang balita naman. Okay. And,
0: ngunyan po nga, nakaulay ko po sa itar kang Epson. So, dahil nga po sa volume kanapikan, almost po ang senda po naman na area kan sa orientation is more than 100 lang na
1: na-accommodate
0: aplikaan sa maalaw dumasayangan or, during orientation na training before that work in the so ito 3 batches po ini 3 batches siguro po daw ang first batch is third week of July second week of July then second batch third week of July and fourth batch fourth week of July.
1: Okay.
0: Then yung EI man po, EI Corporation, digdi po sa Daraga po, may nakuha pong halos 18 man po. Then, Tabaco, 18 man po ang nakuha. Then sa Daraga is 28 po yun, 28. Ngunyan po, pika-progress na po kita mga documents na dapat po proceed na mag-undergoing medical na kumpleto na po sa inyong mga requirements para po yung dumanas ng mga skilled worker po.
1: Okay. Ngayon, sir, yung sa EEI, tanong ko lamang, ito yung bibigyan pa sila ng NC2, no, while training, di ba po?
0: Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yung mga aplikante pa pong warapang NC2.
1: Ganda, no?
0: Tatabangan sila kang kumpanya. Iaagi sa training with allowance po ini din para makuha po nindang in situ. Ang take advantage lang ini madam dahil iba po ini mga workers tinda na nadidipudinda na magtrabaho sa may Korea, may sa Japan.
1: Wow, overseas. Pero yung iba... Go ahead, sir.
0: Kasi dakula po yun yung kumpanya, ma.
1: Ang ganda, no? Oo. Wala po bang opportunity digdi sa Tabaco or dito sa may Albay area, sir? Itong EEI na ini?
0: Ma'am, ang EEI, naka-base paano po sa NCR. Nakadakot po sila mga project. Mga project po.
1: Okay. Sige pa.
0: Then, inapunan ko nga ni po sa provincial director kang test that si Ma'am Glo dahil nga ni po ang pig-open na court ang test the prep, ano, test the provincial training center either Ginabatan and Malilipot. Ito po mga electrical, weather, plumbing, tile fitting, masonry. Iyon man po ang biguhang kumpanyang ini. Kasi sabi ko, ni Kimam, dapat po makipagmuha ka na kayo ni. Dahil na kung naman po yung opportunity sa test the itong mga pingantin ng training after graduation, ikaw ka mga didipay na kumpanya.
1: Nga. Ngayon, sir, itong mga test the trainings ano dito sa Malilipot, sabi nyo electrical wiring,
0: opo. May building wire, mayroon pong electrical, electrical installation maintenance ito, ismaw itong welding, ismaw may plumbing, masonry and tile fitting. Parehas naman po ang duman sa provincial training center kang Ginabatan po.
1: Ngayon, sir, may allowance po ba to? Ito po ba yung training for work? Tama?
0: Yes, ma'am.
1: TWSP? Go ahead, sir.
0: Pag tinawag pong training for work program, TWSP, or STIP, Standard Training for Employment Program, may allowance po yan dahil pang pundukan, hali po sa PESDA National.
1: So magkano, sir, yung allowance every day? Tsaka ilang hours?
0: May, may allowance po na 160 per day po. 160 per
1: day. 160 per day. And ilang days ang training nitong...
0: Depende ma'am sa duration ng course po.
1: So ining ano nga ba, electrical wiring and building installation?
0: Tama. Opo, yes ma'am.
1: Tama ba? Tama ba yung...
0: Opo, ma'am. Yes, electrical installation maintenance dito po.
1: Electrical installation maintenance. Oo. Maintenance and C2. Okay, sige po. At ito ay available sa TESDA sa Malilipot.
0: TESDA Provincial Training Center po. Oh. Actually naman ma'am, mas pong may slot po ng mga natistest po at po nag-inform na ako so internship ng PTC para makulit ma'am police na ako so willing na mag-attest.
1: Opo. Ngayon sir, meron po ba kayong NC2 for driving?
0: Actually ma'am, yung driving po, dahil na po kami nag-upil ka na driving. Actually ma'am, may driving po, ito po ang TESDA Provincial Training Center basta sa Malilipot po.
1: Sa Basud, Malilipot. Same TESDA school or TESDA campus?
0: Same ma'am. TESDA school po. TESDA
1: school. Ito, same po nitong electrical installation maintenance?
0: Opo. Yun ma'am lang TESDA Provincial Training Center. Sa Basud po, Malilipot. Malilipot, Albay po.
1: Basud, Malilipot. Oo. Opo. Okay. Sige. Ito po ba yung ano? Papasok ka pa ng so from the national road papasok ka dyan,
0: yes,
1: sa ma'am. May school,
0: yes,
1: tama?
0: Yes ma'am. Premiero pong is from Tabaco. Premiero pong is bilahan sa Malilipot, maton to right ka. Ayaw. And then again po itong biyaong yung BGMP then sa inutan na po kita kiniin.
1: Ano nga yung name ng school sir? Diyan sa may ano nga yung name ng school sakaling merong gustong magpunta doon at mag-take nitong NC2 na ini.
0: Yes, yung TESDA po, Provincial Training Center, TESDA Basud, Malilipot, Albay po.
1: Mm-mm. Okay. So nag-offer din sila ng driving NC2.
0: Opo, may driving po naman.
1: And ito rin ay TWSP sir.
0: Depende ma'am, depende ma'am, depende po yan ma'am kasi may nagluluwat pong TWSP. Ibang po nagalag na ISTA, itong STEP, Standard Training Employment Program.
1: So ano po itong STEP, sir?
0: STEP yung Standard Training Employment Program. Ito pong STEP.
1: So itong STEP, meron ding allowance?
0: Mayroon din po ma'am, mayroon din po yan.
1: Magkano po yung allowance kung ikaw ipapasok dito sa step 3?
0: Parehas po, 160 ma'am po per day.
1: 160 per day. Okay. Nako, maganda. Salamat po. Napakahalagang mga information kasi ang dami rin magagaling ang mga skilled workers natin digdi sa Tabaco. Ano sir? Kaya yes, lang minsan wala pang NC2. No? Siguro maganda i-explain niyo nga Sir Simo gaano kahalaga na ikaw ay may NC2 kahit gaano ka ka-skilled na worker. Go
0: opo.
1: Sir.
0: Dakula ang pong advantage kung igwatang NC2 dahil nga di po kung malog kang trabaho sa gobyerno. Eric Pujahagan, depende po sa iyong skill, kahit buwan po igwatang NC2. Sharing man po kung matrabaho ka sa darang-kulang kumpanya, may required talaga po na dapat igwa kang NC2. And yun, magagamit mo po yan kung ikaw po ma-abroad.
1: Yun, magagamit mo kung ikaw ay mag-abroad. Ano? Okay, sige. Meron pa po kayong gustong i-share na mga programs ng Peso Office ng Tabaco, as in ng Tabaco Livelihood Skills Training Center?
0: Oo, actually ma'am, yung space namin pa, nag-start na po kang... Kasanag po si space? Ha? Yes ma'am, last June 15 po, nag-start na po itong special program for employment of students. Hindi po sa LGU ng Tabaco. Ikaw po kitang beneficiary, 57 po. 57 pong beneficiary, halip po ini sa mga solo parent na... talaga pong deserving student.
1: Wow.
0: Then ito pong halimbawa po ito talaga sa mga talagang pig-apunta pong indigent family po.
1: Galing. Oo. And kailan ba ang next local recruitment, sir, na maaasahan natin? Siyempre, para sa mga job seekers.
0: Opo. Yes, ma'am. Yung Economy Electronic Philippine Corporation sa post, sabihin mo niya na po itong June 25, kaya lang po nahiling niya sa post ko, ay sir, baka po by next month lang po ako makandak ng local recommend activity dahil takulong sa nakuha ang episode.
1: Iba talaga.
0: Oh, baka daw dito na lang mapanya. Kaya by next month lang daw po manitipo to.
1: Okay, syempre, kami po ay patuloy na maghihintay, ano? And patuloy na mag-aantabay dito sa mga job openings na ini. Okay, sir, gusto niyo po na imbitahin natin mga tagapakinig na mag-visit sa Peso Office of Tabaco and of course sa Tabaco Livelihood Skills Training Center sa Pawa, Tabaco City. Go ahead, sir.
0: Okay, yung mga taga-Peso District po na willing po magtrabaho, mag-abang lang po sa Facebook ng Peso Office Tabaco dahil po ano man na information na regarding duma sa employment, pinupost niyo po yun at the same time po pinapanawas niyo sa registrika. Thank you very much, so Ma'am Cecil. Tanawasin po kayo ng episode. Siyempre. Talaga pong kumbaga talaga pong sinugod kita kan mga plato.
1: Sinugod? Talaga sinugod, sir?
0: Imagine, Ma'am, nag-phone po yung interview from 8 o'clock. Nagtapos po kami 8:30 ang banggi.
1: Ah, talaga?
0: Po, nagpailo na lang kami dumaan sa canopy para man po sa mga banggi na nag-arabot na. Dahil nga na po ang studio kumanagi one day. Kaya sabi ko sa pinakaigangit, Saturday mag-cut off. Ang atin na ubus na aplikan.
1: Maraming matalagsas mga kusumangit na po. Naku, go sir. Mabuhay kayo. Hawak mo ang beat.
0: Thank you po, ma'am.
1: Thank you, sir. And God bless you always.
0: Okay, thank you very much, ma'am.
1: Sir Sosimo Benconsejo, ang ating butihing Peso Tabaco Manager.

Okay, napagandang opportunity po ano itong Training for Work program or TWSP ng TESDA for electrical installation maintenance. Kasi usually no sa loob ng depende kung ilan pong days itong training na ito, may 160 per day po kayo. So pwede na yan pamasahe at snacks ano papunta. Kung sakaling wala pa po kayong NC2, kayo naghahanap ng work, napakagandang opportunity. So punta lamang po kayo tabi sa TESDA Basud sa may Malilipot. And kung naghahanap din kayo ng dagdag na skills, ano, driving is a very good skill na matutunan. So nag-offer din po sila ng driving NC2. Ini naman sa STEP program ano ng TESDA pa rin. Mayroong 160 per day na allowance. So, di ba, saan ka pa? Matututo ka na? May pang pamasahe ka pa? At nako, di ba, pwede ka pong makaipon? Habang ikaw ay naghahanap ng work. So, punta na po tayo ano, sa TESDA Basud Malilipot para sa kanilang Training for Work program. Training for Work Skills sa program nila, 160 per day, Electrical Installation Maintenance, NC2. And meron din po sa TESDA Basud Malilipot ang Driving NC2. Duma naman po tabi sa ating Tabaco Livelihood and Skills Training Center, meron silang Bread and Pastry Production, NC2. Okay, so ready na kayo sa ating quiz for the day. Bagong lahat ay batiin muna natin si Eugenio Beren at sabi niya shout out po sa mga para habal-habal sa Ermita Kanbinitayan Malilipot na nakatutok po sa programa mo. Salamat Kuya Eugenio at mabuhay ang mga para habal-habal.

0: Okay. So, kung nakinig kayo sa ating interview with Sir Simo, no? Ito po, sabihin na nyo po, sagutin nyo ang tanong na ito. Saan po matatagpuan itong mga trainings na ito for skilled workers, TWSP on electrical installation, maintenance? Meron pong 160 per day, ano, na ibibigay, no, ining TESDA school na ini. Yung STEP program nila, 160 per day din, driving NC2. So, ano pong TESDA school at saan ito matatagpuan, ano, ang nag-offer ng TWSP on electrical installation maintenance with 160 per day during the training at yung STEP program nila na 160 per day din para sa driving NC2. So, anong TESDA school ito matatagpuan at sa in? So, again, ano? Anong TESDA school ito matatagpuan at sa in? At habang inintay natin ang inyong mga kasagutan, ay dadako na tayo sa ating Talubo Story for the Day, hatid ni Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo Story for the Day with Pastor Mar.
2: Isang gabi, si Lord Radstock, isang magaling na sundalo, ay nagsalita sa Woolwich sa isang pagtitipon. Pagkatapos magsalita ay nagmamadali siyang umalis pagkat alam niya na aalis na ang tren na kanyang sasakyan. Tamang-tama lamang ang kanyang pagdating sa himpilan ng tren dahil pagdating niya ay sumisilbato na at sumesenyas ang gwardya na nagpapahiwatig na papaalis na nga ang tren. Subalit isang batang-batang opisyal sa army ang nagmamadaling humabol at sumabay sa kanyang pagsakay sa tren upang kahit sa ilang sandali ay makausap si Lord Radstock. At agad itong nagsalita, "Napakalayo po ng aking pinanggalingan, kaya ako ay natagalan. Subalit nais ko pong makahingi ng tulong sa inyo. Paano po kaya makakapamuhay ang isang tao ng tuwid?" Samantala ng mga sandaling iyon ay halos pinaiinit na lamang ang motor ng tren at ito nga ay tatakbo na. Ang ginawa ni Radstock ay dali-dali niyang kinuha ang isang lapis, inilagay sa kanyang palad at tinanong ang batang opisyal, "Sa tingin mo ba ay maitatayo ko ang lapis na ito?" "Hindi po," ang mabilis na tugon ng opisyal. At hinawakan ni Lord Radstock ang lapis at ito ay itinayo. "Eh hinawakan po ninyo ang lapis, kaya naitayo ninyo ito ng tuwid," ang wikang muli ng opisyal. "Oo," ang mabilis na sagot ni Radstock. "At ang iyong buhay ay tulad ng lapis na ito, walang kakayahan, subalit si Kristo ang kamay na maaaring humawak dito at ito ay maitatayo ng tuwid." At pagkatapos ay naramdaman na nila na papalis na ang tren, kaya't mabilis na bumaba ang opisyal. Malayo-layo na ang tren ay nakikita pa rin ang opisyal ang kamay ni Lord Radstock na hawak ang itinayong tuwid na lapis. Makalipas ang 25 taon, mulang tuwid na lapis. Makalipas ang 25 taon, muling nakita ng opisyal si Lord Radstock sa India

Siya ang mag-iingat sa atin at sa kanyang biyaya ay makakapamuhay tayo ng matuwid sa kanyang harapan. Well, ikaw man kaibigan, kapag iyong inilagay ang iyong buhay sa kamay ng Panginoon, makakaasa ka na papatnubayan ka niya at aalalayan sa iyong buhay at tutulungan ka nga niya upang makapamuhay ng matuwid sa kanyang harapan. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, lumalapit po kami at nagpapakumbaba. Kinikilala po namin na ikaw nga ang aming Diyos na tapat at makapangyarihan. Kagaya po ng opisyal sa kwento, nais din namin ipagkatiwala sa iyong mga kamay ang aming buhay upang kami ay makapamuhay ng maayos at matuwid sa iyong harapan. Panginoon, gabayan mo po kami at ingatan sa bawat araw. Tulungan mo po kami na makapamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong biyaya at sa iyong katapatan. Ito pong aming dalangin ang may pagtitiwala. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Okay, ready na po kayo para malaman kung sino ang nanalo sa ating Talubok Quiz ngayong morning na ito. Okay, so ang nanalo po ay si Kuya Ramon Buban Bellarmino, at tama ang sagot niya sa TESDA sa Basud, Malilipot, ano, yung TESDA Provincial Office. So maraming salamat sa pag-join nyo rin. Salamat kay Karen Board sa Poblete, kay Roslyn Cobilia, kay Ricky Akende, kay Alma Hioson na Boralo, at kay Lilibeth Banton na Boral. So tomorrow po, ano, Kuya Ramon, ay maaari mo nang kunin ang inyong gift certificate. Nakapanayan po natin na ngayong morning na ito si Sir Sosimo Buenconsejo, ang ating butihing Peso Tabaco Manager. And salamat kay DJ Chloe na siyang nag-assist sa atin, ano, sa technical. At na-miss din natin si Kuya Manny. Ako si Cecil Amog, at muling nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabaco, see you tomorrow. Bye!

0: Ang
1: umaga, maga, Bicolandia, ang angin di, tindugon, di, tindugon na. Tinig kayo, kay Osto, tiwan, video, tindugon na. Kayo kinuko talaga, inko, na tayo.
2: Malindog.
3: Ngunyoy pa sana mula kiting balang kalupa. Hey, Osa! Simula na! Ilog! Timang!

0: na Lunes. Dapat ang tindugo na ano da? Dapat pala na Lunes mga katindugon. Sa abain talaga naman.
1: Tindugo na.
0: Tindugo na. Tugon ka na.
1: Tugon.
0: Tapos manama po. Tindugo na tabi di mga right. Yaw na naman po ang ngudoy, ngudoy, ngudoy. Ngudoy. Ayan. Talaga naman nagpapaklut. Wow. Patindog ka na pandapan. Kailan madali ay manok ni ma. May lang na naman sa barangay sa lahat.
2: Ayan na! Barabarang sa lahat.
0: Ayan na! Wow. Naman na barangay daw tabi nagto manok ni on. Monkey sarong bilog na manok.
3: Ayaw!
0: Basta yaon dyan sa barangay mo, dalaga na.
3: Wow, congratulations!
0: Dakop mo, mata na ang gana, kisaro no. Manok ni Osa. Ano na, kaya aba programang ini daily ha, tauro al da bibitor digdi. M.U. video. Congrats, antabi. Wow. Anakaw. Gana baga kansarong al daw, mga kansarong bila. Sabi ko sa Indui. Sarong bila, indugon. Ang ginaya Martial ni John Mark Bote. Kang Fatima Tabaco si ang sa Bring Me Gun. Digasa. Digasa baga, buda suog-og mo. Para sa mga ini kang ano, ka taga barangay Baco City. Oo, na hatod tabi. Hayang buo ni Mr. Ja. Kang Boom Generator Service. Kung ang generator mo, huwag. Narito na, generator repair. Maaasahan sa Jeremy and troubleshooting. Inan ang ibang generator. Ang Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Rator. Din kami ng portable gasoline at diesel indoors. Kung nayon ang malalaking generator for sale, mag-ip sa Bumbita Generator Repair Services. O Mr. Ta, sa Bumbita Repair Services. Ang app ay matatik ka marinisur. O mahihin ang inyong generator sa Zotima Tabayad. Kung ang inyong mga generator sa 0940946-40. Hanapin lang po si Mr. Ryan Bumbita. Bumbita Repairs owned and managed by Bumbita. Marami mat once again kay Jack Banga Bumbita Repair Service. Sa mga mapaayos tabi kan sa indang mga ano, motor. Maasahan talaga namang maurag ang mga technician dyan. And of course, generator repair services. Ano kang dakulo ng mga nagdarala kay Fatim. Dadigasa, buda mga pang bato-bato. Aining ako mga bato-bato na ini. Ang nakaaram sira tabi. Yun, congratulations once tabi dyan. Sige, sige. Yeah, tayo na kitang Jesco kaaga mga ka live kitang video. Oh, mga babati ko, lalo na sa mga nagba-birthdays today. Hapsa stop ni Osang. Video. Ayan. And syempre, batiyon, mangon, si Nipas, Manay Elena, kasu, ano ba ka, kasuod ma, naglagan sa barangay Bakabako, ha?

0: nakatindogon sa barangay Basud Malilipan. Tapos birthday 6 old born na Elena ni pang barangay Kud Malilipot Almeria. Makaaram ini si Manay Elena Nipa kasuwa na ako mismang ma-deliver manok sa i-party. Kigigo naman ini si Maog Madma Tanasta. Artista. Feeling ko naman. Feeling ko artista. Ay, si Manay Elena. Si Manay Elena Nipas Palantabi. Kamro Basud Malilipot Albay. Muguni One Radio. Nag-iniyot. Tapos, minsan na jo, kaya ang igip, sige, sa katang. Madadog na kayo ni ang islo, kuro al daw. Sugo nang ka, makakataning niya. Kaya man, huwag maon kasood mo si Manila, pakahiling kang artis mo tabi nagdayo, ha? Ako mismo nag-deliver.
1: Ang galing na. Paglaki ko, gusto ko maging katulad.
0: Kaya man, iba ang karong tawa, no? Nagang very genuine. Ika pang yung manok niyo, usam ko. Kaya huwag makaisa. Ni Manay Ilasood ma. Abangan po. Ko tabi iyan hapon ta nag-i-edit pa ako ikaw mo i-follow nindo sa Rosang Buda sa Osang Bores duwaman ko ang saro Facebook account Sores so saro man tabi Rosana Ores fake ko an face may siya ko Buda ikaw personal account ha manay mo tabi adyan ta ipo tabi so vlog ta about sa pag-ilingan ta kasuod ma pakahiling sa kuya ni Manay Elena o tigkurugos mo siya kasood ma. Ako mismo nag-cancel na manok ni Onang. Kaya dahil Elena, ano? Sabihan sa kuyang birthday song pa. Sa Gabusman, nag-celebrate sa inyong mga ode. Happy birthday!

0: Your people of the barangay na ang mga radio ninyo makinig ng radio 21.3. Maraming hindi kayo halo. Pag hindi papala ang mga radio.
1: Puni na yol ang na ang one song man of fry o big shomai yan bola ang flavor out of chicken be Japanese natarago rin na so one song man mga shomai na masiram as namis pinasiram pa gamit ang inasang one song dax man of makoko ang nagkapits near New Carlos or Vicente ang bayon sa San Roque tabagata mo kan masira o sang kaya so one song food manufacture sa diri ni Chef Jinky Braga is professional teacher Gilberto Conde.
2: Sa mga riyaon dyan, salamat tabi ang Cho Dim Sum Green. 33 kataning lang iyan kang manok ni Osa Basod sang sa branch Manok Rocky Branch yaon ba One Sum Food Products Manufactory. Programang po sa Indo kang Zap Donuts. Sa gabjes kang manok ni Osa Zap Donuts.
3: Walang maisip na pamerienda pampasalubong
2: yaonuts
3: Zap Perfect pambiyan
2: Zap Donuts.
3: Barato na
2: ang mababaka
3: mga branches kan Manok Chicken House.
2: Pampangregano panghanda pandagon balon ni Nini balon ni Nono tabi mababaka ng mga brand ang manok ni Zap Donuts kita. 10 tras anong ipaparabi man ay o oh, dyan ni o oh, na si Erickson o oh, oh, sabi yung pag nag-apon naka nakatugdo na tabi ang mga well, oh, by the way pala mga Mangwan Corporation nag i-invite ng Jets Feeds no invited sa Municipal Wide Racing Seminar Libre Sustainable Livestock kaagalaga na boy mahilig ka ba boy nagatabi kan seminar fight di ha dagdagan ang mga kaaraman or kudiya na gusto kino kaya ano alak na choki origa kibi pwede ka mo digdi mag attend kaga magayunan para po sa inyo join

0: Share together. Brought to you by this corporation. Siya pa, magbababo. Ang activities tabi. Ay niya, taraminin mo. Mabak mag, ano, origan. Dapat may tabag yarog. No, nahanap buhay. Kukam. Municipal wiring seminar. Sa livestock and animal management. Kagalaga naman. Uy, may guest speaker po ini. John Ben, si technical veterinarian. Pa, kain talaga sa Indo. May guest speaker Dan Benley sa June 25 po ini na hanggang anin hapon San Roque Tabay 1 PM po ini at San Roque Cobaco City sa June 25 kay ni oni Hagnar free consultation free snack ni Osang manok ni Osang away yan yan ha. Sa mga gusto tabi mag yan ang pampang libre free snacks and giveaway mang feeds pampambahog brought to you by Mang Butors Corporation. So tabi o naaro kay ni na libre po sa Indogabos ha ang aro kay ni pa seminar ano patindugon ang programa ni sa Indo kang Yven standby tabi Erickson ay salaka
1: looking for the prey in Tabaco City? Stay with us Anahaw Haven your spot for family vacation getaways or a cape experience relaxation making beautifully built cozy and spacious home perfect and don't miss the highlight a stunning rooftop view of the greenery sana coconut and graceful trees tropical escape or morning coffee sunset moments or finding in bookers find us on Facebook and Instagram Ahau Haven or Airbnb availability and located at Bungay Bungabong Tabaco City meet Rica Fort subdivision and beside residence good for up to 10 to 12 guests on direct 47 524581 or 0161 78 or more. White Haven, your home.
0: Thank you so much, White and Ang Mantabi sa Indo, kayo, Lavandero, and Isle Innovations Dental. You buy Nong's Meat Shop and Joe Shop. Authorized friend Nong's Meat Shop. So much tobacco color mix paint. Sari-sari to. Ice Gas, Island Gas, Gas Gas, at Barangay Tobacco City. Mag-text sa Magapod sa 0946-6224. Nihatod man po sa Indo kang Lolo, Karangahan Bulimon, Tobacco City. Lolo, iyan tabi po kang Motor Shop R3. Sir, hampangan lang ka cycles ang Lola's Bistro. Watch J's, G Enter, Happy Home City. All lights in the cell phone. And syempre, solar, mga mapatak nga, Sir G po. Diyan ka mo. And solar energy. Ang program po sa Indo kang J.B. Berry ang Salvation Tabako o Alindeco King 5 Best Cafe Green Herbal Coffee Tika na Sexy Best Cafe Go One Herbal Bossul ang bossing ng mga herba Capsule Pre, mang may chicken nuggets kami pesos lang 8 Kunin na tabi kada kop na eh, oma po na kita
2: morning, good morning
0: good morning
2: kita pal na kaagi
0: ah yun o
3: grabe ito.
0: Kabangan, inapapin na. Wait, sa aga. Kaya at siya na hapon. Nag-claim na siya kan say yung ano nga bilao. Na, kaya itong bilao. Congratulations. Ano nga, nagkita yung pangaran kay ito, Eric. Napong ko ha, madali lang hata. Ay, yung pangaran ano? Mo. Alat mo na, nalaran kay ito. Si ano, si Sang Nixon. So, primero, si Marianito. Si Marianito ng bilao. Si John Mark Botter, ini mga sarong bilog naman, no? Jack Bombita, Mr. Jack Bombita, Bombita Dare Services. Ngunyan ang manok niyo, doon! Sa'yo, nakatugdon ngunyan ang manok niyo, sang!
2: Bombita, kita is, seawall kang malilipot.
0: Mga taga seawall, ikaw niya, sang!
3: Si Ram!
0: Sige daw! Ano? Magdisponer na tabi ka mo ha. Natabi ka mo. Oni medyo durudipin. Sigurado ako. Sigurado ako. Igo kainin sinda. Kang harong. From bilog na manok from manok ni Osang ang gaganahon mo.
4: Congratulations.
0: Tama na yung pangpangutuhan pagpamangibre kirap ng buhay ngayon. Libre ka na lamang sa bilog na maghapon. No. Diba? Nakalango, nakasalbo ng panggastos ngayon na bilog. Sa nakamu apat mo, ano? Uni, apot ang manok ni Osang.
4: Wow!
0: Ipapabring ni Tabi. Be. Wow! Kaya dapat talaga, nakatutok. Magkakaaral. Erickson, ano? Hindi na magkakaaraman ko talaga. Tok mo sa one, ano, ang radyo mo. Talaga, hindi. Kung dahil ka, ano ka man. Paano ka man manggaya naman agad? Kaya dapat ito sa one radio.
4: Wow!
0: Tamang dyan sa barangay mo.

0: sumunok maon mo para maisira ka. Bring me top mga taga wall. Ay, barangay Siwol. Mga taga Siwol. Papa, maski hi, Mar. Bako ka taga Makakay ka. Bastay ka ang primero na ino. Bastay ka mo na nagdalagan dyan. May daradara yung ipabring me. Edi ka. Hey, sarong bilog na manok from manok ni Osa. Na! Ipabring me mo, tabi! 2020 na yo. 2020 nakaigwa ka na duman. Natago mo pa gayo. Ano po kung niyang kanta? It's June. So, kabangaan na ka. Ando kung may mayo pa sinda sa ba. Sige daw, tabi. Lindan. Maaaraman ini. Nakatabi, Erickson, ano? So, nakapaskil. Tigpurok ni... eh, Dario, maski sa day na kalendaryo, maski daw tatutawag na kalendaryo. Grabe nang diresponiran, ano? Alat mo na daan. Ay, dahil nga ralat. Dahil mang kiralatan, tabi. Dahil mang kita. Basta kung si Sam pinaka magdalagan. Yun eh, ito. Mabati mo na ako. Tadako. Greetings ni Facebook Live. Facebook Live kang One Radio. Facebook Live, tabi ka. Currently, igawin na kitang 2,600 Facebook page followers. Ooh. Wow. Ano na inim? Sabi ni Chris Antabilen, mong tabi Erickson, gadalagan. Day pa.
1: Sabi ko, hindi ako ha. Yeah, Harunis Sport.
0: Yan, basketball court kang barangay, kang sang Siwo, malilipot, Albay. Siwo, tabi yun, may Harunis, ano, basket. Nakaitong ka, ano? Tapos, madali, masanamahan. Ayan, si Erickson, sabi kang texter Erickson, mapagti mo ngayon, ha? Siya yung man, ang ganda, no? Harayon, bagay. Yun, baga, kung yung kanyang sentro ka malilipot, madalagan ka pa, pundo man sa kansa may... Ay, sige, tao. Sigo pa man kita si minuti.
2: Wow.
0: 13 minutos bago mag-alas 11 ni... sige. Mananggad. Oh, yung mananggad ba gano'n? Sabi ni Chris Ant... Shining me na... Ano eh? Yo, ay, Chris Ant, ha? Eh, bahala ka kang issue mo. Nahihimik ako, ha? Agang-aga, chismis ka. Senas, good morning. Riso. Shoutout, tabi. Uy, mas birthday mo ngunya. Kay Puti, kang Tigbi, Tiwi Alba. Shoutout sa mga taga-Balad, sa mga Breva family. Family Canosa family. Alcantara family. Pagpo, naka-live kita. One Radio, 91.5. Right? Public service announcement po, giraray. Kung si Ray na buot, na sumara. Hindi, matalaga. Tamaraot na nga ni. Hindi naman ni tabuot ka. Aray sa nang buot, ha? So, mga maray ang buot na nakapuro ang cellphone ko po, nahulog po sa may ban, ente, tonyo. Pagbakal niya po, 30 to 7:30, iPhone 14, night black, midnight case. Ay, ikaw na nagdalagan dyan. No, makagulo-gulo ko na naman. Talagang tutok niya. Anong...
1: Sunadara tabi, Azayam. Sunadara.
0: Anong, babalikan. Babalikan.

0: Oh, salamatan amo unay ta nga papasalamatan John.
1: Hindi na ang nagay sala kay tabi na yung sendokan man po ako. Ang chicken fillet pa. Ang drop donuts na mababagay sa boss sa brand song. Boss herbal capsule. May lakas ng vitamin best of sin one. It's healthy ka na. Sexy ka pa. Talking tobacco. Thank you very much.
0: Yan mga katindog. Salamat sa sponsors. Ito naman kita ki. Manok fillet. Cheese fillet. Pag sinabing cheese fillet, ang salaog. Imagine mo ha, manok maga. Tapos may palaman na cheese. Pag tinidog, slice mo siya. Manok ni Osa. Cheese fillet. Salaman niya. Ang saling mo na eh. Sa gabos ng mga branches ka manok. 39 pesos lang. Pesos lang. May malik na. Wala. Dalik na kamuta. 8 minutos. Hoy, taga sa sentro ilawad ka pa? Harayoon man ang dinuman. Manay, ano sa barangay nin sa imo?
2: Biban.
0: Wow. Manay Biban. Oh, Manay Biban ako.
3: Congratulations.
0: Para sa imo talaga. Para sa inyo sa. Iday ka ko ta baga manggagan kun day nasa layto kang ang. Nga do tabi 1025 man ang gaan.
3: Wow.
0: Manay Biban, batian na tabi sa mga batian nakatutok mo niyan ta live on radio tabi. May mga manay.
2: Kaya na so na yung nagpasabot.
0: Nasaan na pala ni Manay Biban ano? Di, ang ginibo mo manay, nagdalagan ka digde haling sa Raya Ilaw. Imagine, sa ni Sidro Ilawod. Nagkong sinakayan mo tabi, tricycle or padyasikleta. Ay, nakasingle, discard. Kanya-kanyang discard, ano? Nakasingle motorcycle. Kaya naman, dahil dyan na nagdalagan, nam 25, ikatabi ang gana. Kinamanok ka.
3: Congratulations!
2: Thank you!
0: Congratulations, tabi. Ikaw na, i-claim mo na gift check manok ni Osang Basud Branch sa likod drag sa Shell sa iya pa. Ano da?
1: Tabi,
0: oh, congratulations ay ha. Picture Dabi duman. Tama pa. Kung swan sa get. Tabi Erickson.
1: And tabi, barangay sa Lasay, doing miligay sa Siwa Albay, Permental Manok ni Osang Fried sa Chicken Nuggets na pa. Yan, nasira. Maanzap. Basal sa Dabosal kan manok. Pero man ang win 6-1 with Umeg Salty ka pa Bold Herbal Capsule malakas ng binding natural sa caps at suna so, thank you very much Eric One Radio News at pero me till dugo na
0: salamat tabi yan ho ang tabing naugma may saro na naman na ang today Grace Berdin Bueno but ay ko ta na ni muhali pa siyang San Isidro kiring sa si ta naghatod ki kalendaryo yan ang mga diskarte. Nora Ning sa gabos ng mga taga Sugkad babati po asawa ko ng pinto namin na sinira sino nagraot kang pinto nindo Diyos yo da nakatutok man tabi ng unya babati mo na room tiuna ko today garo na lingaw ako ah ay by the way mga katindo Caravan tabi ng may ano sa may plaza. Ining pagkakat June 20 ang mainland activity sa City Plaza. Igo tabi niyang ang LG connection with Tabak Festival 6 na. Sa mga gusto makalibre po kay Pop, ayan. Mo sa sige, unti, go, balat mo na. Kaya magbarataram kasi ng oras. Talaga, mata na kasapirmi ang ano, ang nakahampang aircon digde. Sige, kunti. Mga nakaantabi digde sa ermita. Yan, malilipot. Sabi rin, pabati sa kuyang ago. Siyo, na nagandong program. Siyo, kindugo na. Nakulang yung mga terpo dyan, ha? Mga medical cap. Fertory exam, like FBS, cholesterol, uric analysis, flu vaccine, 100 senior citizens. Medical consultation budo so kilatis skin disease. Kaya dalaga na po kang mo dyan hanggang atyan na ang Mega Health Caravan Tabak Festival 26, alright? Dalaga na ako. Ako naman tabi ang maipsot hata. Takang oras.

0: Yes. Ito bago mag alas 11 ng pagkaaga. Ini po si Osang. Protect your freshness because it's the best policy. Uy, ma-vlog pala na L Beauty Clinic. Beauty Tabi, may pwesto sa may Legazpi F&S Velasco Building Street and Date Barangay 35, Tinago, Legazpi, near Ayala Malls, LCC, and in Villier. L Beauty and Spa, Tabaco Bar, dyan lang tabi. Ay, sen, paano ko i-describe? So, bon appetit. Ano ba? Bon appetit. So, Rafina, massage. Kaya may ukay-ukay. Hanggang ugatabi ki park na free. So, pay parking bagay. Taning ka ito, may ukay-ukay. Ukay-ukay. Diyan ang RL Beauty. Thank you so much, everyone. Ganahan para po sa Barangay Salak. And hope na sa Barangay Nindo. Doon ang manok ni Osang. Do, come on. Ang bilog na manok from manok ni Osang. Fried chicken. Ready?
1: Mga short, box at inga hell. Mag sa army. Sa army. Lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor. Brohan Building. AA Berces Street. Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments. Laser treatments. Laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure, pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese royal and VIP head spa, body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
2: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered. Repair sofa. Remodel sofa. Made-to-order personalized and customized design. Car seat cover. Car matting. Padded walls decor. Headboards and mattress. Dining chair and dining table. Indoor and outdoor cushions. And other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service. Located at Zone 3, Libhot, Tiwi Albay. Along the highway. Please call 968-434-6519 and search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
3: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 8 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. 8 chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
5: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio F Radio. Tindugkulandia. One Radio.
6: You're listening to One Radio
5: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Daing magkibok isala para daing masita. Mga kabulastugan, punduho na. Opisyales ni gobyerno, ingat ka mo. Tauni na ang matira sa Indo.
7: Tirahan na ang tabakat tirahon pa kaniba.
5: Tirador sa uno. Tirador sa uno. Kay ma si News Director Ed Bordeos. Tirador. Tirador sa uno. Pantukar kan mga issue kanal daw. Pagtao kikuro-kuro asin opinion. Detalyado, agresibo, yan ang tirador sa uno. Madadangulig di sa One Radio 91.3, asin sa Sorsogon City, Radyo Natin 91.9.

0: Yung tirahon, tatlo tirahon pa inikat. So, isyo na disco, lalong-lalo na itong pagbubukas ko ng kaso. Malam ko na ando kali. Ito pagkakabab, tangani na in balance sa baramiento kanta di po sa tabang. Ganigwa po ning kare, tangan iyan, lalong-lalo. Disrupto. O nagtitio, pamilya bakit nyo na gustong makapagtindang maki sa pag-eskwela sa kolehiyo. Nag-i-restoryahan tabi. Naging sa sa tuya ang unyan, hindi po sa programang ining sa ibang smaga tira na magkaigwaning kas na tugko ni kala tulong pagpipigil ay buda digi kala tira pakipaliwanag po na opinion na gusto mo sa upland nang taagos lang tira ini sa mga kanya nung mga komento na madangog rangay yun kulang ba komento sa bagay na ini kung ako ika na nagmanginahong mantabi sa in maipatindog ay Miguel Island sa upland o hindi po sa nanta. Tutabi kan sa inyong komento mag-upload sa 064491 Man kan si Macfest ngunya na aldaw fusion kan bagas bagas go sa probalbay ini baga ko kunyang ay bigas sa mais enteng bigas meron na tabi o magatugang a national babaon budget sa probinsya government man baga katribute an makikinabang kas na iyan la. Taod-taod ba adlama si mga CSWDO ang halas o iba nahan kan binipisya bigay sa masa halas ang taod-taod sa natabi mga tugan digdi sa tabako si Joe kunyan palan mga katitwasyon kan mga tabak ano kung bawas sabi po kan fees sa pan na si Bilabid mga katitwasyon na bilido ni Sir Eric Kimik ang koso apelido man kamo para diit na nin tabak para diit na pala ng bakos kagwa ka mo kay innovation ano subaga para sa kubo kasi vibration festival bi onra onra na gibunin para sa kaya sana man ako awanan tabing ang pagpromotir ang mga akdigdi sa show ay matipdong sa Beresa padiit na para ibang lugar nawi may tabak ba na ko nilingan niyan pakagibo ning tabak da yan digibo ning tabak kasi pag sinabi mong busa tabako kumbaga di ko maray na klase din tabak at medyo kaya dit kun pagabot kan pa para dino pang di ba po nil kasi iyan po mga tugang sa kanimahi kan tabako kung tabak panday kaan ali diyan sa kubo hala niya sir sa kulod ah, ibig lang ang binigyan kan. Kan kita taod-taod kan bagas na na ha, sa paagi po ni Ma'am Jen Ma. Kan so. Hala. Tira. Day nang una kita issue sa la. Ang sabangan sa impeachment trial. Nagburog ang Senado matapos mga sid si alarmat mga tuga. Grabe ang tarano ano? Tira. Ata tingimot ni Mr. Cayetano. Garo nang ganso pag nahayop mo. Bot kibuto. Pinata. Abogado butan pag binata.
1: Hala. Tira.
0: Bilib mo pinaglalaban pero talikod na po na dahilan sa pagprotektabi pagprotehir siyang pinaglilingkodan mga Pilipino ako tabi ito sa mga reaksyon tabata mina production technical department si Sir Chief Edward Bornilla
1: tira hala tira
0: for Dios italas po sa programa ngayon pamanag natatabhawan sa pigpapalimok-limokan at mga isyo anhapot, mga tugang tabi, simple lang. Kanyo mo gusto ipatindo college. Sila kalasan po sa mainland. Sa inyo mga 9662491. Kasabay kan sa inyo pong paliwano mo sa isla. Kunanta gusto mo sa upland. Kunanta o hindi po sa mainland. Kung ano matabangan ta, ang mga nanuga. Kung ano rahay tabi mga katindugon. Absan na mga halas. Nagatod ka formasyon, kunyan pong alas 22 kanhunyla.
1: Hala.
0: Oxygen and acetylene trading. Pantabi ni alkal oxygen. Liquefied petroleum PG na libreng pigdide no mga kusina chat na nindo si Ma'am Elena mas madali na kumutabi na magpintay dyan sa iya establishmento yaon yan dyan sa Kalabaan kan Siga Avenue Purabaco City kailan bulrungan Max Eng ang mabakal po din medical oxygen daw matangani pwede ko dyan sa kunyan sa puna
1: tira.

0: detergent for 149 bottles, 1 pesos and 9 pesos max. Free pick pa for 8 service a.m. to end. Tutpi ako si Dinewa, Bumlingan, Deca, Ginal, San Juan, San Rod, Cormidal, Kinale, o DVN Meron Cleaning Services, Helmet Cleaning Cubes, Pes and Alkaline Water for Service. Realty Card, San Lavandero, Live City, Bukas, a.m. 409-6284 because break from your Lavandero.
1: It's time rating to Mosu Barbershop. The sidewalk heat for a premium setting is an art and signature platinum package. All treat zoothing, charcoal, or not just. It's a whirlwind. Such man haircut isn't just a leather salt. Most located floor of Jack Lee Metro Street. Keep they're open from 9 a.m. to 7 p.m. Feel stay much up.
2: Ancient JJ Mid-City like that to complete you with affordable studio at Mid-City Inn. You like fast and visit for hundreds of years. Leave then with family when you act best to a minute. Book now. Please call 0915-0.
3: Ambition, Santisado, yan ang Art Center. Cycle Center, Cycle Center, Morok Uno, Boulevard, Bunbon, Tabak 3, Cycle Center, Management, Romano, 095589. Cycle Center, mga sarukan, tune off, electrical wire, over IT, upgrade, and clip, body go, oil, and chain, babakada, import, racing boy, gun product, parts, socks, and motorcycle accessories. Garantisado, oh, Art Recycle, mas gamayin barato.
4: May utapig, kukunta ko kung dyan na siyo. Mas klarado, mag-wear, bagang. Go ako di, paliwanag, kansarong, barangay official, ni kanbarapitans, basa ni po si ni kan Carillo, kan Pawa, pangatugang sa Indo, Unions, kunak magpasabot atab, June 23, ipapada, ay daapati, pas W, para sa mga barangay, intos unong house tawanan jiski na sa kuya kay Catherine mamangon manungod kay ayo di di ang papel extra sold ram sale kung paano sa e nanta nagkaigwa kay ning list sa manakupo ka nagpili kan binigas na inis simpleng pasabot po may na maintindihan hindi hapon nanta o natawanan magapot sa CL oh, yun. Kaya ko tapigah dyan mga tugang sa program kan kundi nasa meeting daa na kita o paano nasa meeting tayo magpa-interview may storbo ang head kan CSW sabi digdi kapalwayo sa page ninda kapalang alat na sa nakita kainikan ipapalang hali po dyan kaini maapod kita duwan sa kaini mahalat na sa na sige pala ng mapaliwanag bakbolyo di nani magayos taga CS magpaliwanag adi may initial information na kumuya ako talaga kuta direkta is of WDO pero initialmente ansi sa CBMS pisyari yung ini ihapot ako CS WDO mga tugang kung ano yung misiones makakari si B po mga tugang ayuda diba paano ang kasi ang aram ko ka sut bagatugang tabi ajan kanta bagas po sa national government pakaisi ko yan ang bagatugang tabi buda kon din sa indugon tabi na alis tabi bo may mangor truhonta unlist hali sa CBF kan 10 kilos ni one time sa mga malan mata mas mga lusman kaya gusto tak ano yung abay-baya dyan sa mga porpoise beneficiaries na dati ng igwaki kasabay-baya dyan mga to para lawod uma sirisay beneficiaryo ito nating klaruhin sa opisina kan si oh. Pero ipigtang opisina kan public office paliwanag na kamo dyan mo pala ka eling na niya ngo uni ang nakabugtak ng 15 to 20 GA sa distribution. Nakalis tabi mga June 26. Anong 22? Ngunya na pizza. Ang mga bara. Kubo. Bacolod. Santo Cristo. Salvation. Sampuni.

de garing i-consign ang vacation. Pro barangay na gayo din ni kung sang gatos at mga beneficiaryo tos man na tamburo bit-bit kan mga barangay official. Iyo, araw gayo niyang kayaan. Sa tre, aga mga tugang, San Carlo, Panag, Maranghawon, Sidro, Masaga, Wini, Recipiente, 24, Vicente, Antonio, Son, Bungabong, Pinagbubong, Mar, yan ha, Pecha 24, Pagpiko, okay. Divino, San Ramon, Bahi, Pecha 26, Unandis na tugang, Pun 22, Sagkod sa Biyar, Diyos, an makakan mga baga bisit sa guro nga dakulon sa Rawis 180 an makakaris na kilos na bagas oras wa igot buwan na stilyuhan sa biyer mga to kapot ko nantahan karyo tabi man ang sabi po city admin kan syudad din ang pinagbasihan da po na yan itan utun brutas magatugang nag kuyan tabi hali sa indaan listahan bako hali kay an listahan iyo tabi oh an list yan mga tugan ha sa CSW pigsumiti man provincial social wealth office naging basihan kaya gusto tan maging kun yung mga kategorya yan masasabi ta kwalipikado na magudang yan. Iyo ko ta na iyan post niya to kunanta kita makunta kay ma JSW meeting da. Mahalat na lang kita kan na ipapaluwas kan ta passion office para sa karagdagan pong informasyon niyo. Sponsor niyo sa aming uniform. Ni pasensya na ta. Alipasan na kita sa grabing gastusan ta. Itabi na mong sponsorship na pinakumitabi. Pinatabi ha ta. Tutuusan ng mga kunyan, mga bakusyon sa na para doon. Alas 11:40 na mga tugang ninudto digdi po sa

bago kita maglipat ning imabasa sa kan mga reaksyon kan mga paraantabi, buksan ko na ta ansa ni sa mga gusto po magpaabot kan sa Indo sa pagselebrar kan Tabak Festival ko uroparo diyan sa San Miguel Island, pahiyag mga impray pagkakaigwaning community ko sa isla. Ang katabangan kuno na talagang magkaigwanid diyan sa lugar. So para tugang sa nanunong danyato sa mga elect sa mga taga mission on sa tamang mga tugang ko na kasabay ng mga ng reaksyon o kumagay na taga tabako o kaya nyaon sa pang arog kan pati natabi kan baka minggo and mag abot kan panahuanan ng community college sige baka nga pagtaraid niya tong munisipyo mag sa community papatinus di DPT. Otroon ko lang ano as 2022 mga tugang kang enot na magluwas magputa ni si Odin Belanghel versus na nangangaturugan community college and initabi pinag-adapta ka nagkakapira sa mga elected official ng siyudad din Tabako mga tupinan igwa na po ng community college pero medyo kunyan pa naalang tamitin siya ini mga katindugon mga digdi sa Tabako yan kompetensya mga tugan cool o kaya inihong populasyon na medyo sa Tabako City siguro panahon na din para po magkaigwa ng community college ang Tabako City na sa pinag kunyan dyan saro sa gente dyan basta-basta nakakapatili college ta magkakaigwa ng mga tugang sa mga pribadong college na igwa di syempre community college sa ramtaman agan kan gobyerno pari tiwi community malinaw nga kan inspeksyon an malinaw community college saro sa pinakang dakula as in pinakang pup na community sa probinsya baka kay Kaguana community college si Guana ta na lang digdi po sa Tabak dahil gani tadigdi sa keskwilahan na arog po kan BT pero bago ka dyan makalaog maasi resolve examin puhan mong makapasar sa entrance bago ka pariyo man sa college itman dyan tugon ang guidelines bago ka makalaog bihon ta na si dyan kung dahi ka makakapasamin ay magiging estudyante pak ika pribado lalong lalo na kung habo mo na mag

0: exam. Doon mo na sa nasa Boracay entrance examination, bayad ka lang. Di ba? Ngunyan, anda kahaputan dyan, mas marami kung sa in mas sabi mga tugang na ipatiniti college. Ano daw kung duman, Miguel, sa Upland o pwede na 0966 na manig din yung mga mensahe na madangugtaan pa na air. 6491
1: Ilong-ilong
0: ikaw ba isil pangko pigreserba ko ang si ko yan taon-taon kung sa'y na ko tabi yun yung sa'y na ko mapo si board member Gio ang bintong magayon ni board mong kao aga tabi migo
2: ay na si tabi ay daw village pa lang tabi si sa'yo ng pamilya
0: ayo po salamat sa pagpaabot ni pamilya tabi
2: ay po ako at sa kuya lagayod para matawan din sa mga man dahil para luwas ng pasirin doon sa inyo at islo ang mga rin tuturo at natapos kung bibigyan sa mainland ulo na siya kataranin na community care report o malino kung matahas ka na hindi na yan
0: iyo
2: kaysa sa tag sakit talaga ang buhay doon matahas ka na
0: kunduman
2: itulog
0: iyo tipido na mare ano makakatipid ding mare migo pag yaon gil gustong magpa-class kan mga aki ni daddy
2: dako mabukas ang pagyan sa Malina di ka to masaya
0: ka iyo
2: may two way
0: harani nang mare adi isla para kun ika para sige
2: para basan din sa mga private
0: coach kunya dreso duman sa isla kan San Miguel di ba
2: ay magkatulong
0: ni community college
2: pana mare adan mga
0: iyo Yumigo, salamat Migo sa kan amigo ko Lakan San Miguel. May punto baga ano, kaya yun yung sabi ko. Mas magayon na bot ka mukan sa inyong reaksyon, mag-upod sa ni na mas natatawanan ka munin boses na madangugan sa inyong mga kuro-kuro sa mga arog. Unay gwapang color kita digdi. Hello po, maray na unto. Hello po. Sign mo sir, sign mo sir mo yung ipatin.
3: Para sa kuya, pwede mo kayo mag-extension, di ba? Extension din man din mag-
0: extension oho
3: oo sorry sa mga nang sumama mag- at kan mo sa pero taga boss igwas up igwas dai na sa nasa Milan sa di ba
0: sa okay plan. Para sa Simon mas magayo may sa plan
3: taga boss sa nang sa plan alam mo na
0: oho
3: sa value pa din man
0: iyo
3: wag mo pagan na marami
0: pero
3: na magayo tayo
0: kulang bagay. Salamat sir sa opinion.
3: Salamat, sir.
0: Maliwanag. Ayun mga tugang ano ang kunyan inihong nakukali sa tabay ta. Pwede man ang gada no. Iguas land. Iguas sa upland area. Ani na kubyano sa gabos. Sabi digdi City College sa isla. Dito ang population dyan. Dito ang sa nangkop, ang taga sa ibang puda ligaw. Or pwede kalin sa isang Antonio, reaksyon ka po. Alat ka. Tatigahanap ko lang dinungod sa community college. Sa nada na community college sa ikong una tigbasa. Sa sentro, tadakul makikinabang. Kung sa isla, mga taga duman sa daan. Sabi ni may punto man, ano? Sir, may hapon ako kung iguang libreng Daily Fox TV. Or na lang sa siga ko parang iga hospital. Agang gravel. College sa sentro po Cantabaco. Sir ko dapat ang community kige. Tunta ini mga tugang mga punong sa community college. Sabi mer barak pagiriba ko dati ko mga pastor garo pagiriba ko dati.

0: Muna sa isla, then up na, so sa mainland. Wala pang budget. By that land, so baga mag-grad school, magiging Tabaco South Integrated School. Saro na sa magiging... Oh, sabi mo, Bing. Siya, mga taga-mainland, gusto nindo dyan ikan. Upland, gun ikaag sa upland. Puro siya, gusto ko man digdi sa taga-isla. Final, digdi na sana sa ito naman, sa sentro kang Tabaco. Sa kanan, pwede man sila magbiyahe and upland ikaag. Me, sabi digdi. Sabi man ni Cynthia Bravaco City po, pinap ang mga magurang. And sabi niya digdi sa mainland, tapos malaag sa school sa island, sa ka-upland, gani. Gulpi sabi ni Enrique Manini. Project, Migo, Marina Utugiraray.
1: Ah. Ah.
0: Yo, sige, salamat Migo. Sabi ni board member Gio Ong Bungao, tanake lubang na tabi idol Vice Kong Ed, Tabaco Community Campus Buda Upland Campus. Di, magayon nun magini Island Buda Upland Campus. Sabi man ni Ben na kung libre tuition, pabor sa puwian, kung gabos na kundi bawas na enrolli sa iyon na baga supig sabi ko number one dyan kaya dahil basta-basta dugon nakakapagpatindog ng community dahil lang ta nagpaparadakol na ang akan gayon na magkaigwa ng community college mga tugang kasi sabi ko sa sino basta makakalaw college na dahil ka makakapasamination may mga estudyante na takot sa entrance examination private entrance examination mainland tabi si Red para sa upland na dahil tatao maglangoy makaiskwahan man magsakay bangka lalo na dahil tatao maglangoy mainland na lang po upland and island parehong ang sakripisyo mainland sabi ni Bilien Bordeo Simon Victor na matutland and island subsidized kumpara sa pribadong eskwelahan ni Eman Bueno kailmano land and point dig mayor sa isla mainland tapos upland sa mayor Borromeo mas kumpasil asin para sa mga estudyante asin sa mga bag ang community kan tabana kun ang panahon kumpara kung ilalaag sa isla kan San Miguel sabi man digdi ni Dakul ini to digdi sabi ni Sip isla po man yung pagkakataon itong mga dahil kakayanan magpa-eskwela sa syudad po sabi ni Nel Ardaniel Inland House of Spacer tapos may mga na mga igwang mga kinakaipo na bakalon pag may minda. Sabi man ni Cortisan Miguel, dahil na lamang madipisilan mga estudyante. At lalo na kung mahukol, makatipid na lamang sa... Tadakol ang iswang suwaigot, bantay, buwian, bunot. Sa isla San Miguel, nagkakapil niya on dyan. Nahiling na ninda. San Miguel, lima man sanggay, kulon man. Apat, lima, anum, pito, ubos na bang... Sa San Miguel, limang barangay lang. Ilang nalugod sa barangay. San Miguel Island, po, tama kahira ka bangka. Terminas kang Siga Memorial Hospital muna. Daroon na dyan sa Siga. Sabi mo, buda na taman kaya nakalaag sa Miguel Cubs. Tapa mo, ini naman, saro man po, pani naman naman naman naman naman kita mahahay blood. Iyan ang tunay, bako pa man ang tabi, ginibo lang iyan tabi, rin ka ang tabi. Ini man, ang isip mo man, kuya mo, oy, puro pa. Nakalaag na sa community kalag sa ibang lugar. Alangan mangi sa San Miguel Community at San Antonio Building. Araw kayo ng kaisipan pa yun. Medyo may diferensya. Kulang sa pagsama. Garo sa trumpo na makarag. Tiko ko kaya makarag. Mainland para balanse. And mainland. Back on competition. Sabi ni Usla Unon. Magkakaigwa. College sa Tabaco kay BOTC. Lawrence Principe, may pangkansigaw, nagtindog manative office, lubos-lubos. Miss Mio, nagtaram, both mainland and island, and community college, tanganing sumanga nasa isla, si sumuya sa mainland, sa mainland. Alas dos, opinion ko sa bagay, buwan competition, bako man issue and tuition, takot issue, buyan baga na BOTC, kaya duman sa isla, ikaag, ngani na naan pag-asin, sa island, sunod-sunod na. Ige, sa pasana, bagatugang, ansa kuya, maura siyo, imperagitan kita digdi.

12 na hanggang sa Oika na Barreta, mamunta duman po sa San Jose School sa Tacloban City, igwa kinangyaring incident pangyayari. Dati, Barksaka naman o Tugang, tulong inan limaan lugar dil sa Saruman po sa ang sos duaman pong minor de edad. Nako po. Padagos patikasyon na pinagsasagibukan mga otoridad. Anong motibo kung nambari, aninbari, minor de edad na ito mga katindog. Yari ini sa banta. Kanya-kanyang durtabi mga katindog. So mga paborukod, so mga estudyante, makaiktima. Ano nang nangyayari ni sa Pilipinas? Sa komento pala ni Sir Ed, kung sain ang kamyon na mas sa isto, duman na lang siya ikaag, Sir Ed. Sabi man ni Sir Dr. Noon, Uslao Noon, Igarog man, Baradilan. Talaga mapahudyan ang mga Sigabo, Abrera, Christian naman sa iyang pangaran. Ha? Ni kay Coco Martin. Ang ngaran niya. Hindi na ako, taram ko naghalat mang kamukan komento nindo mga tugang, unong sa pagpapunity kali. Ako baga, taga Igelman, elementary, dyan ako. Mga tuga, tapos sa kolehiyo sa sarong pribado ngayon sa Tabaco City. Iyo po. Ko sa habo niya to community college. Kundi, ang pagpatkwilahan, mga, lalo kung college ang pinag-restoryahan, dapat papatindog access para sa gabos. For all, madaling sabi, sana intend po na lugar sa sarong sektor sa siyad. Kundi sa komunidad magnasakop, iyan ang principle. Iyan ang prinsipyo mga pagpapatindog ng sarong ang makikinaba. Busta. Kaya, ang community, kung malo magkaigwan ng community college, pugon ang edifice, main sentro, kan syudad ding tunay na pagka. Community college, bus, istoryahan mga tugang, wa, nin, extension, pigil, arog mga tugang kun timbawa man taman ngayon sila sa Indo ang edukasyon dapat aksa gabos mga tan Miguel ang mga nagtitirios mga tugang iyo po nasasabutan ko pigagi bayan ko dyan sa isla kan pagtiusan pero hilingon sa ngunya na sitwasyon na daikita kids hay nagiriskwe Miguel Island yon Bicol University naman kinagpapaklase sa mga pribadong eskwela. So, sa Soma, kayang-kaya na yung kunyan, Miguel. And la, kansain na po na mga, baku na po siring ka itong nalabilabi ang pagtios siyahan kan mga sa Isla Kan San Miguel. Hindi ini, Isla Kan San sa kuryente, mas halangkaw kay, pero kikaya Kan San Miguel. Kaya nga, hindi guntiga, kay guwaning satellite office ko tanang alay ko, para makatita kan San Miguel sa babayadan sa konsumo sa kuryente. Garujis per kilowatt hour ang dagdag mga katindogon sa singil sa isla kan San Miguel na pigpapadalagan. Itong 10 pesos na iyuman ang pigagamit sa pagpasweldo kan mga bapas para sana mamantener ang marahay na bulos ka kuryente dyan sa iyan. Kaya dahi ninun ang kakayanan kan mga ilan. Ako nagtutubod ang mga tabigin tabi na mga kababayan ko dyan. Aman. Mas makakatipid pa sinda magka po di sa sentro kan Tabaco ang dahil na sinda kinakaib klase duman sa Bicol University main campus di ba City Iguana sa sentro kan Tabaco kudmal ang po ni community college pisar kayaan ang gabos na mga pangangaipuhan kan pag eskwela te makukuha sa sentro man giraray kan Tabaco maps na pangaipuan sa andalag te pasiring po sentro kan Tabaco bako man kan San Miguel pasiring sa sinyaon tro kan gabos mga tugang na transak o kaya sa kuya mga katikan marhay manggiraray kun malawos na magdikalis maski ako ang hiling ko kaini ang taga

0: higher education. Mas pipili abi ang pagpabugtak ng community college digi po sa plan sa taga mainland San Matan mga tugang digi po sa sentro kan Tabaco. Kasi dai man po bot sabi niyaon sa sentro ri igwahon kana. Mas man ang mga kababayan ta na nagii-start digi po sa sentro na nagiriskwela sa age. Apisar sa mga maturo mga tugang. Bako sa pagmenos na nga may mas naman nga ni mga katindugon at sila kan medical services sila kan San Miguel. Kadaklan man sila kan San Miguel ang padalagan pasiring po sa tayaon ni mga tugang kumpletong pangangayam San Miguel. Kail ako honest mga tugang mapupwede kulang o mapupwede tindugon. Takan mo etika pwedeng mag-travel duman ngayon kuniguan na tinampubako na po sa dagat po pwede. Pero sa kuya ang pita talaga sentro kan Tabaco. Ito na nga ni isa sa Indo andyan sa isla kan San Miguel. Indo ini. Ini nang makakto kunya San Miguel ang Community College. Talaga mga rural daw nagas. Eyo matugang pero an mabibenepisyuhan sana sa mga taga San Miguel Island. Sinda lang ang makikinabang mga katindugon tabi. Paano man gustong mag-eskwela pero wala ning kaya question ni member Gio Ong Bongkaw, magayon ito, magkaigwaning campus tugang sa San Miguel, magkaigwa din ng campus dyan sa Upland. Pero dapat igwan, aray po ni Main Convicol University, University and Main Campus naman sa City. Igwa lang si Nalangi, may campus sa Tabaco City. Tangani magkaon sa mga City, nadain na po magpasiring duman sa Main Campus, di ba? Pero, kasi dahil mo man iyan kayang darahon in birigla. So, ang pinar dapat na pagpapatindog kan kung mapunity ka gira. Nga tugang ang sentro kan gabomersyo kan gabos na pangangaipuha babae bakod. Dosi ba? Oh, ano lamang?
1: Hello.
0: Oh.
1: Ang idol so suggestion. Ang sabos na sa alam nga sa plan, minjam po sa plan.
0: Yeah. Talaga. Ilingon mo ang LCC and main baga kang LCC na.
1: Ayaw ba.
0: May supermarket na ba diyan nga ni sa Bunbun Bay bagong up.
1: Gayon an.
0: Siring man sana ang kan sa negosyo. Ay dapat ba po nan mi kasi community college. O good pangarap lang iya.
1: Abot iyan.
0: Yeah, padikit-dikit.
1: Extension
0: na. Sana magabot kan pa magkakaigwaning post ang San Miguel Island. Dipisilan sa mga taga-isla. Luhay-luhay sa naan pag... Ayun, dahil ka na mapatiwi. Dahil ka na mapasiring sa... Pid ng dati. Dahil ka na mapasiring sa Ligaspi. Iyo, Migo. Buda, total kami Migo na mga... Permiman ka. Ang direksyon.
1: Ayun
0: na. Sa pagantabay tabi. Thank you. Ige. Alas 12.25.
2: Ano to? So, opinion mo, sir. Magayon, ngayon, no?
0: Dapat ang imponso investment kang suko niyan baga may ko yung term eh dati na baga baga sa to ang expansion ang expansiring sa te Carlos o oh, yan ang mga expansion laga mga kabuntro o dyan sa pawa may igwang LGU sa ito ni Mayor Alex land use plan na pigaapod nagparabak no? Napigahanda talaga para sa mga arog kay ning kunyan paning igwa ka na kay magpaparakarap-karap pa
2: garamdaman
0: ini rin kami nasa malay suggestion kang iba diyan baga sa Baysiga Hospital di ba? Oh, magayunon sa ako niyan inihong National High School. Po pwede pa diyan ang gobyerno. Just din dali manigdi sa kasentro. Yes sir, thank you. Feeling ko dai di sa kasentrohan pero pinakang kunyan access sa Haranis. Malaan kunyan nga ni Tabaco South Central pinagkan division integrated school para man ang mga national high school pero hurahalawig pabi na hururo sabi pang pagpaplayan na gibuhon siguro mga taon bago ma-realisar ang pagkakaigwaning pupunan pagkudang sa pagpaplano dahil ki aksyon na ginagibo kud lang iyan mga mayari as in dahil ma-realisar ang kamautan development gayon ikakarahay kan okasyon sabi na namumutan na syudad. Kaya dako lang pagbubukas kang tunyan, kaisipan na ini, nginginot po. Pero may ko ni Pigbaba, salamat ting Maray Didi kay Konsihal Berses na mapuha niya mga kitang sa pagpapatindog nin kami. Kasi dako.

Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr.

0: Project Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talaga ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
2: Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Manok!

0: George. Good job! Mission accomplished! Uwi na.
1: Thank you, sir. Excited na nga ako mag-report kay Mrs.
0: Dapat no retreat, no surrender din ah.
2: Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise, bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon.
1: Honey, I'm home. Reporting for duty.
3: O sige nga, attention.
2: Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule. Available in all leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Vibax Herbal Dietary Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, as in snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na sa buong Bicolandia.
7: One Radio time is 12:37.

0: maghalo-halo dapat choking.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
4: Starting my morning right with Best Cafe 8-in-1 coffee with herbal mix. It is a perfect combination of 6 most popular medicinal plants clinically proven by a great number of research studies to be very effective in helping prevent and cure several diseases. No sugar is added because it is sweetened by stevia, linked to numerous benefits including lower blood sugar levels. These plants are carefully selected and mixed together in every sachet of Best Cafe. Don't settle for ordinary coffee and try this healthy coffee with herbal mix for yourself.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan!

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolan dya. Uyan na ang bareta sa oras na ini. Atod sa inyo kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakala sa mga butika asina supermarket nationwide. Uminabot sa labing 30 padis anin mga partisipante ang nagpartisipara sa Sibidan Race bilang parte kang selebrasyon na kang Tabak Festival 2026 na ginibo sa Rawi San Miguel ang hunya na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipara, 17 padis ang naglaban sa kategoryang pandalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi. Makalis madiskwalipikar ang nasarong padis. Nagpuunan karera sa Rawis asin nagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line at kompetisyon. Maresibi ang mga kampiyon ng 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos sa ikaduwang puesto, 8,000 pesos sa ikatulong puesto, asin 5,000 pesos bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kayni natauanan ning duon ang kontribusyon kan mga parasera sa transportasyon na kabuhayan asin pagpapauswag kan ekonomiya kang syudada siring man ang pagpapadagos kan mga tradisyon na may kinaraman sa pamumuhay sa dagata. Iyan ang bareta sa oras na ini, dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at Team Duguna.
0: Sa kada pagtalimungkang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, so One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tinduguna. Bicolandia.

ang tunay nating paboritong araw. Anyway, welcome po sa programang One for the Heart. Monday edition with me, DJ Chloe, the Love Ambassadress. Hindi lamang po yan sa One Radio 91.3 News FM, Tinduna.

0: 1.31 Radio. Team Dugo na. Welcome sa programang One for the Heart. Ihatid sa indong mga mahahamis na mga love song, siguraduhon na igwa ka mong insulin.
1: Tama!
2: Tama!
0: Ako po si DJ Chloe, the love ambassadress, and maray na hapon sa Iloga Boss, sa mga nakatutok sa tuya sa mga oras na ini. Salamat po, and ako nang bahala sa background music mo this afternoon. It's Lunes na naman, June 22. Oy, belated happy Father's Day sa mga tatay out there. Kumusta sa indong mga selebrasyon? And of course, happy birthday sa mga nag-celebrate yan sa indang birthday today, June 22 babies. And sa mga couples and magpa-friendship na nagsa-celebrate man kan sa indang anniversary, ganyan, stay strong. And you deserve each other.

and Island Barangays. Siyempre naman, sa Satuyang Neighbors dyan sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Bacacay, and Santo Domingo sa bilog na Bicolandia. Sa naabot kang Satuyang Hangout ngayon na Lunes. Kumusta? Makahuga kong magbuhata din. Since today is Monday, wakitang POV Monday, question of the day brought to you by GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala, and Tabaco Electronics. Some more info about them mamaya. But ang ating POV Monday question of the day ay POV, single ka. Isipon mo na lang, single ka today, kating dugon. And haloy ka nang naghahanap ki love. Nag-abot sa buhay mo, kating dugon. Ining tawong ini na nag-abot sa buhay mo, bako siya so sabihin ta ng standards mo. Siyempre, gabos man kita may standards, di ba? Kung ano man ang standards mo yan, bako siya pasok duman. Pero, kumbaga, nagpapahiling siya sa imo na kaya niya mag-effort and kaya kanyang padabaon sa paraan na aram niya. Ikakating dugon, tatawanan mo ba ang taong ini kipagkakataon? Or will you stick to your standards? 0927-996-5002 ang Satuyang text line. Go ahead and send your messages. Kung may mga requests ka mo and mga gustong bation, Gorabels lang yan. Baka may kabibig kang nagbabirthday ngun yan. Bation mo na yan sa air. Libre lang yan. Diba? Walang bayad ang ating bosses ngayong hapon. Siyempre, speaking of hapon, sarong mainit. Mainit ba? Oo, mainit ang pagkahapon. Siyempre, sa mga taga Tabaco City, oy, haranin ang piyesta. Bacanamon! Oras na po, ala una, 25 na ning pagkahapon. Nagpapadagos ang Satuyang sound trip. Digdi po sa One for the Heart. With me, DJ Chloe, only here on the number one radio station in the first district of Abay. Ini po ang One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: Number one.
1: One. Number one.
2: Radio.
1: Number one.
2: Number one.
1: Number one.
2: Number one.
1: Number one. Number one. Number one. Number one.
3: Tindugo na.
4: Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa tigdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOHB Center for Health Development.
5: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the city of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
7: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
8: Ha? Nata, masaing ka.
7: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
7: Aram mo kaya, bes. Bararatan mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kantambakan kang tricycle.
7: Oh, ano pati gahalap mo? Mus na!
9: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrio Street, Kinale, Tabaco City. Sampang kantambakan kang tricycle.
10: Playing the best songs on the radio.
11: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
3: Tindugo na.

0: Taco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng ako nga pala. Ubus ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Hanap ninyo ang dekalidad, asin, siguradong servisyo, construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
7: Jaya Enterprises.
6: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4, crushed gravel, jumping material.

0: Nails, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, lubri blocks, and electrical supplies, plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, arugan, mayon porcelain, mayon portland, apple green, apple premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin, mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kanyakul pang iba, available naman ang paymaya, kung sain, pwede ka mo mag-gcash in and gcash out, asin, magbabalik. Bayad kang bill sa tawad, home credit, dakulon pang iba, debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo, garantisado, kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises, makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises, owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616. Jaya Enterprises.
1: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
2: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
1: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
3: Ang init!
4: Bataka!
3: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
4: Bataka!
3: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Bataka!
3: Sumubok na nitong bago. Introducing bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Batata!
3: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
3: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in vanilla flavor and original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick, at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
3: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Diabetes, isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes, regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga Airban.
1: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.

0: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, good news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: so One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uy na ang bareta sa oras na ini. Natod sa indo, kan best coffee green 6-in-1 with herbal mix. Healthy ka na, sexy ka ba? Mababakal sa mga butika asina supermarket nationwide. Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikaduwang status conference sa kasong kinakahampangan ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Katakod ka na subuot crimes against humanity, huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes na kalaagdigdi nagagana po na ang status conference sa Hunyo 23 taong 2026 poon alas 10 aga hasta alas 12 ng pagkaudto. Sigon sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang pangenot na isyo ang focus ka na talakayana sa nasabing pagdamog kaibana na ang mga minasunod. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report, pag-adaptar kan protocol sa pagkapot kan confidential information, limitasyon sa lawig kan prosecution trial brief, pagtalaan kan masunod na status conference, makalihis ang judicial recess, public statements kan mga counsel. Nainot nang isinagibo ang enot na status conference kan Mayo 27 kung sain na pagdesisyonan kan hukuman na kaipuhan ang ikaduwang sesyon para sa mas detalyadong pagtalakay sa proseso kan kaso bilang paghahanda hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pagulayan. Susug sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosekusyon kan Hunyo 17 mantang ang Depensa Asin Registry iyo ang nagsabi na warasindang ipigsasangat na dagdag na itema. Mantang pampubliko ang status conference, nilinaw kan ICC na posibleng magdagos main private session ko na taipuhana orong na nga ni maimbitaran ang pagluwas kan sensitibong impormasyon katakod kan witness protection as in siguridada. Kinumpirmaman kan korte na da imaatinder si Duterte sa nasabing pagdangog makalihis niyang i-wave anas iyang diretsos na makapag-atindera. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Panawon at tintugo na.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
1: sa One Radio
0: 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
4: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major in Food and Service Management, Electronics Technology, Electrical Technology, and Automotive Technology, Teacher Certificate Program, Business Education Courses, Bachelor of Science in Business Administration, Major in Financial Management, Marketing Management, and and Human Resource Management. Bachelor of Science in Hospitality Management. Computer Courses. Bachelor of Science in Computer Science. 2 years Associate in Computer Technology. They also offer Strengthened Senior High School Academic Track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lantin Casaul College Tobacco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated.
5: Kun kamo nagahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng best cafe.
8: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay best cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-best cafe na, mura na, healthy pa.
9: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
10: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon, o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon. Pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa Gabos na mga branches, kan Manok ni Osang Fried Chicken House.
11: Heads up! Sa Gabos, mag-aki o gurang man. Ang St. Anthony Infirmary PhilHealth accredited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyong medikal. Para sa iba pang kaputan, manungod sa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apod sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary. Sa St. Anthony Infirmary, igwa naman, kibutika.
12: Marhay na bareta sa St. Anthony Infirmary. Pag 4-piece member o PhilHealth ng MASA beneficiary ka, as in mapa-confine, no excess or zero balance ka, wara kang babayadan. Para sa iba pang mga kahapotan, manungod sa mga serbisyo kang St. Anthony Infirmary. Pagduman lang sa Purok 1, kang San Antonio, Tabaco City. Or mag-contact sa cellphone number 0964-093-7074.
13: Playing the best songs on the radio.
14: One Clone Radio, 91.3 News FM.
15: Tindugo na.

One Radio 91.3 News FM. Tindugo na! Welcome to the second hour of the show. Yes, for the next hour, we'll be playing additional love songs na sa indong paborito. Mga love songs na magpapakilig, magpapaalala, at minsan ay may konting iyakan pa. DJ Chloe, the love ambassadress po, hindi sa One for the Heart. 12 minutes makalipas ang alas dos, ang oras sa tudpo sa Indokan and Boyon Furniture. Available dyan ang dining sets, sala sets, bed frame with foam. Sa mga gusto magpa-customize ng furniture, gamit ang solid Nara wood. Bisitahon lang ang sa Indang Showroom along the National Road, Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Kumusta, kumusta mga katindugon? I hope you're enjoying ating tugtugan and sa mga nakaka-relate dyan, abay, dyan ka lang. Dapat nag-Best Cafe Green ka na ha, para healthy ka na, sexy ka pa. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga butika, supermarkets, grocery stores, sari-sari stores nationwide. Oy, hello kay Calieja B. Johnny. Shout out sa Honop and thank you. Sige, ako ma-thank you sa Indo, mga katindugon, sa pagtutok po nito sa satuyang programa. Listening man kay Baby Liam and Mama Pining. Sabi ni 6420. Thank you. Happy listening po. Let's go sa ating POV Monday question of the day. POV. Single ka, katindugon. Halika nang naghahanap ki love. Tapos, may nag-abot sa buhay mo bigla. Bako man siya ang standards mo, pero kaya kanyang padabaon sa paraan na aram niya. Tatawanan mo ba siya ki-chance or will you stick to your standards? Oh, mga katindugon. Tapos kita naranasan ito maging single, diba? And siguro sa mga pinalad, ding problema, pero sa iba, para bang mahirap maghanap ng love, lalo na kung iwa kang standards, no? And aram mo kung ano ang gusto mo sa sarong tao. So isipin ta mga katindugon, no, single kita, no? Paano kung may nag-abot sa buhay mo, bako siya su type mo talaga, bako siya su tawong pangarap mo, pero isipin mo na lang ha, mabuot siya, consistent, and may respeto siya sa imo, ramdam mo na handa kang padabaon niya ng totoo. So, ang hapot mga katindugon, tatawanan mo ba siya? Kichans. Hindi na kita sa tuyang comment section. Ay, Sir JM, maray na hapon. Sir JM de Los Santos. Belated Happy Father's Day. Jesse Ridio, labanan! Masyado nang matagal tayong single, ano, Jess? Avian, hi DJ. Day na magdaong chance, mas maray ang single. Well, to be fair, ano, organic ang sabi ta. Gabos na bagay, may pros and cons. So, para sa imo siguro, Avian, mas dakol na pros pag single, ano? Sige. No choice, sabi ni Sis Jess. Uy, grabe ka naman. Palagi kang may choice, oy. Pwede, sabi ni Judelin Quadrante. Mm-hmm. Tama, Candelaria. Yes po, 100% po siyang tatanggapon. Tatawalan ko kichan sa buhay ko. Taang love, napapag-adalan iyan. Lalo na pagpadaba ka kimaray. Happy birthday po kay Chok Juan Buen Consejo. Ay, happy birthday! Ano pa, paikutan ng baso? Bukasin na ang log B.
shoutout sa pinsan kong nagbubukas kang log B gamit ang sa iyang ngipon. Paano kaya yun? Nakaloka. Sige, happy birthday. Para sa imo, okay lang na pilion sa tawong padaba ka. Manaita mo. Oy, speaking of, garo, related di su hapot or su kantang mahal ko o mahal ako. Josel Binalingbing, iyo baga DJ Chloe, haloy na akong single. Papadabaon ko siya kung may mag-abot na tamang babae para sa ko. Mas kitabi ba ko mo siya standards? Yes po, sabi ni Cathy Bona Obra. Hello kay Romnick Dilaos, maray na hapon. Solid katindugon. Ang pambato ng... Hindi ko... Taga sa inyong katabi, Manoy Romnick, maray na hapon sa imo. Cherry Car Borja, shout out kay Madam Nettie Bandola. Kang Namanday Bakakay, happy birthday today! Hello kay Ate Des de los Santos, Chica Tilio, and Glorine Sande. Salamat! Shirley Arandia Baria, pwede man po, basta hanggang dulo. Okay, sige. Tamagang po habang naglubid kibunot digdi sa barangay Hindi. Ay, maray na hapon tabi sa mga taga Hindi, Bakakay Albay. Hello man kay Tanggol Chan Abrera. Hello po. And the additional message from 7522. Hello po. Opo, natawan ko po kay Chan. Sa aram ko, ta ako lang ang padaba niya. Buda, secure ako na dai siya ma-cheat behind my back. Sige. Salamat sa inyong text message. Hello ulit kay Baby Liam and Mama Pining. Pa-play Dalangin by Earl Agustin. Salamat po sa message. Sige, sige. Isa lang tala sa kalan ang sa imong request. Sige mga katindugon, magurunan tayo ning sa tuyang question of the day. Tatawanan mo ba kay Chance ang sarong tawong maski bako mo siya standard pero nahihiling mong may effort siya? Magurunan tayo mga katindugon ang standards buda possibility or availability. So, aminun ta, gabos kita may standards. So, iba nga ni, may standards pa pag-abot sa physical na anyo, like height, looks, no, career, status sa buhay, di ba? Pero, wala man na maraot kung iwa kang standards, no? Pero, minsan, no, haputon ta man ang sadiri ta, standards ba talaga yan? Or baka naman, checklist lang na ginibuta dahil lang sa, let's say, sa social media, sa mga nagkakahirlingtang mga pelikula, o sa expectations kang ibang tao. Kasi sa totoong buhay, mga katindugon, bakong gabos kasi na tamang tao, tiga apuntano, bakong gabos na tamang tao, maabot sa satuya in a complete package. Now, sabi nga ni, warang perpekto, may mga tao man na, you know, day mo sinda mamamalisyahan tulos kasi bako man sinda mga papansin, bako man sinda mga pabida, bako maribok, bako sinda su tipong ay catching, no? Or su tipo kitawo na napapalingon ang lahat. Ano? Pero sinda su tawo na yaon dyan pag may problema ka. So day nasasawa, mangumusta, so talagang nangumusta sa imo na genuine na gusto kang gustong maaraman kung ano ba talaga ang kamugtakan mo. Diba? So mga tao na hindi ka pa padipisilan para lang mamati mo na importante ka. Kasi ang minsan ang tunay na posibilidad mga katindugon, pag-abot sa love, nakatago sa taong hindi patiga-asahan. Real talk lang ha, lalo na sa mga sobrang haralang kawang standards. I know it's okay, pero real talk lang katindugon. Bako lang, bako sapat na ang sarong tawong gusto mong makairibanan sa bilong mong buhay ay pasok lang sa standards mo. No, kasi when
when it comes to relationships, bako lang standards, bako lang attraction ang kaipuhan mo. Dapat may connection ka mo. Dapat willing ka na bigbidon siya, willing ka na tanggapon siya kung bako man siya talagang pasok sa standards mo. No, if you decide to give someone a chance. Ano, kasi unfair din naman mga katindugon kung unfair both sides, no? Unfair kung dai mo tatawanan ki chance din na at least mamigbidan sa sarong taong willing na ipaglaban ka. And unfair din naman natanggapon mo sa sarong tao na bako siya standards mo dahil lang mabuot siya. Kasi sa totoo lang, the whole na mga tao din ang nakakahanap ki true love sa mga taong bako ninda choice, no? Bako pasok sa standards ninda. Dahil at the end of the day, mga katindugon, bako standards ang madarakang relasyon, kundi respeto, consistency, loyalty, and yung sa imong character. Yan ang nagpapahaloy sa mga relasyon. Cash na yan ay hatod po sa Indok ang GC Botardo Trading, Botardo GCash palala. With branches around the First District, dyan tabi sa Bakakay, Kataningkang Consumers Appliance. Sa Malilipot, sa Bungadkang Market, Kataningkang San Jose National High School, Katapatkang Munisipyo, and Kataningkang 3R Chicken Corner. Sa Tabaco naman, sa Chow Palace, PNR Road, Santo Cristo, sa San Antonio, Kampang po kang San Antonio Church. Kararayaman kang Manok ni Osang Basud Branch, Hampang kang Novo Supermart and American Grocery, sa Balay sa Udan, Riosa Street, Kinaleka, Basana, and dyan man tabi isa kanto kang prutasan sa may mga gasolinahan dyan sa Kinaleka. Thank you! Sa Tiwi, sa exit kang simbahan, Kataning kang Manok ni Osang TV and Kataning kang Munisipyo kang TV. Salamat po! GC Botardo Trading, Botardo GCash padala, Miss Jen Botardo. And shout out man sa mga taga-Balading Malinao kay Kapitan Barry Bausa, Kim Bonaobra, Christian Carillo, kay Kevin Campit, Marvin Buelva, Kurang Benito, Kenneth Sabando, Rizaldi Estrella, ang pambato ng Balading. Hello po sa inyo dyan. Lalo na sa pinaka-gwapo sa bilog na Balading Malinao kay Cogs Diaz Canyon. Marina hapon. Ini ang reminders ko sa inyo mga katindugan ha. Lalo na sa mga single dyan and looking for love. Siyempre, day mo pagpiriton din. Day mo pagpiriton ang sarili mo, lalo na kung day mo talaga nahihiling. Kasi minsan, energy pa lang. For some reason, ano, day ko din ma-explain. Pero minsan kasi, yung energy, it tells us a lot. Maski sabihan na ng mabuot siya, di mo pagpirito ng sadiri mo na patabao ng sarong tao kung wala naman talagang feelings. Kasi nagsasayang ka lang ng panahon, nagsasayang ka ng oras. Pero di mo man, syempre tulos, sarahan, redundant yan. Di mo man tulos pagsarahan ang pinto dahil lang bako siya ang ideal type mo. Kumbaga, it's okay, no? Okay lang na bibidon mo siya, okay lang na makaistoryahan mo siya, para naman din baga, maraman mo kung anong vibes niya. Kung sabay ka mo ning vibes, then, you know, maybe pagpatuloy mo muna yung friendship. Kasi doon naman talaga nagsisimula ang lahat. Kung talagang single ka ha, sa mga single to ha, huwag pag taken ka na. Number two, give people a chance to be known, not just seen.
Diba? Kasi minsan, sa inot bagang hiling, ordinaryo lang siya. Sa inot mong hiling, okay, di siya nagsistand out. Pero kasi, habang namimidbidan mo ang sarong tao, duman mo talaga mahihiling kung sisay siya, no? Kung ano ang worth kan sarong tao. So, di mo lang pag... Di mo pag-hosga. Anong nangyayari? Di mo pag-hosgahan ang sarong tao. Di mo pag-husgahan ang sarong tao base lang sa kung anong vibes or kung anong itsura niya rather. So, number three, hanapon mo sa tawong matao sa imo ning peace and respect. Bako lang kilig. Kasi ang kilig naglilipas. Lalo na pag umabot ang pirang taon. Ang kilig mawawara, mababalik, depende sa effort. Pero ang tawong nagtatao sa imo ning peace, bihira yan katindugon. Kaya kung namamati mo na pigtatawanan kanya talaga ning katuninongan, you're peaceful when he or she is around. Nire-respeto ka niya. Aram niya kung anong mga gusto mo, kung anong mga habo mo. And nire-respeto niya yung boundaries mo. Nako, that's hard to find. And lastly, mga katindugon, don't settle, but don't be blinded by perfection. No, may dako lang pagkakaiba kasi ang standards sa pagiging sobrang choosy na wara ng tawong nakakapasar sa standards niya. Ano? Ibig sabihin, may difference, no? May kaibahan kapag ka, so standards mo talaga na ini talaga ang gusto mo sa sarong tao. And iba naman, so masyado ka ng maarte, masyado ka ng choosy, nagabos na tao, may ebas ka. Kaya hindi talagang mangyayari sa imo, no? Deserve mo maging single forever. Diba? So, dapat balanse man giraray. Lalo na kung aram mo din sa sadiri mo na may mga bagay kang day mo kayang itao sa potential partner mo. So, if there are things that you need to work on habang single ka pa, kasi may factor din yun mga katindugon eh, kung nafe-feel mo din sa sadiri mo na day mo kayang itao din yung sarong bagay sa imong potential partner, then ba't ka choosy? Charot lang. Oras na po, alas 2:29 na yung pagkahapon. Ang oras, atod sa Indog, kan Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated. My business courses, education courses, computer courses, and more. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Achieve your dreams with us at Dr. Ruby Lanting Kasaul Educational Foundation Incorporated. And of course, ang programang inihatod man sa Indokan Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available dyan ang wires and cables, laptop chargers and power supplies, capacitors, electric fan spare parts, washing machine spare parts, refrigeration and air conditioning supplies, at iniba pang spare parts and supplies. Thank you po, Tabaco Electronics. Let's continue our tugtugan hanggang alas tres ng pagkahapon. Digdi sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM, Tindugunan.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na! Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyasa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generators, tumawag na sa 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.

Candelaria, belated Happy Father's Day sa bayaw ko na sina Rachel Beren, Alan Bongkodin, Kuya Daniel Candelaria. Hello po. Habo, sabi ni Manay Romel. Sabi ni Ate Pan, midbidon ko muna. Pagday talaga bet, diligwak na. Hali na ako sa time na binargain ko na sa nasa standards ko para lang masabing ano to, may lalaki na ako. Ending, wara man akong napala, kundi kulog kipayo, budabuot. Tapos, day ko man sana sinagot. Kaya most likely, never again ibababa ang standards. Lalo na kung day nga ni lamang haran ka talaga.

0: pagkatao sa tuya ang tawong pigahagatan. Kundi, nag-abot sa tuyang buhay, mga katinduan, ang tawong kaipuhan ta. And minsan, ang greatest love story mo ay nagpupuon sa sarang tawong, let's say, na imo pigaasahan. Kaya kung may mga tao or may tao na, you know, nagkakatok sa puso mo mo niyan, dayo man syempre kay puhan na sagutong tulos or dayo man kay puhan na, you know, i-open tulos ang mundo mo sa iya. And syempre, dayo man tulos, dayo man kay puhan tanggihan tulos. So, bista doon mo, tawanan mo ki chance dahil baka ang tawong day mo man tig pangarap ka ito, siya palan ang tawong ipamat mo.
1: Tama!
2: Tama!
0: This has been DJ Chloe, the love ambassadress na nagpapaginomdom ng tunay na pagkamuot dahil pirmi nag-aabot sa sarong tawong gusto ta. Madalas, nag-aabot sa imo sa nag-aabot sa imo ang tawong makuman su gusto mo kundi su tawong kaipuhan.
1: Tama!
0: Masunod na po ang Tugtugan on One with Erickson and Verna. And ako po mapaaram na mga katingdugan. Thank you so much for listening. This has been DJ Chloe, the love ambassadress. Bye-bye! I love you all so much.

0: Station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta sa One Radio. Sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uye na ang barata sa oras na ini natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Nadakop na kan mga otoridad ang mga suspect sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Kinumpirma kan mga otoridad na sa nasabing insidente, 3 katawo ang nagadaan, mantang 5 katawo ang lugadaan. Sigun sa enot na impormasyon, mga estudyante mo na kan nasabing eskwelahan ang mga suspect sa pambabadila. Kausa kaini, suspendido na ang klases sa mga minasunod na eskwelahan uli sa nangyaring insidente. Sa San Jose Central School, Manlupi Elementary School, asin sa San Jose National High School. Mientras tanto, kinundin naman ang Department of Education Regional Office 8 ang nasabing pambabadila kasabay ka na pagpahayag nin pagkaadit mapadapit sa insidente. Nagpapadagos man ngunyan ang napigsasagibing investigasyon kan mga otoridad. Yan ang dagdag na barata sa oras na ni. Dapat lambang barata. Armo ko si Erickson Brutas, Tin Tuguna.
0: Sa kada pagtalilunggang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may barata. Sa One Radio, 91.3 News FM. Kada oras, may barata.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
3: Na. Tugtugan on one na! Tugtugan on one! Maki-soundtrip na! Maki-jamming pa! With Erickson and Verna! Tugtugan on one! Monday to Friday, 3 to 5 p.m. The best na tugtugan! Tugtugan on one! Digisa na sa One Radio 91.3 News FM!

0: Happy Monday.
1: It's Monday again, mga karindugan. Kaya dapat happy, happy, happy kita. Para happy ano, kita the whole week.
0: Garo nga mati ko, garo hurala ba? So, week ha?
1: Diba?
0: Iyo ang sa kuyang ano. Siguro dahil nag-uran-uran. Ang mga nakalis na alga. Ay, maray na pagkahapon. Happy, happy, happy Monday. It's the 22nd of June, 2026. This is the second to the last. And Lunes na Hunyo. Ang last na Lunes sa Pecha 29.
1: Uy, kasog mo mga katindugan, Father's Day. Siyempre, wala kaming programa. Kaya ngunyan kami mga bate. Oh, happy Father's Day sa gabos ng mga ama. Ano?
0: Sa gabos na nagpapaka father, nagpapaka tatay. Yes. Maging ikaw man ay nanay na mag-isang tinataguyod ang iyong mga anak, nagpapaka tatay. At sa lahat ng mga tatay, happy, happy Father's Day!
1: Kumusta mga katindugon? Kumusta ang ano nindo? Pag-celebrate? Nagluwas ka
0: mo? May mga
1: nagluto sa
0: akin. Oo. Nagluwas. Nag-outing.
1: Nag-jamming-jamming mo niya. Kantahan with ano, Papa.
0: Diba?
1: Kaya na nang araw ka ng mga banding ng mga
0: it's
1: katindugon.
0: It's always ano, it's not always about how you celebrate. It's the message and it's
1: how you appreciate
0: ang satuyang mga harligi ng tahanan. Ay, syempre, dahil kasuod ma lang ang anong iya, celebration na iya. Pamang giraray ang araw na ini kasi ito yung celebration. Let's always celebrate the life of our strong and anong industrious. Gani ka wang kuang taga ay ang English kang mahigpit. Industrious pala eh. Ay, syempre ah, barati ang kung unado kung ang mga naon dyan sa merkado publiko, ang mga paratsyana para baka, ang mga drivers, tricycle drivers, semi drivers, project drivers, ang mga syudad kang malinaw ay ang manuaan kang malinaw, Malilipot, Tiwi, Santo Domingo, Bacacay, Siyudad ng Tabaco. Marina pagkahapon sa Indosan ka man nalupalop kang kinaaban sa mga naabot nagkan sa tuwing istasyon. Yan ka man dyan sa isla, yan ka man dyan sa bulod. Kain ka man ngunyan. Marina, magsyana, magturugtugan kita. Hindi lang yan sa tugtugan. On one! Kayman na kami nangyong bako sa Rexon.
1: Iman po, si Berna Balawan. O, ay dataman paglingwan sa tuyang followers sa tugtugan. On one! Marina, hapon sino mga katindugan. Ano,
0: good afternoon.
1: Kumusta ka mo? Ano, naka-check na ka mukhang pinaka-latest na kapotan mo today. Mm-hmm. Siyempre, may kinaraman iyan
0: check
1: kang
0: ano,
1: celebration kang kasugma, kang Father's Day.
0: Ay, alas 3 hasta alas 5 kita ngunyan na paghahapon. Aramunta ang iba-ibang ganap. Ay, dakulo na ganap ngunyan sa syudad ng Tabaco.
1: Oo, sa nagpapadagos na ano, na pag-celebrar ng Tabac Festival 2026. Iguang ano, misa ngunyan, alas 3. Pagkatapos kang misa, iguang mga tindugo ni, na, ano, ni Parade. Criminal daw gani ako, Parade yan.
0: Aren. Dahil pa man nagpupuon. Garo, tataod pa ata ang parade. Kaya halata-halata.
1: Iba yun. Ano lang, Illuminati.
0: Guni-guni mo lang yan.
1: Hindi pa pala.
0: Maya-maya pa. May concert din tayo mamaya dyan sa plaza. and the more exciting events.
1: Oh, but assure ako magugustuhan din mga kadindugon kung si Sayang yung diyan sa konsyerto na yan. Yan,
0: yan. Local.
1: Yes.
0: Atin yan. Kaya,
1: Stop it. Ang mga pa senti-senti nindong music ang tatap yan.
0: Ay, 6-10 minutes after 3 o'clock in the afternoon. More tugtugan, more chirikahan. Mabalik pa ang tugtugan on one.

0: Madi-madi! Naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: One Radio. One Radio.
2: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
3: Tugtugan on One with Erickson and Berna.

0: on radio.
1: 101.2 FM.
0: Tindugo na.
1: Tindugo na.
0: Wow. Nagbabalik sa tugtugan on one. Oras niya to, 42 minutos magaling sa nalastress din pagkahapon.
1: Ninumulto na tayo.
0: Oo. Nang sari-saring bagay. Maray na pagkahapon tabi sa dyan sa Balating Malinaw. Nagpapabati si Sir Cogs Canyon. Kay Kapitan Barry Baus sa Daa. Kay Christian Carillo. Kay Marvin Belva. Kay Kevin Campista. Kay Kenneth Sabando. Ruben Cardanio. Kim Bonaobra. Sin sa mga taga Balating Malinaw, Albay.
1: Bongga, top 10. Ay, maray na kapon dyan sa mga taga Baladi.
0: Top 10.
1: Hindi tayo sarun-sarun. Basta maray na hapon sa hindi dyan din. Kay, Sir Tanggol Abrera-chan, maray na hapon po.
0: Ay, sa mga taga Malilipot na maray na paghahapon man talo sa hindi dyan.
1: Maparusong
0: daman sa may ano, sa may seawall para ano, balat ano? Manggilaray.
1: Nakaabot man sinda duman. Nakatalagan sinda duman sa may seawall.
0: Pero nainot na ko ta siya kas, di ba 2025 so kalendar yung tigpadara. Nakatiblok. Ugmahon na sa taas. Pagbuka, 2026 palanso na darang manuwa.
1: Naulak.
0: Ulo yan naman sa ibang masunod. Kaya dahil na takma ka.
1: Ayan nga, sabi ni Ma'am Analisa Balmaseda, sabi niya, magbarangay sa lakay po, digdi sa may haranisa mo para makamanok man lamang ako. Taga-sain ka, Ma'am Analisa.
0: Sa may hampang ng God na yung dumadaan.
1: Maray na hapon po. Sige, sabihin mo, taga-sain
0: ka. Iyon man susabi, duman kang ano, kang nahaw dyan ka, subago duman. Duman ngayon sa may hampang me. Tinuro na pati sa kuya kong sa em.
1: Grabe, ano. Sige.
0: Dupad, dyan na sana sa loob kang harong nindo, para dahil na talaga kiiba na na makaabot. Ayaw naman sana. Ang tighanap ko dyan tabi, mga ano, landmark para ano, patas sa gabos. Tapos kung nahahain, pang-orumbas.
1: Parang pabora, no?
0: Kung sinaswerte ka, kung harani ka mismo talaga dyan, para sa emo yun.
1: Kundi, kung minot ka man, pero mali na petsa
0: siya. Ito.
1: Mali so nadara mo, ay, naula sayang. Kita kaya.
0: Sayang.
1: Nakadulag pa ka, sumano. Natangkaon mo na sana, nakadulag pa.
0: Ano, madali, mga 5 minutes, yao natulo siya. Abaana. Araw kayo ito. Yan. Better luck next time, tabi. Sa mga masunod. Ay, syempre. Hindi ka pa man nagka-comment ba ya? Mag-comment ka na. Na ma-restoryahan kita sa taon sa pagbabalik. Sa pagbabalik. Mabalik pa. At babalik-balik.
1: Para sa chirismisan.
0: Balik pa ang tugtugan on one. Hindi lang yan sa One Radio.
1: Tindugo na.

0: rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
0: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang Art Auto. Serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang Art Recycle Center. Art Recycle Center. Art Recycle Center. Makukuha.

0: 91 Radio.
1: 91.3 Yusa FM.
0: Tindugo na. Ay, nagbabalik na kita sa Tugtugan on 1. Oras niya to, 18 minutos na magalisan alas 4 nin pagkahapon. Happy Marianna time sa mga nagmimirinda. Rana nindo yan kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na, pampa sexy pa. Mababakal nindo yan sa mga butikas in supermarket nationwide.
2: Tama!
1: Tama!
0: Ay, ang sa tuyang top 2 na portion. Kasiling na kita sa tuyang Christmasan. Siyempre, Kirika. Kantug Tugan on one. It's been portion na
1: Talk Tugan na
2: Chiram Sana.
0: Ay, dahil part pa in ang kasuod ma connected ang sa tuyang Father's Day edition. Kantug Tugan on one. Last join for today. May kinaaraman man tabi duman. Ang question ta. Ano ang tataramon o adal halis sa imong ama na talagang nagmarka sa imong isip? Mm-hmm. Siyempre, sa kaluyan kang
1: panahon.
0: Oo. Kadakol sindang adal, kadakol sindang panaramon na talagang
1: nagtataksi
0: as in
1: hasta sa kanya nadadawag mo man gira rin siya ano same.
0: As in padit-diit mo na-realize na habang nagdadakula tama pala as in kaipuhan mo pala ang mga ano ito mga tataramon ito. Duman ko kang ino, kinakangangon niya na nagtataksa ko. Ang sabi ka ito ni Papa na ano, na ika magparaasa sa ano, sa imong mga magurang. Dahil bako, pirmisin lang niya.
1: Kumbaga, gari matuto kang tumayo sa sarili mong mga paa.
0: Tama iyan. Yan ang poor permitting reiterate sa kuya dati. Maski ano pa sana ako, maski salit pa sana nga ako. Tigturoan akong magsapna, magluto-luto. Ayaw mo lang ga, diba? Pag nagdakula ka na, syempre dapat na maulan mo naman iyan. Dahil mapamilya ka man. Ano ka man kang sa diri mo. Daba ko, permiya un sinda. Diba? Kaya you always have to teach yourself or experience things para maukudan mo ang mga bagay na iyan.
1: Para may apply mo man siya in the future.
0: Kasi kung sasakuya para sa kuya ta lalaki ako magiging ama man ako sa maabot na panahon parang tataramong ko diba kaya it's habang nagdadakula ka na realize na tama kasi kung kahanda kang ino at nagkukulog ang payong dadagit ka pag tiktaraman ka mga
1: paulit-ulit
0: pero ngunyan dahil uro-otro, realize, nagtatak sa isip mo. Hindi na ako daw. Diba? Thank you. It's a very appreciative kind of action. Kasi sa tuyang mga father. Yeah, happy Father's Day.
1: Ay, ang rumunta man siyempre. So, sa tuyang mga ka-tug-tuga na.
0: Ano ang sendang mga adal mo? Nanakwa. As in, nagtataksa sa inda. Na sinabi ka sa indang mga padre di pamilya. Sabi ni Ma'am Beth Caster, good PM po. Always listening po. Paki-great advance happy birthday kay Ma'am Rebecca Kalingasyon Bonavente. And to Ellen Cathy Kersologo, happy birthday to both are from Tulio Malinao. Thanks po sa...
1: Sweet bread. Yes.
0: In Purok 5, only distribute na namin 4 p.m. here in Purok 5, Tuli only. Thank you so much.
1: Oy, happy birthday, Ma'am Rica. Rebecca pala. Rebecca Kalingasyon.
0: Pagbabati mong may mga birthdays today. Happy birthday, Tabi, sa Inda. Happy birthday.
1: Oy, pero sa mga taga-Tuli, hindi dyan, sa Purok 5, yan, manapon po.
0: Sabi niya mong Karen Mem Rodriguez, mag-adal kimaray, tapos maging maray na aki. At saka maging mabait na aki. Yan po ang tugon ng aking kamay.
1: Mag-adal diba? Na maray. Number one talaga yan. Yan na permi ang ting sasabi sa tuyang mga ama. Ano? Mag-adal ka kimaray.
0: Oo. Dahil sabi ninda, yan ang sa inang maipapamana sa tuyo.
1: Thank you, Ma'am Karen. Sabi niya, pa-request daw siya ng song na hawak mo ang beat.
0: Ay, yeah. Tapos na so.
1: Pa-shoutout man daw sa gum niyang si Sir Rafaelito. Rafaelito Bok. Yan. Nasasama man daw sa parade. Wow.
0: Wala pa tabi so dahil may panahilig sa parade. Inada. Sabi ni Ma'am Analisa Binoas Balmaseda. Ay, oo, binasa muna ini kasubago. Adi, kay Ma'am Sherry Carborja, sabi niya marina hapon, ang sa iyo na ako ang adal. Mag-adal, mag-eskwela, maka-Diyos, maging maray sa kapwa, as in, dahil magkuha kang bako sa imo para maging maray ang buhay sa maabot na panahon. Diba?
1: Wala kang bad records. Para kang bad record sa ibang tao.
0: Dahil pagsisisihan mo yan sa mga maabot na panahon.
1: Yan, sabi nga ni Daa, kung ano ang tigigibo mong karahayan man o karaotan iyan na kang inot na panahon, may ano iyan, may balik iyan sa present.
0: No? Bada iyo ang magiging ano, kumbaga trademark sa imo, yan ang magiging description sa imo. Natin sa tararam sa tuya mga ama na maging mabuot, maging maray na mara na pag-aabon sa imo dyan tabi Ma'am Charcar Borjas
1: sa Lawrence
0: sa Tobacco City. Yeah, kay DJ Chloe sabi niya, know your audience, sabayan mo sinda.
1: Yan ang sa iyang ang tigsasabi sa iya kang sa iyang daddy.
0: Sabi niya, pirang taon man kaya po si Papa sa broadcast industry. Wow. Dakol siyang karanasan bago pa man ako mamundag. So naturally, may mga advice po siya sa ko sa pagpakarhay kang trabaho ko. Kang Aldo na ito, halos mag-aga kami kiistoryahan about our interest, music, basketball, etc. So mga panahon na pigko-coach niya ako, buda pigpo-push na mag-join sa varsity, pero dahil ko na pigpadagos. Buda sa mga epic fails niya sa ere, na dahil ko na daap pangarok.
1: Ayun da?
0: Sabi niya, bilang sarong broken family kung sa inhalos dahil ko na siya nahiling, takulang bagay itong sarong aldaw na nagka-istoryahan kami. Sabi nga ni, dahil man girare paglingwan ang dahilan kung natayaw kita digdi sa kinabaan. Happy Father's Day sa gabos, lalo na po kay Sir Elmer and Sir Romeo.
1: Day po. Grabe, ano. Magayunan ang, ano, ang arganing bonding. Diba? Ang mag-istoryahan sa mga buhay-buhay. Ang mag-istoryahan kung ano ang mga dapat mong gibuhon. Diba? Arganing mga bagay. Talagang tatatak sa iyong isipan.
0: Know your audience. Sabayan mo sinda. Sumabay ka sa flow ng mundo. Kasi mapag-iiwanan ka. Diba? Sabi ni Christopher Bragais, magtindog daa sa sadiring bitis.
1: Iyon, tigsami mo kasi baago. Magtindog sa sadiring bitis.
0: Dahil kaibang makakatabang talaga sa sadiring. Ito mismo. Diba? kay Siloth Anthony, sabi niya, ang adal na nako ako sa sakuyang ama na nasa heaven na, so magiging matatag sa sadiri buda magpursige, dahil ibang matabang kundi sa diri mo lamang buda ang pag-eskwela, saruan na dapat ingatan buda pahalagahan, tadaiman na makukuha akong iba kang iba kung ikaw man sa nakaanang makinabang pag-abot kang panahon.
1: Correct.
0: Tama, tumpak.
1: Tumpak ka dyan.
0: Correct ka dyan.
1: Anthony.
0: Diba? Dahil sa inyong pagpupursige sa pag-aadal, takulong ka dyan ng mauukudan. As in, kapag na ang mga experience mong iyan sa pag-aadal mo, diba? Kaya dyan ka mahuhubong bilang sarong tao. Dyan ka dyan na mai-experience, pwede ka mag-fail, pwede ka mag-succeed. And always accept the fact na natural iyan, mag-fail ka o mag-succeed ka. Pero dapat always be humble in every success para ano, padagos kang i-bless dahil ang nagmamataas ay
1: binababa.
0: Diba?
1: Wala totoo yun eh, na ano, permiling mag-porsige baga sa pag-eskwela. Tapos pag-eskwela, panahon man sana iyan, kung baga, diit man sana na panahon, pero kapag nakuha mo na ito na diploma, mm-hmm, habang buhay mo na itong dadarahon. Mm-hmm. Diba?
0: Tama!
1: Tama! Thank you, Anthony.
0: Sa bayan mo kidiskarte habang naglalayo ng panahon. Habang nauukulan mo na so flow kang ano, kang mundo, kang buhay-buhay. Diba? Isabay mo na yun. I-package mo ang sabiri mo.
1: Yes. Para, parang bonggang-bonggang pack na pack ang harap sa ano.
0: Para, para talagang ready-ready ka na sa hamang-hamon ng buhay.
1: Yes. Oy, may comment digde kay Ma'am Roan, Kisha Goyana Baidala. Sabi niya, hello po. Ano daw po title ka itong pinatugtog mungon yan? Sulalaki na nagkantang Tagalog song po.
0: Tagalog song?
1: Sige, Ma'am Roan, hihilingon mo yan sa samuyang history. Tagalog song daw.
0: Ito bang multo? Ito bang hindi tayo pwede? By once?
1: Yun. Magpili ka daw po doon, Ma'am Roan, kung so multo or hindi tayo pwede.
0: Pero pwede mo po iyan, hanap. Yeah, 30 minutes. Makalis ang alas 4 nin pagkahapon. Salamat sa inyo mga komento.
1: Dakol man kitang nakaukod din kapag mag-aaruk kayo ng mga bagay na kahapotan. Baga ano.
0: Kung baga we share,
1: man ako
0: ano,
1: sa mga
0: na-updan
1: nito. Thank you mga
0: katindukon. Mabalik pa syempre ang tugtugin on one. And igilan yan sa One Radio 91.3 News FM. Perming
1: tindugan na.

0: Number one.
1: One. Number one. Radio. One. Radio.
2: One
1: Radio News FM 91.3.
3: Tindugo na.
4: Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey, Bergoglio Geomatics and Construction, fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515 and 0929-464-9467 and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700 and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer.
8: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya day ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
9: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
1: One Radio. One Radio.
3: Tindugo na.
1: One Radio News FM 91.3.
10: Tugan on One with Erickson and Berna.
11: Check this out.

0: One Radio
1: 91.3 FM.
0: Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan On One. Aras niya to, 5 minutos bago ang alas 5 ng pagkahapon.
1: Ay, kay Ma'am Ro and Kisha Guyena Baidal. Ano da po ito? Celeste by Totapi.
0: Ay, ma-perform sinra tantaon.
1: Ano da po ito? Celeste by Totapi.
0: Ay, ma-perform sinra tantaon. Diyan sa Tabaco City Plaza.

0: Juarez. May naapon po. Sabi niya, good afternoon po. Pa-shoutout na lang po. Digdis sa Upper Bongga. Baka kay Albay. Thanks po. Diyan. Ang nagmarka sa kuya, yuan word na hali sa ama mina. Mag-adal nin maray. Tayo mansanaan ipapamana mi sa Indo. Yan. Nadayda mo sa subli nin iba. Mm. Yan ang pinaka-weapon. Maski sa in ka magdumay. Correct ka dyan, Ma'am Framie. Yan yung karanta ka sa bago. No? Na yun ang kayamanan na dahil mahaba sa imo, mas kikisay man yan. Thank you, Ma'am Framie Barawares.
1: Hi, thank you, man, sa mga nakaibang mga nagkuramen. Thank you very much, Sandra. Sa girarayinan sa tuwing naging tugtukan on one, nasa aga giraray. Digi lang radio. Kami pala ng sendong nakaibang natin bago si Rickson.
0: And even po, si Berna Banahon. Salamat mga katindugo. Nasa aga giraray. Digi lang yan sa tugtukan on one. Sa One Radio 91.3 News FM.
2: Tintugunan!

0: sa headlines sa kan mga parada ni Barata.
1: Parada 30. Parada 30 headlines.
0: Big tutubod ang illegal recruiter arestado sa Legaz, Pacific.
2: Labi sa 30 ang padis nagpartisipar sa Sibidan Race sa Tabak Festival 2026 sa San Miguel.
0: Rank 5 regional most wanted person kan Bicol arestado sa Tarlac.
2: Pitong lugar sa Sorsogon nagunoan stable internal peace and security status.
0: Bay Vogues maigot manliwat ang patanid sa publiko na likayan ang paglaog sa 6 km permanent danger zone kan Bulkan Mayona.
2: EFP Bicol pigasigura ang malinig at transparent asin patas na pagproseso sa pagpili ka na sa indang mga aplikante.
0: Salado Nasional, tulo gadaan 5 irido sa pambabadil sa San Jose National High School sa Tacloban. Mga suspect arrestado na.
2: 3 bilyones de pesos na dagdag pondo para sa mga OFW sa Middle East. Itatagamak ang gobyerno sigona kay PBBM.
0: Pilipinas maabot nagibuhong semiconductor AI hub sa Asia.
2: ISCC itinalaan ni kaduwang status conference ni dating Presidente Rodrigo Duterte.
0: 4 na luxury vehicles kan mga Diskaya nakatalaang isubasta.
2: Deputy Speaker Ortega dinipensaran ang anti-political dynasty bila kana Kamara bilang makatotohanan na asin maayos na direktiba.
0: Anom sa 24 Pinoy na nakulong sa Russia, nakauli na sa nasyon, magalis ang apilan ni Presidente Bongbong Marcos kay Putin.
2: Attorney Baligod, piginganyar ang dibasura ang gabos ng mga pigkakahampangan na libel asin cyber libel cases.
0: Sa luwas sa kanasyon, anom gadan sa pag-atake kan Israel sa Gaza. Journalist asin duwang hoven kabali sa binuwi anin buhay.
2: Trump nagpatanid sa Iran naliwata sindang maatake kunda ibubuksa ng Strait of Hormuz.
1: Parada 30, Parada 30 headlines.
0: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang niya ni Lunes, Hunyo 22, taon 2026. Kami po ang sendong magiging tagapagatod Barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon.
0: Inadadong kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City. As in sa 99.7 One Radio News FM Diet. Siring man na nahiling man po kita ni live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM. Alas 5:05 na po ni na pagkahapon na pasiring na kita sa detalya sa kan mga barata na tudsendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket ni Nationwide.
1: Parada 30
0: arestado ang sarong pigtutubod ang illegal recruiter. Makilis magbayular sa Republic.

0: Act No. 10022 na nagamyan daw sa Republic Act No. 8042 o ang Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995 sa Legazpi City. Sigon kay Albay Police Provincial Office Director Police Colonel Luis Lunyaz, ginipo ang operasyon na sa opisina ka ng Sarong Consultancy Services sa nasabing syudad kung sain ang manner ka ng sendang pigipo iyo ang illegal recruitment activities. Sigon sa opisyal na nagsagibunin validation as in surveillance ang DMWD Regional Office 5, kariban ang Criminal Investigation and Detection Group Regional Field Unit 5, magalis mamonitor ang Sarong Media Post. As in anunsyo sa Sarong Radio, mapadapit sa Sarong Orientation sa pagtrabaho sa Australia. Ginibo ang entrapment operation sa pangyenotakan si ADG Regional Field Unit 5, Department of Migrant Workers Regional Office 5, as in Legazpi City Police Station kung sain naaresto ang sarong persona. Nakumpis kardigdi ang kwarta, pitap mga dokumento as in cellphone na ginamit sa transaksyon. Sa presente na sa kustudiya kan si ADG ang suspect para sa profiling kan sa iyang kaso. Nagpapasalamat man sininya sa mga namamanuan na naghahatod ng impormasyon sa inda mapadapit sa mga nanotarang illegal na gibo as in sa inda mismo ang napigsyarto ang sa indang napigibo ang trabaho nganing mamantinira ang Pazi order na sa komunidad.
1: Yan trastanto, uminabot sa labi 30 padis nin mga partisipante ang nagpartisipara sa Sibidan Race bilang parte kang selebrasyon kang Tabak Festival 2026 na ginibo sa Rawi San Miguel ngunyan na Hunyo 22. Sa kabilugan na bilang kan mga nagpartisipara, 17 padis ang naglaban sa kategoryang pandalaki, mantang 16 na padis naman ang nagpartisipar sa kategoryang pambabayi, makilis madiskwalipikar ang sarong padis. Nagkonan karera sa Rawis as inagtapos sa San Roque Fishport bilang finish line na kan kompetisyon. Maresibi ang mga kampiyon nina 15,000 pesos na premyo, mantang 10,000 pesos man sa ikaduwang pwesto, 8,000 pesos man sa ikatalawang pwesto, as in 5,000 pesos man bilang consolation prize para sa iba pang kwalipikadong partisipante. Katuyuan subot kay ni natauwana ni na doon ano kontribusyon akan mga parasera sa transportasyon, kabuhayan as in pagpapauswag kan ekonomiya kan syudada, siring man ang pagpadagos kan mga tradisyon na may kinaaraman sa pamumuhay sa dagata.
0: Yan trastanto, arestado ang rank 5 regional most wanted person kan Bicol sa kinundusir na operasyon kan mga otoridad sa Poblacion 2, Pura Tarlac. Naarastar si alias JM, residente kan probinsya ni Sorsogon, huli sa kasong qualified statutory rape na warang pigrekomendang piyansa. Kinundusir ang operasyon kan Kasiguran Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit Sorsogon, Regional Intelligence Unit 5, Provincial Intelligence Team Sorsogon, asin na Pura Municipal Police Station. Presente na sa kustudiya na kan Kasiguran MPS ang suspect para sa magkakanigong disposisyon. Yan trastanto, padagos man ang pinahigot na kampanya kan mga otoridad kontra sa mga wanted person bilang parte kan pagmantinira kan katanosan paghatod nin hustisya sa komunidad.
1: Yan trastanto, paduman man kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Sorsogon. Idiniklara ang anum na municipalidad asin sarong syudad sa probinsya kan Sorsogon bilang peace zone ang makalis makuha ang stable internal peace and security status o ang pagbisto sa mga lugar na librido gikan sa insurensya. Sigon kay Sorsogon Police Provincial Office, Public Information Officer Police Major Arwin Destacamento, kabali sa mga nasabing lugar ang Sorsogon City, Castilla, Gubat, Kasiguran, Puerto Diaz, Santa Magdalena asin Matnog na kung sain posible pang madugangan sa maabot na Hulyo. Saro subot ining programa ka na sa indang partner agencies asin na counterpart kan Philippine Army bilang inisyatiba nganing ideklaraan mga munisipalidad sa iraromkan na stable internal peace and security. Sigon kay Destacamento, dakula ining tabang para sa Pasi Orden kung sain may hiling na sa laog ni na pirang taon warang anumana ang toward incident sa atrocities kan mga communist terrorist groups siring mana subuot na digdi may hiling ang pagtalubok kan na probinsya ni Sorsogon. Yan trastanto, magpapadagos ang nasabing lakdang sagkod na maubos ang iba pang natatadang munisipalidad

0: na daipa na ay dideklara bilang peace zone kana sa indang opisina.
1: Mientras tanto, nagtitinir na halangkawan aktibidad hastaon niya na kanbulkan mayon makalisan enot na pagtuga kaini kan Enero sa presenteng taon. Basado sa datos sa kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ibogs, nasa alert level 3 ang nabulkan mayon na padagos manliwat ang pagdaloy kan lava kaini sa talung o sa tulung galis kun sa ina nasa 3.8 kilometers sa Basud Gali, 3.2 kilometers sa Bonga Gali, as in 1.6 kilometers sa Miisi Gali. Nakapag-restruman ang ehensya ng 245 rockfall events, 6 na volcanic earthquakes, kaibaan 2 volcanic tremors. Padagos man ang napagbugakan na mayonin sulfur dioxide na nag-aabot sa 1,549 tonelada sa kada aldaw pun kan Hunyo 20. Ulit di, maigot manliwat ang patanad kan FIVOG sa publiko na likayan ang paglaog sa 6-kilometer permanent danger zone kan vulkan.
0: Sinerto kan Bureau of Fire Protection Bicol na malinig, transparent, asin patas ang sa indang pagproseso sa pagpili kan mga aplikante na maut maglaog sa indang lado. Inian kasunod kan mga report na nagahagad subot nin bayad asin pigamit ang posisyon kan pirang empleyado nin gobyerno nganing matabangan ang mga aplikante na makalaog sa indang serbisyo. Sigon kay BFP Bicol Regional Director Fire Senior Superintendent Aquila Santiago, nag-aagi subot ini sa proseso, siring kan pagsumiter kan mga dokumento sa pagsairarom sa medical, dental and psychoneuro processing, magin ang qualifying exam, physical agility test, interview, asin maagi sa jolot sa pagkiolay man kay ini sa gabos na fire marshal, provincial fire marshal, na ang gabos na mahapot mapadapit sa ahensya ang dapat natukduan, sinda kung ano ang dapat nagibuhon, siring man na daipaglaumon na makusog ang regional director o may kabistadong politiko. May gutman niyang pigpagarumdom sa mga mugurang na mga maawot na mag-apply sa BFP na daitulos magtubod sa mga kabistado na personalis kan BFP na matangro nin kwarta nganing makalaog sa saindang ahensya.
2: Parada Puerta! Parada Puerta! Parada Lukan!
1: Alas 5:13 in pagkahapon. Pasiring man kita sa detalya sa kan mga barata sa Lato Nasyonal. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide.
2: Parada Puerta! Parada Nasyonal!
1: Nadakop na kan mga otoridad ang mga suspect sa nangyaring shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City. Ginumpirma kan mga otoridad na sa nasabing insidente, 3 katawo ang nagadan, mantang 5 katawo ang lugadan. Sigun sa enot na impormasyon na mga estudyante man ang nasabing eskwelahan ang mga suspect sa pambabadila. Kausa kay ni, suspindido na ang klase sa mga eskwelahan arukang San Jose Central School, Manlupi Elementary School, sin San Jose National High School. Mientras tanto, kinundi naman ang Department of Education Regional Office 8 ang nasabing pambabadila kasabay kan pagpahayag ni na pagkadit mapadipit sa insidente. Nagpapadagos man ngunyan ang ipigsagibang investigasyon na kan mga otoridad manumudigti.
0: Inanunsyo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na itatagama ang dugang na 3 bilyones de pesos na pondo para sa Department of Migrants Workers, nganing masyerto ang ligtas na pagpapauli as in nakabuhayan kan mga overseas Filipino worker na naapektaran kan kariribuka na sa Middle East. Sigon kay Executive Secretary Ralph Recto, gagamiton ang pondo para sa bilog na proseso sa pagtabang bago pa maghali, pamasay sa eroplano asin mga programa sa reintegration o liwat na pagpuonakan mga Pilipino sa nasyon. Basado sa huring datos, uminabot na sa 10,446 na Pilipino ang ligtas na naiuli na sa paagika na humanitarian flight kang Department of Migrants Workers. Kaibanan ang mga mayhelang na naligtas man kan mga medical personnel sa eroplano. Pag-abot sa nasyon, makakaresibian mga inintabang pinansyal, psychosocial counseling, medical assessment asin giya sa paghahanap ng trabaho. Para sa pangkabuhayan, nagtatawan Overseas Workers Welfare Administration o OWA ninhasa sa 20 mil pesos na puhunan para sa mga maawot na magnegosyo. Nagsagibuman ang ahensya ni na 15 job fair sa bilog na nasyon. Mantang nagtagama man ang Department of Education nin makaskas na proseso kan pagresibe para sa OFW na lisensyadong para ina makapagtukdo sa mga pampublikong eskwelahan.
1: Mientras tanto, nakatalang isubasta kan Bureau of Internal Revenue o BIR ang 4 na luxury cars na kagsadiri kan mga Diskaya. Sigon sa BIR, nagigibuhunan auction na maabot sa Hunyo 29 sa National Office sa Quezon City. Kinabibilangan ini kan Mercedes-Benz Sprinter 2017, Range Rover LWT 2019, Land Rover Defender 130S 2023, as in Mercedes-Benz GLS 350T AMG 2020. Ang mga bihikulo na ini mababakal halis sa St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Nagakandidad nin kabilugang 26.14 milyones de pesos ang gabos na nabanggit na mga bihikulo. Paliwanag ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na ubheto kan auction ang maparikas ang pagkolekta kan mga buwis asin maibitaran ang padagos na pagbawa sa kantidad kan mga bihikulo mantang ininasa kustudiya kan gobyerno. Magigirumduman na kan Marso ipinasakamot na kan Bureau of Customs ang 102 milyones de pesos sa Bureau of Treasury. Ang nasabing kantidad hali sa auction sa kan Siam sa 13 na kumpiskang bihikulo kan mga Diskaya. Magigirumduman ang mag-agum na kontraktor na Sinda Pacifico asin Sara Diskaya ang naarastar huli sa pagkakaimbelto sa anomalya kan mga flood control projects sa Department of Public Works and Highways.
0: Itinalaan na kan International Criminal Court ang formal na schedule para sa ikaduwang status conference sa kasong kinakahampanga ni dating Presidente Rodrigo Duterte katakod kang subuot crimes against humanity huli sa iyang madugong war on drugs. Sa ipinaluwas na public order kan ICC kan Webes, nakalaagdig di nagigibuhon ng status conference sa Hunyo 23 taong 2026 po na alas 10 ni naaga hasta alas 12 ni pagkaudto. Sigon sa Trial Chamber 3 kan ICC, limang panginot na isyu ang focus ka na paghuhurunan na sana unang bita ng pagdangog kay iba na naan mga minasunod. Deadline kan pagsusumite kan obserbasyon sa expert panel report. Pag-adaptar kan protocol sa pagkabot kan confidential information, limitasyon sa lawig kan prosecution trial brief, pagtatakda kan masusunod na status conference makalis ang judicial process, public statement kan mga counsel, nainot ng isinagibo ang inot na status conference kan Mayo 27 kuna sa ina na pagdesisyonan kan korte na kaipuhan na ni kaduwang sesyon para sa mas detalyadong paghururo na sa proseso kan kaso. Bilang paghahanda, hinagad kan korte kan Hunyo 12 na magsaangat kan mga mungkahe na dapat pag-ulayan. Susog sa record, nagsumiter sa nanin rekomendasyon ang prosecution kan Hunyo 17. Mantang ang depensa asin registry, iyo ang nagsabi na wara sindang ipigsasaangat na dagdag na item. Mantang pampubliko ang status conference, nilinaw kan ICC na posibleng magdagos din private session kung kaipuhan. Urug na nga ni may bitaran ang pagluwas kan sensitibong impormasyon, katakot kan witness protection asin siguridada. Kinumpirmaman kan korte na dai maatindir si Duterte sa nasabing pagdangog, makalis niyang i-wave anas iyong diretsyos na makapag-atindera.
1: Nakatalaan na mag-abot sa nasyon ang nasa 24 Pilipinong pinalaya sa kulungan sa Russia makalis ang personal ng pakikipag-olay ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kay Russian President Vladimir Putin. Sigon sa Department of Foreign Affairs, nagbiyahe na ang mga Pilipino hali sa Krasnoyarsk, Russia, pasiring sa Bangkok, Thailand. Kunsain, sinda babangaon sa dawang batch bago magbiyahe pa uli sa Maynila sa pagikan Philippine Airlines. Sa presente, nakaabot na ang enot na anom na Pilipino sa Ninoy Aquino International National Airport Terminal 1 kasubagong alas 12:05 na hating gabi, lunad kan flight PR737 na mantang ang natadadang 18 piglalaoman na makakapaglapag sa nasyon poco mas o menos alas 4:05 nin magagahon na napagaraman man na haros sa siyam na bulan ang nakakulong ang mga Pinoy na ini sa Ishkotsk sa Russia nin warong o warang formal na kasong pigkakahampang. Napalaya ang mga ini magkalis ang apela ni Presidente Marcos kay Russian President Vladimir Putin sa nakalis na sidelines sa ASEAN-Russia Commemorative Summit sa Kazan. Susog sa Presidente, niripaso kan mga otoridad sa Russia ang kaso asin na kinumpirmang warang pigbayular na lay ang mga Pilipino kaya tulos sindang ipigsugo na palayaon asin deport na pabalik sa Pilipinas. Nakahanda naman ang gobyerno ahensya kan Pilipinas nga ni magtaunin tabang asin asistansya sa mga nagbalik na Pilipino sa saindang pag-abot sa nasyon.
0: Mientras tanto, dinipensaran kan sarong halangkaw na leader kan Kamara ang bersyon kan anti-political dynasty bill na ipinasara kan na kapulungan na makatotohanan asin sarong magayo na lakdang na dainagibo kang nakalis na Kongreso. Sigun kay Deputy Speaker asin na La Union Representative Paulo Ortega, ini ang bersyon na katanggap-tanggap sa kadakla ng mga kongresista. O beto kan propuesto na maipautob na anlay sa maabot na pirilian sa taong 2028 nga ni ipahiling na seryoso ang Kamara. Inako ni Ortega na kadakol ang nagbabatiko sa limitadong sakop kan propuesto alagad tinawang doon niya na kadakol na sakripisyo ini huli ta haros 80% kan mga miyembro kay ni hali sa mga politikong pamilya kaibanan ang nasa iyang sadiring pamilya sa La Union. Sa irarong kay ni ipinagbabawal ang pangkandidato kan mga paryentes hasta second degree of consanguinity o affinity arog ka na aki o mako-apo sa parehong cluster o lugar kang nagtutukaw na opisyala. Apektado man kay ni ang mga magturugang na presenteng nasa posisyon na sa Senado. Ipinaliwanag ni Ortega na maigipas ang propuestong lay sa Senado asin friends kung sain posible painig mapakarhay asin mabago. Inot ng ipigayag ni House Majority Leader Sandro na lihitimo ang mga puna sa anti-political dynasty bill kan Kamara alagad. Sinabi niyang an presenting version bunga ka na kompromiso nga ni makakuha anin bastanting suporta gikan sa mga kongresista. Sigun pa kay Marcos, basado sa konsultasyon na sa mga leader kan partido, posibleng mawaranin bastanting boto ang propuesto kung na mas magiging maygot ang mga provision kaini. Aminado ana sa iya na kadakola sa mga miyembro kan Kamara ang kaiba sa political dynasty.
1: Maning mainganyar ang nakadakol na foreign investors na magpatindog ng negosyo sa nasyon. Nagtaong kasuguan na si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na parikason ang mga proyekto asin insentibo na maakit sa mga kumpanyang nalilinya sa semiconductors asin artificial intelligence. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na mautaka na Presidente na gibong prioridad para sa mga dayuhang kumpanya nganing makinabang ang mga Pilipino sa technology transfer asin pag-uswag kan ekonomiya. Target kan Presidente na maging semiconductor asin AI hub ang Pilipinas sa Asia. Sinabi ni Recto na dakol na mga Pilipino ang matitibay sa teknolohiya asin dakulang bentahe kung makuha sa nasyon ang mga dayuhang mamumunan na.
0: Yentras tanto, pig-inganyar ni Attorney Levito Levy Baligod ang Department of Justice na mag-inhibit asin ibasura ang gabos ng mga reklamong libel asin cyber libel na isinangat laban sa sainda. Sinabi na Balingod na anapig kukonsiderang abogado ka na subot 18 dating bodyguards ni former Acubicola Partylist Representative Saldico na dapat mag-inhibit ang opisina sa mga reklamong sa indang pigkakahampang. Paliwanag ni Baligod na huli ini sa nagpapadagos na subuot imbestigasyon kan Office of the Ombudsman sa kaparehong kaso. Tiga kaadikan subot kaini na magkaiguanin magkaibang resolusyon o conflicting decision si Rigmanan Co. Equal Bodies an Ombudsman as in Department of Justice. Nagtutubod man siya na an paggamit subot kang tanod bayan sa inisumiting joint affidavit ka na Pebrero nagpapahilig na iguang katotohanan ang mga ipigbuyagyaga kang nagpapabistong mga dating Marines. Sa presente, wara pang bagong payag o anumang komento ang Office of the Ombudsman mapadapit sa sinabi ni Baligoda. Parumduman na ang naunang bita ng grupo basado sa sindag mga payag as inagsiwalat kan mga revelasyon mapadapit sa pagresibi subuot kan mga pinangaranang individuala as inopisyala nina malemaletang kwarta.
2: Parada 30, Parada 30, Parada National.
1: Alas 5.26 sa Eastern Park kahapon. Update man kita sa kamagtaka na kan sa tuyang panahon na natudsendo kan Best Cups Mineral Food Supplement ang lawas po ng tao na ngay po niyanin minerals kay guli ng pagnum ni sarong cups sa Laurel daw. Ngayon makalikay kita sa kailangan. And Best Cups Mineral Food Supplement mababakal po niyan sa mga butika nationwide. And sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin number 7 na unong kay Typhoon Francisco. Makaskas na nagkusog si Francisco mantang naghiro pa west northwestward sa kadagatan kan Pilipinas. Ang lokasyon na kan sentro kay nina sa 620 km east kan Tuguegarao City, Cagayan. May darainin kusog nin paros na maabot sa 155 km per ora. Pagbugso na maabot sa 190 km per ora. Mantang naghiro pa west northwestward sa kaskas na 15 km per ora. Nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Batanes, northeastern portion kan Cagayan, Cayabanan eastern portion kan Babuyan Islands.

0: sering mampu kita sa mga barata sa luwas sa kanasyon.
1: Barata, Baita, Baita, Barata, International.
0: Anong natawo kabali ang sarong journalist asin duwang hoven ang nagadan sa maghihiwalay na airstrike ang Israel sa Gaza sigon sa mga Palestine officials. Ang enot na pag-atake ang nagtama sa sarong apartment building sa Gaza City na ikinagadan ng kanduwang magtugang sa sarong airstrike sa Bridge Refugee Camp sa Middle Gaza. Tulo katawo pa ang binawiin ng buhay kabali si Ahmed Wisha, sarong cameraman sa sarong news media company. Kinumpirmar kan media ang pagkagadan ng kanduwang sa indang empleyado. Sinabi kan militar kan Israel na inian sarong precise strike laban kay Wisha na subuot may kaugnayan o may kinaraman sa militar kan Hamas asin pigkonsiderar na huma sa mga sulit. Pinahimutikan man kan Hamas asin iba pang mga grupong Palestino ang naparatang sa ibong kan pigaapod na ceasefire kan Oktubre nagpapadagos ang mga pag-atake sa Gaza. Asin sigun sa Gaza Health Ministry, labi sa 73,000 na Palestino na ang nagadaan na puunan kan magpuunan giyara kan Oktubre 2023.
2: Yan Charles Tanto, nagpatanida si US President Donald Trump naliwat na magsasagibo nin military action ang Estados Unidos sa Iran kung magmamatagas ininabuksan ang Strait of Hormuz sarong panginot na ruta na pigaagihan nin langi sa asin kalakal sa kinabana. Ginibo ni Trump ang pahayag makilis i-anunsyar kan Iran ang posibilidad kan pagsasarado kang Strait of Hormuz. Sigon sa Iran, nadainaw utob kang Estados Unidos ang mga promesa katakod kan pagpapapundukan gera sa Lebanon. Rason nga ni dainaw muna sinda magkaolay dapit sa mga sensitibong issue siring ka na sa inang nuclear programa. Sa ibong kaini, pinanginota ni U.S. Vice President James David Vance ang pakikiolay sa mga opisyal kan Iran na sa tabang kan mga mediator ali sa Qatar asin na Pakistan. Tinawang duon niya na maawot manliwat ni Trump na magkaigwanin bagong pag-uulay sa relasyon kang Estados Unidos asin na sa mga namamanwaan kan Iran. Nanindugan man ang Tehran na dai mausada sa masunod na yugto kang negosasyon kaibana na ang mga orolay sa nuclear program hasta sa dai mapupundo ang labanan sa Lebanon asin dai narinisibi ang mga ipigpromisa na binipisyo sa ekonomiya kang nasyon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon na iyan naman ang naging katripunan ng kanasatuyang mga barata na kaibanan ta sa pagkatodakan mga barata sa technical department. Iyan po iyan si Sir Luzon Barnazala. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya ka ng Camarinesur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po maghali masunod na ang programang The Tita Pauliana Show kasabay si Tita Puri. Maraming na pagkahapon man sa tuyang mga Facebook live viewers kay Cogs Canyon, kay Gado, kay Ronski Belgar, kay Gina Brara Christian, kay Sir Jude Hiccup. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
2: Ako man po si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM.
3: Team Tubo na!
4: Barrada 30.
5: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
4: One Radio. Who's now? Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
5: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan.
4: All in one. Ito ang One Radio News FM.
3: One Radio.
5: Tindugo na. Bicolandia.
6: Dr. Ruby Lanting Casaul Educational Foundation Incorporated invites you to their early registration for academic year 2026 to 2027. They offer the following courses for incoming college students. Education courses, Bachelor in Special Needs Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Secondary Education, Major in English, Filipino, Mathematics, and Social Studies, Bachelor in Technical Vocational Teacher Education, Major major in food and service management, electronics technology, electrical technology, and automotive technology. Teacher certificate program, business education courses, Bachelor of Science in Business Administration, major in financial management, marketing management, and human resource management, Bachelor of Science in Hospitality Management, computer courses, Bachelor of Science in Computer Science, 2 years associate in computer technology. They also offer strengthened senior high school academic track for incoming grade 11 students. Wanna be a certified Lantinian? Bring the following requirements. Original Form 138 and Form 137. 2 pieces photocopy of PSA birth certificate. Original certificate of good moral character. 2 pieces 2x2 and 2 pieces 1x1 ID picture with white background. Wanna be the first in line? Visit their website at www.drlcefi.com for online pre-registration. Or visit the school for more inquiries at Tomas Cabila Street, San Juan, Tabaco City. Visit their Facebook page, Lanting Kasaul College Tabaco. Enroll now. No entrance examination and no tuition fees. Achieve your dreams at Dr. Ruby Lanting Kasaul, Educational Foundation Incorporated.

0: Consi Ram versus Janko. Asin ang sa iyang Power Committees.
1: Trade and industry, angat ang negosyo, tuluy ang kita.
0: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawalat. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kan tunay na pagkamuot.
1: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
2: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kan tabako.
0: Consi Ram versus Janko, siram sana! May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Kailangan mo ba ng agarang cash pero hindi makapag-loan? Don't worry kapatid, may pag-asa pa. Kung meron kang G-Gives, G-Credits, Pay Later, Less Pay Later, Atome, Credit Card Limit, Home Credit Kwarta, Unverified E-Wallets, we bring you good news dahil ang digital wallets nyo gagawing cash ni GC Botardo Trading in no time. Mabilis ang proseso, kaya makukuha mo kaagad. At higit sa lahat, mababa ang interest, kaya madaling bayaran. But wait, may naipit ka bang funds sa Unverified GCash and unverified Maya account mo? Don't worry! May paraan kami dyan para mailabas. Kaya ano pang hinihintay nyo? Contact us now sa aking FB account, Jen Botardo with Blue Badge Check. Kaya sure tayong legit. Pwede din kayo mag-walk-in sa aking store, P4 San Lorenzo, Tabaco City, Albay. You may also visit our website or Facebook page to find out more. GC Botardo Trading. Ang matatakbuhan nyo sa oras ng pangangailangan at tunay na maaasahan.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo, yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensaheng yan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
6: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan palintig di sa Tabak Dance Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Dance Studio bukas kada Webes. Alas 6 nimbanggi hanggang alas 10 nimbanggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabaili kita sa Tabak Dance Studio.
7: One Radio, Ting Do Gun Nah.

Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwa kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwa.

0: fruits, ang palaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang Alingatong Roots. Ha? Alam nyo po ba na ang Alingatong Roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso, ha? Kaya ganun kahusay din ang Alingatong Roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo, ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan, ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong, ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating, ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun kaimportante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng Alingatong Roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng Alingatong Roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha, dahil ang Alingatong Roots mayaman sa anti-inflammatory properties. At meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng Alingatong Roots. At ang Alingatong Roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.

0: Hello, hello, hello. Jones, my name is Bangi. Bonggang Bangi, Kabi Colin. Any name I'm playing, say it only quiet. Nabako Mashano Magayunon, pero mahamutoin. Ayan dong Johnson ang gabangan. Tita Pollyanna. Magkakaidibana naman po kita. Tulong oras. Sayan dong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco. One Radio Daet. Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Madaba. Sarap kumanta. Buong maghapong pa naman, manakanakang umaaraw, manakanakang makulimlim. Kaya hindi ko maintindihan. Meron na namang kinakasal na mga chikbalang. Hindi, dahil nga naman, tayo ay kahit papaano, no? Naapektuhan po ang ating panahon sa pagdaan ng isang malakas na bagyo. Diyan po naman sa may Pacific Ocean. Na itago natin sa pangalang Francisco.
1: Itago?
0: Yan po na naman ang aking mga ex-boyfriend dyan sa Pag-asa. Hindi na naman sila nagtagumpay. Hindi nila napigilan ang pagdaan ni Francisco. Although na itulak nila papuntang Pacific Ocean. Sige, ganyan lang gagawin nyo, ha? Tapos sana naman meron din tayo mga manakanakang pag-ulan. Huwag naman masyado. I don't want so much ulan. Just a bit long. Char! A 22 ng Hunyo 2026. It's a very special day dahil clean lunes. Yes, ito po ang araw na dapat nagpapaalala sa atin ng kalinisan. Ang kahalagahan ng kalinisan sa ating buhay. Hindi lang sa ating mga kapaligiran, sa ating bakuran at mga tahanan, kundi pati na rin sa ating kaisipan. Kaya walis-walis! Kahit walang time. Thank you so much sa mga nagfa-follow na sa atin. Naku, dumami ng nagfa-follow sa Johnson and Kaibangan sa ating TikTok account. And of course, the Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Thank you so much. Parang gusto ko kayong halikan, each and everyone. Harot. Of course, the Tita Pollyanna Show may kasama forever. Ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuvion Hair Color Splash, Rejuvion Premium Cocoberry Instagol Lotion, Rejuvion Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach, and Lychee. Batata, paborito ng mga bata, of course. Like me, I'm still young. Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Flavored Drink with Coconut Jelly, Meron tayong different flavors, Lychee, Pineapple, and Mango. I love Drinko Float! Siyempre naman, meron tayong sardines, Golden Town Sardines, meron tayong original, Golden Town Sardines with chili, and Golden Town Sardines with extra chili. Woo! Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at sa lahat po naman ng mga pamilyang bayan in the Bicol region. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years now! Yes, kaibanan po niya to ang Wanok Chicken Inasal Diet. Matatagpuan dyan sa Ginto Building 2, Governor Panodes Avenue sa Centro Candiet. Sa pagitan lamang po yan ng Mabini Colleges at ng Diet Elementary School. Para sa inyong mga online orders, pasyal lamang po sa Wanok Chicken Inasal Diet Facebook page. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide! Daghan Salamat! Gems Products. At syempre para sa tuya mga magagayon in the city of true love, mga katindugo na magagayon, kayo po niya kan oras para mamantiniraan sa tuya mga sadire sa pagkakagawanin pigaapod na me time, as in self-pampering. Sa pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa, 150, Mani Pedi, 50. As in, duma naman kita mapa Hand Spa, Glute Drip, Glute 4 Push, Slimming Excellis, Mesolipo. As in, kadakol pang Spa Essential Services. Kaya marina! Sa Pink Spa, magukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit Tabaco City, sa Ampang Sanaka Namando Coffee Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pa mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumana sana kita. Hanapun niya to on sa tuyang friendly Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Char, Rhea, Thea, and Belle. Mabalos po, Pink Spa! Ay. Nabulabog itong weekend natin. Dahil naku, ayun na naman. Talaga naman. Hindi pa rin matapos-tapos ang usapang mana. Aba, ito ba naman si Lord De Leon? Umatin sa isang press con para ipromote ang kanyang pelikulang 40 Days. Aba, biglang naghinaing. Nilabas niya lahat ang kanyang sama ng loob. Hindi daw niya kailangan talaga ang mana. Ito po naman ay bunso dahil nagpa-interview si Ian De Leon kay Boy Abunda. At sinungaling daw itong si Ian. At talaga namang pinasinungalingan niya ang lahat. Wala daw talaga, hindi daw nakikipag-coordinate. Kaya sabi naman niya, ay sa'yo na yan, Ian. Hindi na namin kailangan yung mana-mana na yan. Tama na na kami ay naging anak ng superstar Nora Aunur. Tapos, nang binilikan po ng maraming mga netizens ang interview kay Ian De Leon, nakita nila na ito palang si Ian gustong idaan lahat sa legal na proseso. At gusto din niya maging bahagi yung kanyang mga kapatid sa pagtayo ng legasya ng kanilang ina. Dahil hindi na biro-biro, no? Ang kanilang mother, it's not a joke to be the son or the daughters of Miss Nora Aunur. Superstar po yan. At national artist. Isang kayamanan si Nora Aunur sa ng ating bansa. Kung kaya naman, kailangan talagang pangalagaan ang kanyang legasya para sa mga darating na henerasyon ay ma-appreciate nila na napakatindi ng naging epekto ni Nora Aunur sa kultura ng Pilipinas. Yun ang gustong gawin sana ni Ian. Meron nga siya mga sinasabi na nag-meeting daw sila after ng 40 days ng pagkawala ng superstar. Gusto niyang kausapin ang kanyang mga kapatid. At meron din daw nag-attempt na magtayo na ng mga kung ano-anong foundation. Sabi niya, gusto niya na sama-sama silang lahat. So lumalabas, gusto lang ni na Lut-Lut at ni Matit na datong agad. Ay hindi pwede yung ganun dahil iba nga yung kanilang nanay. Hindi naman yung basta-basta lamang na mamamayan. Superstar po yan at national artist. So ang nangyari ngayon, eto kung ano-anong pinagsasabi nitong dalawa, si Matit, gumawa pa ng kanyang TikTok tungkol sa mga santong kabayo, ay iwan. Basta na masasabi lang natin, dapat mag-cooperate sila. Itabi na yung kanyang katamaran ng dalawang babaeng yan na ini-influensyahan pa nila yung dalawa pa nilang kapatid. Diba? Ganun lang yun. Mariresolve yan pag sila'y nag-cooperate. Baka mas malaki pa ang makukuha nila. Yes! The Tita Pollyanna Show. On your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 18 after 6.

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
2: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
3: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
1: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: Tabaco City Bakery and Coffee Shop. For advance orders, 0927-214-6178.
1: Ang init!
2: Bataba!
1: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
2: Bataba!
1: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
2: Bataba!
1: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
2: Batata!
1: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang Batata Jelly Juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
2: Batata!
1: But wait, there's more! Meron din tayong Batata Milk Drink in Vanilla Flavor and Original. Batata Crystal Jelly Cup, Jelly Stick at Pudding Cup. Grabe si Batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
2: Batata!
1: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
2: Batata!
3: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
4: Power Cells Brand. Pagtitiwala. Ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala. Ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Ayo?
7: Sige, papalaundry ko na lang.
6: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
7: Ang partner natin sa paglabang, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
6: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
8: Available in all supermarkets near you.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
9: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede at ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Ano pong pangalan mo?
11: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay nyo?
9: Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
13: Prevention is better than cure.
14: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng balaba, okra, saluyot at palaks ginseng.
14: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
13: para maiwasan ang anumang karamdaman.
14: Tulad ng sakit sa bato,
13: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
14: May kakayahan din,
13: mapabalik ang sex appetite.
14: Manatiling protektado sa karamdaman.
13: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
15: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
16: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan. Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
17: Sige, papalaundry ko na lang.
16: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
17: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
16: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
18: Available in all supermarkets near you.
16: Tita Poliana Show. Tindugo
19: na! At isaayos na yung pagtatayo ng mga foundations. At syempre, yung museum ni superstar Nora Honor. Dapat kasi sama-sama sila lahat, magkakapatid. Dapat hindi lang isa, kundi gumalaw sila ng sama-sama. Dahil mas marami silang mararating at mas malaki ang kanilang makukuhang grasya mula sa kanilang pagsisikap. Kaya good luck to the De Leon family. Huwag na kayong magbangay. Itong si Matet masyadong maldita. Alam mo, Mama Tet? Merong chika noong pambagets ka. Ikaw daw ay tumatakas para makipag-inuman sa mga construction workers. Totoo ba yan? Maldita ka masyado. Mukhang siya kasi ang nagsusulsul eh. Pero sana maisa-ayos na nila yan. Anyway. Last week ko pa natanggap ang isang text message. At ang kanyang tanong ay, yung bang mga sablay na pasya o desisyon sa buhay, mababawi pa? O, di ba? Ang ganda ng katanungan niya. Kaya, ay, ang hirap. Mukhang exam. Sa algebra, ang kanyang tanong. Itago na daw siya sa pangalang Bernice Bernadette. So, ang ganda ng pangalan, ha? Kung kanya, yun ang kanyang totoong pangalan, napaka-cute. At pwede siyang maging, ano, no? Maging inspirasyon na ipangalan niyo sa inyong mga magiging anak. Bernice Bernadette. Ang cute! Ang kanyang palayo ay BB. BB! Well, sa katanungan mong mga sablay na pasya sa buhay, paano mababawi? Oo, totoo yan, ha? May mga pasya tayo na hindi na mabubura. Pero pwede pa rin mabawi ang epekto. Maituwid ang direksyon at makabangon ang buhay. Hindi man maibalik ang kahapon. Wow, ibalik mo ako sa kahapon kung saan naroon ka, nagmamahal sa akin. Sa akin? Hindi man maibalik ang kahapon, pwedeng ayusin naman ang bukas. O, diba? Kapag may sablay na pa siya sa buhay, ano naman kaya ang pwede nating gawin? Unang-una, aminin! Oo, dapat tayong umamin. Hindi umami, ha? Bits. Dapat tayong umamin sa ating mga pagkakamali nang walang palusot. Diba, wala kang itinuturong ibang tao. Ang unang hakbang ng pagbawi ng karapatan sa sarili yan, no? Ano ba talaga ang naging maling pasya? Dapat i-identify mo yan. Bakit ko ito ginawa? Ito ba dahil sa galit, sa takot, sa pride, sa padalos-dalos na maling influensya? Kasama ba yon? Kaya sino naman kaya ang nasaktan? Ako ba? Ang pamilya ko? Ang trabaho ko? Ang aking relasyon? Ang aking reputasyon? Ganon? Oo, dapat talaga nagtatanong tayo palagi. Kapag malinaw na kasi ang pagkakamali, mas malinaw nating maisaayos ang mga bagay-bagay dyan. At wala nang Makita nyo yun. O, pasyal kayo dun sa ating page, The Tita Poliana Show sa One Radio. Nandun yung video niyang That's a story. Ayan, panoorin nyo. Siguro, pwede rin tayong humingi ng tawad, no? Hindi lang pwede tayong, pero dapat humingi tayo ng tawad kung may nasaktan. Kung may mga tao na apektuhan, malaking bagay ang pagbawi at taus-pusong paghingi ng tawad. Hindi para agad kung... hindi para agad na mapatawad ka, kundi para panagutan mo ang naging epekto ng ginawa mo. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon eh. Kaya mas mabuting sabihin, nagkamali ako. Naintindihan ko nasaktan ka. Hindi ko na mababago ang nangyari, pero gusto kong itama ang kaya ko pang itama.
20: Wow, di ba may ganun?
19: Oo, kung pwede mo pang itama, yung mga bagay na pwede mo pang itama, itama mo na. Kasi ikaw ang gumawa ng maling desisyon. Siyempre, pwede rin nating ayusin ang mga kayang ayusin. Isa-isa lang, huwag naman sabay-sabay. Hindi lahat mababawi ng isang bagsakan lang. Minsan, unti-unti. Kung pera ang nawala, gumawa ng plano para makabawi. Kung tiwala ang nasira, magpakita ng consistency. Diba? Yung talagang magiging tapat ka at consistent ang iyong gagawing pagbawi ng tiwalang nawala sa'yo. Kung oras ang nasayang, simulan ulit. Diba? Simulan ulit ang disiplina. Kung oportunidad ang nawala, maghanap ng bagong daan. Hindi kasi laging instant ang redemption ha. Madalas talaga pinoproseso yan. At syempre, pwede rin natin sigurong tigilan. Tigilan ang pag-uulit sa parehong pagkakamali. Walang saysay ang pagsisisi kung pareho pa rin ang asal, sistema at desisyon. Kaya dapat tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang trigger ng maling pasya ko? What triggered my wrong decision? Aba, in English? Ano ang dapat kong iwasan? What should I make iwas? Make iwas. Sino ang dapat kong pakinggan o layuan? Anong bagong habit ang kailangan kong buuin? Kasi meron tayong mga halimbawa dyan ng pagiging padalos-dalos, di ba? O matuto tayong maghintay bago magdesisyon, huwag padalos-dalos. Matuto din tayong magsabi ng hindi kung tayo po ay people pleaser. Yung gusto mo lang talagang i-please ang lahat ng tao, o hell, matuto na tayong magsabi ng hindi. Huwag din tayong magdesisyon kung tayo ay galit. Dahil pag tayo emosyonal, nako, iba-iba ang mga nangyayari. Dapat calm ka lang. Calm! At syempre, humingi muna ng payo sa mga mapagkakatiwalaan kung medyo natatakot ka sa mga pangyayaring yan. Huwag mo rin ikulong ang sarili sa hiya. Minsan ang pinakamalaki kasing hadlang sa pagbawi ay hindi ang pagkakamali mismo, kundi ang sobrang hiya at guilt na palaging pumipigil para kumilos, di ba? Kaya mahalaga ang konsensya. Tanungin mo ang konsensya. Konsensya? Yes?
20: Oh, di ba? Sumasagot.
19: Dapat tinatanong mo palagi ang iyong konsensya doon. Huh? Pero hindi rin tida, dapat maging kulungan naman yung konsensya natin, di ba? Dapat meron din tayong sarili nating judgments. Siguro, mas magandang ayusin natin ating mindsets, no? Pag sinabi mong, nagkamali ako, tama yan. Pero pag sinabi mong, wala na akong kwenta. Hindi ho, tama yan. Huwag na huwag mong sabihin yan. Ang pagkakamali ay bahagi ng kwento mo, hindi buong pagkatao mo. Pwede ka rin gumawa ng mga bagong pasya araw-araw. Ang isang maling pasya ay hindi dapat maging sentensya habang buhay. ang pinakamagandang pambawi ay ang sunod-sunod na tamang pasya mula ngayon. Una, tamang salita, tamang ugali, tamang paggastos, tamang pakikitungo, tamang pag-iisip, at tamang paghawak sa emosyon. Ang buhay ay hindi lang hinuhusgahan sa isang sablay o isang palpak, kundi sa ginagawa mo pagkatapos ng kapalpakang yan o pagkasablay na yon. O mamaya-maya, meron tayong pangbuntot dyan at pagpapaalala kung paano natin bitbitin ang pagsaayos ng mga kapalpakan, mga sablay sa ating buhay. Kaya tayo ay nagpapasalamat kay Bernice Bernadette dahil sa kanyang katanungan na parang algebra subject o isang algebra equation na ang hirap isolve. Actually, tatlong araw ko talaga yung pinagmuni-munihan. Thank you, Bernice Bernadette. And keep your mga katanungan sa ating hotline 0961-447-3923. Pwede rin po naman sa ating comment section. At yan po naman ay sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show on Osa One Radio Facebook page. Dito lang po sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 7 minutes before 7 o'clock.

0: lang niya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng municipal daycare center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss, Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss, Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss, Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss, Herbal Capsule.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Mababakaw sa tabako.
5: Ram Pharmaceuticals,
4: Unicia Drug,
5: St. J Pharmacy,
4: King Care Pharmacy,
5: J-Med Pharmacy,
4: Earl Pharma,
5: Race Pharmaceuticals,
4: and One Radio FM.
5: Sa Malinaw, mababakal sa
4: Malinaw Drug.
5: Sa Tabialbay, mababakal
4: sa St. Clair Pharmacy,
5: Crisol Pharmacy,
4: GNC Pharmacy,
5: Twin Care Pharmacy,
4: and Don R.I. Pharmacy.
5: Sa Malilipo,
4: mababakal sa
5: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
4: Sa Bakakay,
5: Butika Maria Corazon,
4: Asin,
5: Orgullo Drug Store.
6: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
7: Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa.
8: The Tita Poliana Show! On the radio.

0: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picoladia. Kumusta naman po ang pamanggihan niya to dyan? Mashuram. Thank you so much sa mga nagka-comments sa tuyang Facebook page. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Bonggang banggi sa mo, Levi Binyas Fernandez. Thank you so much. At tapunod pa talaga siya nag-share. Thank you so much. Buda, hello, hello, mandaan sa mga pig alingahutan. How are you talaga? Hello man sa Indo. Hello kay Romnick Bilaon. Ganon din kay Dandan Al. Good evening. Of course, kay Chanena Palanas Bobbies. Just wanted to banggi daan sa gabos na nagdarangog sangunyan from Chanena. And of course, manay na banggi man sa gabos na nagdarangog dyan sa Swa Malinaw Albay. Sabi naman ni Dandan All, Lunes na naman. Kaya shout out sa mga kapatid niya dyan sa Bartolay Street, San Jacinto Masbate, na sina Manong Diding, si Ligoy, si Pulonggo, si Nonoy Glenn Alcantara, at si Bimboy. Mga bro, Happy Father's Day kahapon, sabi ni Dandan. Good evening din po kay Kuya Eusebio Castillo. Shout out man po giralay sa Bermas, Barciliano, Bello, Castillo, and Banyares family. Dyan po naman sa Panarayon, Bakake Albay. From Ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio Castillo. Hello kay Daisy Bernal Buena Obra. Bonggang banggi man sa mo, Chat Daisy talaga. Anyway, salamat din po sa lahat ng mga nag-share at nag-like sa ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Sa mga nagdarawag sa radyo ngunyan, pwede po kamong mag-like, as in i-share po nindo, tanganing sarabay na kitang mag-ugmaw. I love it. Of course, mag-follow man po kita sa Diyosa ng Kahibangan sa TikTok. Nakulong po kita mga contents duman. Maski duwang aldaw pa na pigbabrowse nindo, dahil nindo mauubos. Dakulo na na content duman. What? At syempre, mas mailing nindo ang gayon ko duman. Kasi digdi po isa sa tuyang live stream, audio lang po kita. Pero sa, para mailing nindo ang gayon ko, confident. Pasya lamang po sa Johnson ng Kahibangan TikTok page. O, eto na yung pang-wrap up natin ha. Reflection doon sa ipinadalang katanungan ni Bernice Bernadette tungkol po naman sa sablay-sablay, mga kapalpakan sa buhay. Alam nindo mga katindugon, sa totoo lang ha, gabos man kita nag-aagi sa mga araw kayo ng mga panahon na igwa kitang kapalpakan sa buhay. May mga desisyong ginawa tayo dahil siguro sa galit, dahil sa bugso ng damdamin, dahil sa pagmamadali, o minsan dahil naniwala tayo sa akala nating tama. Pero sa bandang huli, saka natin masasabing, sana hindi ko na ginawa yun. It's Mushcat. Makulugon talaga iyan. Nakakapanghinayang, nakakahiya pa minsan. Pero ang tanong, kapag nagkamali ka na ng pasya, may pag-asa pa bang mabawi? Siyempre, kanina ko pa sinasabi yan. Oo. Yes na yes. Meron pa yan. Hindi man natin mabura ang nangyari, pwede naman nating ituwid ang susunod na kabanata. Ang unang hakbang, eno talaga niya itong gibuhon sa satuyang buhay pag iguakit ang mga araw ka iyan na realisasyon. Aminin sa sarili na nagkamali tayo. Hindi yung puro dahilan, puro sisi sa iba, kundi yung tapang na sabihing, oo, ako, nagkamali. Wow, dramang drama. Dahil habang hindi natin inaamin ang sablay o kapalpakan, hindi rin natin maisaayos ang nasira. Pangalawa ha, kung may nasaktan, dapat matuto tayong humingi ng tawad. Hindi dahil gusto lang nating gumaan ang pakiramdam natin, kundi dahil gusto nating panagutan ang epekto ng naging pasya natin. At pangatlo, gawa ng aksyon ang pagsisisi. Dahil ang tunay na pagbawi, hindi lang sorry, kundi ang pagbabago. Ganon yun. Mga padabs. Padabs. O kasi padaba, di ba? Padabs. Mga padabs. Ang maling pasya ay hindi katapusan ng buhay ha. Bako iyan ang pinaka. Bako iyan ang pagtatapos kan sa tuyang buhay. Minsan inipangani ang nagiging paagi para maging mas makpakumbaba tayo. Mas matalino. Ay, matalino na siya oh. Nada ngayon matalino na iyan. Paano kaya? Nakuno na bagay ang palpak sa buhay. Grabe man kung dai pa siyang maging matali ka iyan. What the fuck? Ang mahalaga, huwag tayong manatili sa pagkakamali. Matuto, bumangon, at magsimulang muli. Dahil tandaan natin to ha, ang sablay na pasya ay pwedeng maging sugat, pero pwede rin itong maging aral. At ang aral, kapag tinanggap mo, pwedeng maging simula ng mas maayos at mas masaya na buhay. Maugmahon na baga akong ngunyan. Nata! Paano kaya ka itong bagang mga sala akong desisyon sa buhay? Ay talagang niyapos-yapos ko at ngayon okay na ako. Aba, at least. Kaya kung meron tayong mga ganyang mga pinagdadaanang mali na mga pasya o mga desisyon na naging palpak, huwag tayong manghina. Tuloy lang natin ang buhay. At syempre, sundin po natin kahit papaano yung ilang mga tips na binigay ko sa inyo kanina pa. Yung na-late, pwede po ninyong i-replay na lang ating live stream dyan po naman sa ating Facebook page, One Radio 99.7. Ay, hindi pala. Sa Datita Polian. Sorry naman. Ang ating Facebook page ay Datita Poliana Show sa One Radio. And thank you so much sa mga nag-share, lalong-lalo na sa One Radio 91.3 Tabaco. Ganon din po naman sa Tabaco City of True Love Facebook group at ang Daed Public Market Facebook group. Thank you so much sa mga admin natin dyan. Salamat. At pati na rin po sa ating mga avid avid listeners na nag-share, lalo na ito si Levy. Thank you so much, Levy. At sana po naman ay i-share nyo rin ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio, para mas marami po tayong marating at maabot. At sama-sama tayong maging masaya every night. Kumusta naman ang love life nyo? Oh, nabigla. Nabigla. Kasi yung iba dyan, hindi nila alam, meron pala silang love life. Kaya lang nakaligtaan nila. Oo. Kasi parang kampante na sila, sanay na sila. Eh, nandyan lang naman siya, di ba? But no, you should always try to nurture your love life every day. Ha? Kasi huwag na tayong masyadong maging kampante sa ating love life. Dapat palagi nating pangalagaan yan. Parang halaman. Di ba? Oo. Huwag natin yung hayahayaan na, eh, nandyan lang naman siya. Mahal naman ako niya. No, kailangan talaga itanong mo, hi love, kumusta ka na?
1: Mahal mo pa ba ako, love?
0: O di kaya naman, love, mahal na mahal kita. Every day sabihin po natin yan sa ating mahal. Para naman mas lalo tayong close to each other. Pag bigla niyang sinabi niya, ay, ngayong naitanong mo, hindi na. Kasi pinabayaan mo na ako eh. Hindi man ako masyadong pinapansin. Tapos ngayon magtatanong-tanong ka sa akin kung kumusta na ako. Hindi na kita mahal. Huwag naman sanang mangyaring ganyan ha. Kaya dapat palagi niyong tanungin ang inyong mga kaibigan para sila din ay magkaroon ng alam niyo yung tawag nating domino effect. No effect. Or the parang chain reaction. Na palagi nating itanong sa ating mga sarili at sa ating mga kaibigan, kumusta ba ang love life ko? Kumusta ang love life mo? Ang masakit kasi na tanong, may love life ka ba? Eh kung wala, paano na? Diba? O ngayon ha, kung makakasalukuyang dumadaan sa Pacific Ocean, si Francisco. Kaya siguro may maranasan nating mga manakanakang pag-ulan. Kaya ingat-ingat tayo palagi. Sabagay, alam ko naman nag-iingat kayo. Kahit hindi kayo pagsabihin, nag-iingat pa rin kayo. Tsaka mas lalo kasi kung sila ang mag-iingat. Di ba? Ganon? At dapat sa pagtulog natin ay wala nang bumababagbag. Bagagabagabagbog. Bumabagabag sa ating mga jam-jamin. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. Every night, One Radio Tabaco. OneRadio.net with your Tita! 723.

0: to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: The great way to transformation is here. Presenting Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo. Feel the transformative power of our unique formula designed to breathe each strand to life. Do it yourself. Leave it for 30 minutes and voila, you witness the change you've been waiting for. Look extraordinary with Rejuvian Color Splash, a permanent color shampoo available in medium brown and natural black. Look hot and be cool with your new hair.
3: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change. Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing katuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rosehip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
4: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok, Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bot. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
8: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
7: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio. You're listening to One Radio.
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide. The Tita Poliana Show. Tindugo na!
6: Turmeric ginger tea sa labat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Natikman nyo na ba ang bagong pambirienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies. Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha?
9: Banggang banggi, Bicolania. Maling ako doon pa dyan. O, digdib ako na. Mali futon. Anyway, natatawa ako doon. Meron akong nabasang balita. Isang ali. Ay, ayoko nang ikwento. Natatawa ako eh. Anyway, pipigilan ko yung sarili ko. Isang ali pumunta sa isang salon. Ito, totoo itong nangyari ha, balita ito. Sa mainstream news. Pumasok siya sa isang salon. Tapos, in-explain sa kanya ng salon owner or yung manager ang kanilang mga hair services. Yung pwedeng gawin sa kanyang buhok. So, syempre, nakinig naman siya. Tapos sabi niya, pwede ba ako magpa-rebond? Kasi nagpa-rebond. Alam niyo naman, ilang oras yung pagpapa-rebond. Hanggang ngayon, hindi pa rin yan nare-resolve. Kasi umaabot yata ng 5 to 8 hours ang pagpapa-rebond. Ewan ko, wala pa rin yatang nadidiskubre ng kapareraanan para naman mas magiging maiksi ang ganong epekto na parang nakapag-rebond ka na sa maiksing oras. Like for example, an hour. Kasi kung 5 to 8 hours, parang ha? Grabe naman yun. So anyway, ayun na nga si Ateng nakapagpa-rebond na. Maganda na yung hair niya, diba? Satisfied siya sa nangyari. Eto lang yung problema. Wala siyang pambayad. So ano pa bang pwedeng gawin ng salon owner o yung manager kundi isuplong siya sa pulis? Gano'n naman talaga dapat ang ginagawa. Pag halimbawa, o parang kumain ka sa restaurant, wala kang pambayad, ay pulis yan. Diba? O meron kang pinagawa sa sarili mo, hindi ka nagbayad, yung buhok mo, hindi, ay nako, pulis din yan. Kaya ayun, nakalaboso si Ateng. Well, ang consolation lang naman doon, oo, nakulong siya, kaya lang ang ganda ng buhok niya. Magpasok nung pa, ba't ka nakulong dito, ma'am? Kapapariband. Ay, ang ganda ng buhok mo. Yes, maganda nga ang buhok ko. Ah. Pero yun ang dahilan kung bakit ako nakulong. Aray ko. Minsan kasi maging masaya na lang tayo kung anong meron tayo. O di kaya naman pag iipunan natin yan. Kasi naman, eh, negosyo yan, di ba? O di kaya pwede ka naman siguro makiusap sa salon owner na pwede pa akong pagpariban, kaya lang wala akong pera eh. Pwedeng trabahuhan ko na lang, magwalis-walis ako, maglinis-linis, maglaba ng mga tuwalya. O, di ba? Pwede mo naman kausapin ng maayos, huwag kang magkunwari na may datong ka. Ayan tuloy, ang ganda ng buhok mo pero nasa kulo. I don't wanna laugh. I don't wanna laugh!
10: The Tita Puliana Show!
9: Ay, wala na daw talaga. Wala na. Talagang tuluyan ang nagkahiwalay. Etong si Bea Alonso at si Vincent ko. At wala pang nilalabas sa mga official statements kung ano nga ba talaga ang totoong dahilan ng kanilang hindi pagkatuloy ng pagkasal. Kasi nakakaloka yung ganyan, di ba? Hinintay na't lahat tapos biglang naunsyami. Oh my gosh. Huwag naman sanang ganun palagi, no? So second na yan ni Bea. Pag naging pangatlo pa yan, siya ay isang serial runaway bride. Dahil hindi natutuloy ang kasal eh. Pag sinabing hindi natutuloy, ibig sabihin nag-runaway yung bride. ba? Tawa mo naman si Ben. Ang ganda pa naman niya. Actually, nung magkaedad ka, nung edad ko, no, yung edad niya ngayon, na edad ko noon, di ba? Magkamukha kami. Naku, wala kang tulak kabigyan. Para kaming pinagbiyak. Hello kay Cogs Canyon. At ganun din kay Kevin Bayon Compete, Kenneth Sabando, Marvin Buelva, Barry Bauza, Corang Benbenito, Christian Carillo, at Ruben Cardano. Ayan, nakikinig sila ngayon. At sana naman nasa ano sila, Balading Malinaw Albay. Ayan, kung mga gwapo itong mga ito, sana naman ay mag-follow sila sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Mag-follow din po sa Diyosan ng Kahibangan TikTok page. At syempre, maging tapat sa inyong mga girlfriends. At syempre, kasali yun ah. Kasali yun sa mga requirements. Pag nag-like kayo sa The Tita Pollyanna Show Facebook page or The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page at nag-follow din po kayo sa Diyosan ng Kahibangan TikTok page, ang requirement dyan, dapat maging tapat kayo sa inyong mga minamahal. Para hindi ako na mamblema sa inyo. Pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga nais itanong o nais niyong talakayin, mga pangyayari sa buhay ninyo, mga katanungan na hindi niyo masagot. Huwag lang algebra. Mga katanungan sa mga pinansyal na bagay, pero huwag kayong mangutang. Kung ano man po yan, ipadala lamang po ninyo dito sa The Tita Pollyanna Show. Pwede po sa ating text line 0961-447-3923. O di ka naman i-comment po ninyo, pwede kayong mag private message sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. At gawa natin ang paraan yan. May pahabol naman si Archie, pahabol ni Archie. Kumusta na raw si Eman Pacquiao? Aba malay ko. Tanong nyo kay Jillian Ward. Pero wala na yan, hindi naman yata niya pinurso yung pagliligaw niya kay Jillian Ward dahil si Jillian Ward meron ng karelasyon. Ayaw lang niya ipaalam. Sagin-sagin man. Aw inda ko si mo Jillian. Diba? Meron na yung boyfriend. Tapos gumawa lang ng kwento doon sa mga Eman Bacosa na yan. Si Eman naman ay natalo nitong nakaraang linggo, no, kay Rodeline Perez. Kawawa naman. Sana naman ay mabawi niya yan. Pero tuloy-tuloy pa ng kanyang showbiz career. Kaya lang dapat mag-alad siyang mabuti ng mga enunciations niya, tamang paggalaw. Eh, syempre, mag-artista ka, kailangan cute ka. Hindi katulad ng halimbawa ng iba dyan, na anak ng isang artista, tapos biglang gusto rin mag-artista, mag-TV host, eh wala namang kabuhay-buhay, walang ka-apel-apel. Hoy! Ryza, gumising ka, huwag kang paggamit. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 9 minutes before 8 o'clock.

0: Bonggang Bonggang Banggi!
1: Welcome sa panghuling oras. Kansa to yung programang The Tita Poyana Show. Kumusta po dyan? Nice mga kapaparibond. Hindi ako makaget over. Ang hirap mag-move on sa kwentong yun. Holding hands na po tayo. Yakap-yakap din kung pwede.
2: Greetings! Greetings! Shout-out! Boulevard!
1: Nandito na tayo sa ating Shout-out Boulevard. Hello, of course, kay Levi Binyas Fernandez. Thank you so much for listening in every night. Ganon din po naman kay Romnick Bilaos. And, of course, kay Dandan Al, Nena Palanas Bobbies. Hello. Kay Kuya Eusebio Castillo. Siyempre, kay Tita Shirley Sabilia Belier. At kay Cogs Canyon and Daisy Bernal Buena Obra. Good evening to all of you and thank you so much for listening in. At sana po naman naka-follow na ang lahat at pwede ninyo i-share ang ating Facebook page. Bagong-bago pero hitik na hitik na hitik. The Tita Poliana Show sa One Radio Facebook page. At syempre sa Johnson ang kahibangan TikTok page. But a happy all. Oh, yes. Good evening, kina Barry Bausa, Marvin Buelva, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Colleen Sericos, Roy Perez, dyan po naman sa Barangay Balading. Binabati sila ni Cogs. Hello, James. Dyan sa Barangay Bacolod, Tabaco. Kumusta na ang karnaval dyan sa Kurmidal? Karnaval sa Kurmidal. Alam ko yung lugar na yon. Nasa kanto yan. Oh, diba? Kumusta na po kayo dyan? Gusto ko makikarnaval. Lalo-lalo na yung ano. Actually ha, pag sumasakay ako ng Ferris wheel, tili ako ng tili. Hindi ko alam kung bakit. Yun na naman ang gusto kong sakyan. Lalo-lalo na pag huminto dun sa taas. Kaya enjoy po tayo dyan sa karnaval sa Kurmidal sa Tabaco City. Of course, kumusta naman po dyan sa Mandulungan Daet kay Dolores Pacao. Binabati din po natin si Kagawa John Bongalon and of course, si Kuya Noel Bongalon. Greet din po natin ang Bongay family dyan po naman sa Binitayan and hello kay Errol. Kumusta ka na, Errol? Shout out po dyan sa Buring to the Bornelia family. Lalong-lalong na kina Samantha and Shan from Maricel. Of course, binabati din po naman natin si Kuya Richard Ocan, ang poging taxi driver na palaging nakikinig sa atin dito sa One Radio. Sa Daet pa rin po tayo, binabati natin ang Abilgos family at ang buong Puro Cuatro dyan sa Burabot. Abais family dyan sa Lagon and of course to the Sofranos family dyan sa Kamambugan. Shout out din po kina Jersil at Jeric dyan po naman sa Belen Tui Albay from Hazel Sid. Kumusta naman po si Carlito Borillo, Ferdinand Bore and Betoy Balana. Ganon din si Nariza Borillo, Cherry Delia Basbasho and Februtas dyan sa San Lorenzo. Aldrin Cabalias, kumusta na? At syempre kay Mama Paz, dyan po naman sa Kurmidal. Dyan po sa Urpao, Diyos Malay Nabanggi, kay Benedict Brizo at sa iyang agum na si Diane, as in ang sa iyong mga aki. Benigno and Shirley Belier and family. Diyan po naman sa Datag, Santa Teresa. Corazon Bona Obra and family. Diyan po sa Basud. And of course, Alma Buave and family sa Puro Cuatro sa Barang Hawan. MJB and family sa Malilipot. Diyan po naman sa Daed, Alex Imperial and family. Shout out kay EJ Bukay at kay Madam Bing Buela and Ophelia Bukay.

Kumusta na si Liza Cate? Kaibanan sina Fen Arevalo and Vicky Bonabente. Ganun din si Manay Floor. Teka, buli natin yung nag-text sa atin. Malamang meron itong pinapabati. Ayan, hello. Ba't nawala? Ah, hindi pala. Ayan. Good evening, Tita Polly. Dito sa Tabaco, paulan-ulan lang. Kaya mainit pa rin. Ang galing mo na talaga magsalita ng Uy, talaga. Thank you so much. Iyo baga, haluhin na ako digdi. Grabe man kung di pa ko tatao magtaram. Nin marahayon. Although haluhin man ako nawara sa Bicol, pero di ko talaga nalingawan. Listening every night. Thank you so much, ha? Kay Ren. Hello, Ren. As in, bongga da. Talagang bongga ang karnabal sa Cormidal. Dahil nadadaanan daw ni Ren. Kumusta ka na, Ren? Anong ulam ninyo ngayon? Oh. Kung igwapa, tadaan mo ako, Tabi. Char! And of course, dyan po sa Kinale to the Vergara family. Amiga kong magayunon. Diyos malay nabanggi po sa Vergara family, most especially kay Maria Emma Vergara Gonzalez. And of course, kay Mami Upeng, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Ow. Ayan. Kumusta man po kay Ati V. Bongala dyan sa Rio's Street. Kay Mami Normita Contreras, nangunyan gayod niya umpa dyan sa Tabaco Night Market. Kay Bonan ang mga para tuge, para tokwa, as in para pabakal nin rapper. Ayan. Hello kay Tita Chris Barameda. At syempre kay Mami Lani, kay Mami Evelyn, dyan sa Chris Resto Grill sa Tabaco Port area. Kumusta naman po dyan sa Kubo? Most especially to the Vargas family, Tita Eva, Tita Jocelyn Vargas, at kay Kuya William, ganun din po sa Malaga family. Dyan po naman sa Kubo, kay Mame at kay Pape. Good evening din dyan sa aking mga manliligaw sa San Carlos. Ayoko nga sabihin ng name. Hindi ko pa siya sinasagot. What? Taga San Carlos naman ngayon. Dati taga Malilipol. Ngayon San Carlos na mas closer na, di ba? Kinilig. Aray. Text lang po kayo sa 0961-447-3923 para sa inyong mga request for your shout-out boulevard. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, one Radio Diet with your Tita. Hindi ako tumilin. Bakit pa humana? 17 after 8 o'clock.

Bonus shout out. Diyan po naman sa Rapo Rapo Albay. Kumusta na kayo diyan? Arbor, Relia, Yasol, Vanessa. Kumusta po kayo diyan sa Rapo Rapo Albay?

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
6: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
5: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
9: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
10: The Tita Puliana Show.
11: On the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
0: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio. You're listening to One Radio.
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
7: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
8: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
9: Still available.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
11: Best Cafe Black.
12: Also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
14: 12 pesos lang per sachet.
15: Ang init!
16: Bataba!
15: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
16: Bataba!
15: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
16: Bataba!
15: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
16: Batata!
15: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
16: Batata!
15: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
16: Batata!
15: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
16: Batata!
17: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
18: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
17: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
19: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
20: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
21: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with Glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection. and other skin problems. High quality na sa murang halaga.
9: Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast, o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
14: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
22: Mabibili sa pinakmalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
23: The Tita Poliana Show, the best na tugtugan. The Tita Poliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Poliana Show, ang saya-saya. The Tita Poliana Show, the best. Oh, ha?
24: The Tita Poliana Show!
25: Sa oras na alas 8:39. Bonggang banggi mampugi raray sa Indugabons. As in, thank you so much sa satuyang mga new followers sa satuyang Facebook page na The Tita Poliana Show sa One Radio. Kay Arborilia Yasol Vanes at ganun din kay Jason Peña Buban, Cogs Canyon, John Lopez Calisin, Dandan, and of course, si Tita Cherry Borja, and Nena Palanas Bobbies. Thank you so much. Good evening po, pahabol na good evening dyan kay Joseph Bilolo sa Malilipot Albay. Of course, kay Banan Punyado forever sa The Tita Poliana Show ang Rommel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuvian products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa gabos ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores. Asin po naman sa mga pamilihang bayan region-wide, kaibana naman po dyan ang mga convenience stores. Muchas gracias, Rommel's Dorothy Marketing. 20 years na. Of course, kaibana po nyato ang Wanok Chicken Inasal Diet para sa indong mga online orders. Pasya lamang po isa sa indang Facebook page, Wanok Chicken Inasal Diet. And of course, the Tita Poliana Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Of course, para sa mga katindugon niya to na mga magagayon, sarong lugar sana po dyan sa Tabaco City para sa indong me time as in self-pampering. Sa inpa, kundi sa Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Pasyal naman po sa indang Facebook page para sa iba pang mga detalye. Thank you so much, Pink Spa! Hinaot ko man po na natawaan mi kamo, maski diit lamang na kaugmahan sa ngunya na aldaw ng Lunes na nagpapahirumdum sa tuya na Clean Lunes. Bago sana po sa satuyang kapaligiran, kaiba naman po dyan ang satuyang mga harong, as in mga pergola sa mga bakuran natin, kundi pati na rin po sa ating kaisipan. Bukas, araw ng mga chismosa, kaya tara na. Tara na!
0: ngayon, maghanap na tayo ng chika.
25: At syempre, mulit-muli nating inanyayan ng lahat na i-follow ang ating Facebook page, The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Ganon din po ang Johnson ng Kahibangan TikTok account. Thank you so much. Hindi naman po sa inyong lingkod na bago masyadong mag-iunan pero mahamutuan. Gurang na. Pero may harang pa. Tita Pollyanna, nagiiwan ng mga katagang. Kung sobra-sobra ang iyong kagandahan, pahingi naman. Sweet dreams. Hanggang bukas. Sa mulit-muli, bonggang banggi po sa Satuya Gabos.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
5: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
4: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalaundry ko na lang.
4: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
4: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
7: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
8: Boxer Bank Capsule.
7: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boxer Bank Capsule. Ang bossing ng mga Herbal.
9: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
10: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
11: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
9: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: Evenings on One Radio.

0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
0: One radio. 91.3 News FM.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Evenings on One, on One Radio. This is One Radio's Evenings on One.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Idugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahil ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahil ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugtog kang mga masitas. Maano na ako din sa laog kang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Evenings on One Radio.

0: Bataco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M. Isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
4: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo, ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehistrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
3: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix at ng programang Wellness is Happiness.
5: Evenings on One Radio.

0: Radio Station.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Evenings on One Radio. Tonight.

0: Baka maging katulad mo.
1: Aras sa siyudad ng Tabilog na Pilipinas, 56 na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na aga sa indugamos mga katindugon. Well, sa sarotasyon ng King King. Numapit po ang sa ika siributan. Laon kamo sa maray rahay na kamugtakan, ligtas sa anuman na katibaanan sa buhay. Let us always start each day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
2: Marata.
1: Sa mga katungan sa anyo, maligayang-maligayang birthday, may your days to come and things from

0: birthday kay Juan Basco, kay Mr. Tomas Andrew Vilches, kay Genevieve Lutino Bungon, kay Madam Catherine Martires, kay Madam Pag-iriban niya mo sa San Jose National High School kay Cristina Barugo Bilardo. Sa kabus na igwaning okasyon, oy, digdi sa siyudad din Tamako. Pisma katindugon, enjoy life. Sa mga tumbar din na hospital, soy, para hay. Aldaw po kita ni Martes, 23 na kanbulan na Hunyo, 2026. Igwa po nin kamunduan sa buhangay kun sa katindugon niya to, lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. So, nagmumula ang ating ikinasasama. So, atin rin po namling ang ating ikinagagaling. In line are lots of people watching our next move, waiting for us to fail, or even praying for us to give up them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures in problems are the things we should do, lead to breakthroughs in greatness. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga siyudad din Tabaco, siyudad din Ligaspi, siyudad din Ligao, parte ka probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Provincia Canalbay.
1: Good morning,
0: Inipiwari FM, Team Sabuyang Big Boy Alegre, Ivolante, Boss Madam, Kagandahang Osang, Ansa Kuyang Partner, si Manong Mani Almoguer. Kuwendo!
2: Bagong lalaki, alagad, very inviting, as in day, nunca masayumahan.
0: Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, kasurog kan iwal kan sala.
3: Si Bueno sa King King King, King.
0: Sa enot taratsadakan programang King King ang kabugtakan kan panahon. Basi mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kaso bago ang sentro kan Typhoon Francisco pinagkakarkulo. Basi sa kabus na available na datos, 725 kilometers east kan Tugigaraw City kaganyan, sa coordinates na 17.3 degrees north, 125.6 degrees east. Ini igwanin sustininong kusog nin paros na 140 kilometros sa Ranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 170 kilometros kada oras. Ini nagihiro kada
3: si Buen
0: Mantanga, ang southwest monsoon paros sa bagat ang nakakaapikta.

0: lugar sa Visayas, Mindanao, Asin, Palawan.
1: Si Bueno sa King King.
0: Mientras tanto, panagos mga katindugo na nagkukusog ang bagyong si Francisco na naglaog sa Philippine Area of Responsibility o para kanakalis na Domingo alagad ini magiging sarong super typhoon. Sigon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration Pagasa, ngunya na Martes maabot o maaabot ni Francisco ang sa iyang peak intensity na sundo sa 175 kilometros kada oras sa

0: tropical depression, makoko apo ini 2,705 kilometers east kan sur east kan Luzon sa coordinates na 14.8 degrees north, 146.8 degrees east. Ini iguanin kusognin paros sa Ranisa Centro na 55 kilometers kada oras, asindang kuros na 70 kilometers kada oras. Nagihiruban po ini west-north-west sa kaskas na 20 kilometros kada oras.
1: Si Bueno sa King.
0: So sana dahil na magbago ang direksyon kan mga ini, ano po mga katindugon, tanganing dainin masyadong epekto sa kadagaan kana Pilipinas, apuera na sana ang mga pag-uran. Dahil ang taba pa kusog ini, kan paros habagat.
1: Si Bueno sa King. King. King. King.
0: Barata, barata, barata, barata, barata. Digni po sa tuyang lugar sa Kabikulan, particularmente sa probinsya Canalbay. Localized thunderstorms po ang nakakaapiktar, kaya paminsan-minsan igwapo nin pagdalom ang kalangitan, may mga warak-warak na paguran sa kapalibutan. In fact, digni po sa tuyang palimot, dumog ang mga tinampo.
1: Si Bueno sa King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Mrs. Mister, oras na naman tanganing mag-ipos-ipos sa kusina. Magluto nin pamahawan. Tanganing ang satuya mga estudyante, sinini, buda, si Nunoy. Maglaog mga katindugon sa indang klase na basog. Tanganing ang sa indang resistensya. Mga katindugon sundo sa maghapon. Ikaman, Mister, buda, Mrs., antes na maglaongga, mga respektibong workplace, mamahaw ning tuda, magkarigos, asin magpahamot, tanganing magsabwag kita nin good vibes sa satuyang mga pag-iriba.
1: Si Bueno sa King. King.
0: Oy, sa mga street sweepers na inkargado sa kalinigan sa mga sentro, kan lokal na gobyerno sa palibot, da ipaglingawan. Magsulot nin kapote, taminsa nagtuturo tagiste. Magsulot nin buta, tatibaad kon, tamaan ka mo nin alipunga.
2: Good morning.
0: Sa mga miembros kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro, di subusunod sa utos, kundi galing kay boss.
2: Good morning.
0: Nagkasarabatan ko na sa iba, so ibayaon dyan sa may atubangan ka na Barsaga Itiri kay Atibet. As in, syempre mga katindugon ng mga security guard, kumusta man si mag-aga nindo, dahil man ki problema. Mga miembros kan Philippine National Police na aktibo nin maray, tangani na magbantay. Para sa katrangkiluhan kan gabos, mamantinir ang pasi orden. Good morning!
2: Good morning!
0: Nagapit ako dyan kay Payaw, pigtangro ako ki mangga niya ko. Bayay sana. Uni ngayang watermelon, taon-taon na niya ko. Naagian ko si Paydurot Dumanaga kape sa may party kan dried fish section. Sa mga atab na yauna sa merkado publiko, dahi maling nga, magpainit kan lawas. Mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, perming magpasiguro, tanganing dahi po mabugtak sa peligro. Ang programang ini atun sa Indukan Best Cafe 8-in-1, kasabayan Best Cafe Gold 20-in-1, Best Cafe Black 4-in-1, Best Cafe Green 6-in-1, gabos po with herbal mix. Kung kaya, apuera sa bahamot na, igwapanin marayrahay na epekto sa lawas kan tawo. Kaya, best kami sa pagkaaga, best kami sa pagkaunto, pwede man sa pagkahapon, asin, banggi. Yang unman, ang manok ni Osang, fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa, nilibring gribi, ang mga aki. Nagkukuray ko sa isabay tara manok utang tilam. Igwa dyan sa banwaan kan malilipot. Digdi sa syudad din tabako, nagwara irak. Igwa naman, dyan sa banwaan kan malinaw, tiwi asin, syudad nin ligaw. Manok ni Osang, sa satuyang pagbalikan ratsada, kan King King Barata.
3: Are you looking for a school that builds a strong foundation for your future? At Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your educational

0: journey begins. We offer the following programs: preschool, elementary, junior high school, free senior high school. For college programs, we have Bachelor of Library and Information Science, BS Computer Science, BS Accountancy, BS Criminology, BS BA, BS OA, BE Ed, BS Ed, AB English, AB Political Science, Certificate in Professional Education, Graduate Studies Programs, MAED, MPA, MBA, MM. For more inquiries, please visit the Registrar's Office or call us at 052-742-4764. Daniel B. Peña Memorial College Foundation Incorporated, your firm foundation to better education.
1: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan.
2: Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
3: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian: Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Bes, huyan kapalan? Marido digdi may dumanon kita.
9: Ha? Nata, masaing ka.
8: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
9: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
8: Aramo kaya, best. Bakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sa harong, arugan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawat, school supply, as in party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
9: Ay, iyo, bes. Sabi man ng god ni mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
8: Oh, ano pa tigahalat mo? Musla!
10: Magpa B2B Star Commercial na kita. Makukuha sa Bongalon Building, Demetrius Street, Kinale, Tabaco City. Sampang katambakan ka tricycle.
11: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
12: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
13: Kung suwak sa budget na bagong refrigerator namin, green sa tea.
11: Kaya ano pang hinihintay nyo sa puting payday? Sulit, dekalidad at abot kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes.
14: Ilabas na

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Ben's Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa Kiki.
4: Philippine Standard Time, 15 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga liwat sa saidu. Kapos mga katindugon, kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsada Kan. Kiki Barreta. Enot sa Lado Lucral na kasabay na sa Annual Investment Program as in Provincial Development Investment Plan kan Provincia ng Albay ang planong relocation kan Philippine Air Force Tactical Operations Group TOGA 5. Inihan ipinagpahayag ni Gobernador Noel Rosal sa pagsasabing parte ini kan laknang kan Gobyerno Provincial kan Albay para sa propuestong Township Project kasain gikan sa Old Legazpi City Airport ang TOG 5 mapasiring sa may Bicol International Airport sa Banwaan, Candaraga. Pinagsasabi na ang propuestong pagbalyo nangangaipo nin maabot sa 30 hektaryang daga para sa mga opisina, barracks, hangar, asin iba pang pasilidad para sa Tactical Operations Group 5. Tinaman doon ni Gobernador Rosal na ang relocation initiative nag-ani ni support gikan kay Department of National Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro Jr. basado sa naging meeting kan mga ini kan nakalihis na bulan. Mientras tanto, pinanginutan kan Albay Provincial Human Settlement Office ang sarong coordination meeting para sa mga representantes gikan sa Department of Transportation DOTR Bicol asin lokal na gobyerno Candaraga para mas diskutirona ang preparasyon para sa naunambita ng proyekto.
3: Si Bueno sa
4: nakulang agyat ngunyan sa mga eskwilahan ang siguridad kan mga estudyante kasabay ang mga personahis kaini. Inimatayuriya kan mga eskwilibutan daidad ang security guard gikan sa Sigana Security Agency dahil naman sa kakulanganing pundo kung sa indakula man

0: kantidad ang kaipuhan para digdi. Isabay pa, ang kakaibang pag-uugali ngunyan kan mga kaakian na igwang pagkakataon na ang iba nauugma kung nakakapirwisyo ding iba. Kung kaya, maski nagurano kaigot ang pagirumdum kan paratukdo asin pirang balik-balik na sa guidance office, dahil naman pigdudulutan asin natatanyog ang matagas na puso kan mga ini. Rason, kan paminsan-minsan igwaman ang gad nangyayaring bullying sa mga iskwilahan na pinagsasabing kausa kan pag-uramintado kan na duwang minor di edad na estudyante sa San Jose National High School sa Tacloban City na nagpauraning bala sa mga estudyante na guminadana ning apat asin 15 na po ang nairido. Naglalataw na bully ang saro sa mga suspitsados dahilan po sa saiyang gupit, dahilan po sa pakaupaw digdi kinantyawan kan mga kapwa estudyante napikon asin nambadel.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, congratulations duman sa mga nakisumaro, nagpartisipar sa katatapos pasanang si Bidan Race 2026. May kinaraman sa nagpapadagos o sa pagpapadagos kan mga aktibidades sa Tabak Festival 2026. Sobra sa 30 ang nagsabang mga katindugon sa naunang bita ng Sibidan Race gikan sa mga Costales na barangay kan siyudad ni Tabaco gikan sa Isla San Miguel ipasiring sa barangay San Roque ipinahiling kan mga partisipantes ang sa indang timay sa pagsabguana na talagang mahiling po niya to ang sa indang resistensya asin determinasyon.
1: Si Bueno sa King, King, King.
0: Mientras tanto, pinag-inganyar ni Provincial Board Member Cyril Albanyel ang mga bagong ibugtak na temporaryong miyembros kan sanggunyang panlalawigan kang Katanduanes. Magibo nin konkretong aksyon na ang sa indang mga ogibuhon na sa konkretong aksyon ang sa indang mga ideya asin advocacy sa laog kan sa indang termino sa privilege space ni board member Albanyel tinawad doon kay ni ang importansya kan makaskas epektibo asin responsableng pagrespondi sa mga isyong pigahampang kan probinsya kasabay ang tunay na serbisyo publiko. Sigundigdi, matapos ang mga agyat asin pagbabago sa laog kan sanggunyang panlalawigan, importanteng itutokon niyan ang atensyon sa mas konkretong aksyon na direktang baka katabang sa buhay kan mga katandunganon. Ipinagpunto pa ni Albanyel na bako sufisyente ang magayon na ideya asin platika kunday man ini makokonverter sa aktual na gibo na mabinipisyar ang publiko. Pinag-inganyar ka ini ang mga bagong miyembros kan sanggunyang panlalawigan na aktibong magpartisipar sa deliberasyon asin makipagtabangan sa iba pang opisyal tanganing makabilog nin mga epektibong polisiya asin solusyon sa mga problema kan probinsya. Magigiramduman sinuspender kan ombudsmaning anum na bulan na daing sweldo ang 12 sa mga miyembros kan sanggunyang panlalawigan kasabay mga katindugon ang busy gobernador matapos ang sangonin kaso ni Gobernador Patrick Alain T. Asansa.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata. Taod, taod, ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises. Makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises. Try mo! Barato! Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, sumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
6: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
7: May bago sa manok ni Osang fried chicken. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang. 8 pieces na. May free gravy pa. Manok ni Osang chicken nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang chicken nuggets. Manok ni Osang chicken nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
8: Your go-to vacations is at Facad Hotel. Facad by Hotel Fina is located at the areas, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facad also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall, and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
9: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessory. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
10: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag nang mag-alala.
11: Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing. At mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na. Para

0: sa ligtas, matibay at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
1: Sini po at Sendong Kapitan, ang magparibok, yun magbayad sa sound system. Sige, hataw, tinays kong tinays, anate kong anate.
2: Alay siete kambanggi, pwede nangay mabaray. Si may muda si Pain, ang forma talagang pwerte.
3: Dahil magpasaway na nagbabantay ang tanod.

0: lang a las 5. Oras na naman, taganing magbadag. Dahil magpasaway ta ang mga lady barangay tanod niya to aktibo. Manay na good morning kay Manay LB Reyes dyan sa Hindi. Kay... Tusaro pang tanod dyan sa... Sana... Ano na nga ning tanod? Kinaman! Dyan sa... Santa Teresa! Maray na good morning man kay Tess Bonito, Emma Binyas Barcenas, Ninya Vilches, kay... Dahil ko hindi ma-pronounce, kung si Kisir or Sykeser. Wala ka dyan. Kay Gloria Bukaya Barnido. Nayaw na talaga si Manay Elby Reyes. Madakup na kan mapasaway. Kay Sonia Safranca Coronesa. Maparos-paros na morning. Iyo po. Pa-shout out kay Belen Clabe. Kay Tia Belen Clabe. Kay John Adam Torre. Pa-shout out po Sir Buen. Digdi sa Panarayon. Baka kay Albay. Sa mga taga Panarayon. Marata. Isabay ta si Manong Jun. Buda si Madam Tess na Miranda. Bukas na so sa dyan tabi Madam Tess. Kay Bruso Balialba Brutas. Kay Tia Cura Buban, Kansan Antonio. Asin po sa gabos na taga Hacienda from Cavite City. Kay Wilma Foliero Clidoro, Lani Rialingo, Inte Bellio, Josephine Urbon, kay Rina Valladolid. Pabati po dyan sa mga anak ko, sila Arian, Michelle, Dave at Christopher at Cervantes family, Columna family, sa lahat ng Bunayon. Kay George Senior Castro, Sonia Isplago, Bernadette Cirillo, Noreen Cirillo, Nudy Bunaobra, Lilian Bitadora, pamati po sa tugang kong mahiguson. Happy birthday, Jennifer Bunaobra, digdi sa Purok 3, kan San Isidro Iraya.
1: Si Ben Osa.
0: Mga taga-syudad din Tabaco, happy fiesta po sa Indo. Sa aga 24, special non-working holiday po digdi sa Indo. Pagtaoning buwelo, tangani na ang gabos, maging parte sa kaugmahan sa pagsilibrar kan sa tuyang mahal na patron na si
1: Buen Osa, King
0: St. John the Baptist. Durugdugan ng tubig mga katindugon kun sa San Juan City. Pero digdi sa satuya, dahil na po kita mandugdug, tatibaan kun anmado si mga igwaning helang, buda kun igwanin mga importanteng dudumanan. Ang programang ini atud sa Edukan Dinil Bakery, tinapay puwerte, nasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party kan Tabaco City Hall. Pagsadiri asin pinamamahanaan ni Madam Gina Nang. Permiñaon an barsaga itere mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, dalan, pamanggihan sa barsaga itere. Sulbka, good news sa mga nagpapamataga. Asin aagahan digdi sa sentro kan syudad din Tamago. An barsaga itere, 24 oras nang nagsiserbi. Igwapa po sindanin air condition na inting barber shop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayuninabot nin gutom diretso sa Barsaga Itiri. Permiñaon si Ate Met Barsaga. Yaon man an maliliput kakpit kulisiyom. Pagsadirikan familia Beya asin pinamamahalaan ni Rabus Boy asin Madam Girly Beya. Nag-araga suburulang mga katindugo. Nag-agi ako dyan in mga 425 dakulun pang mga nakaparada nin bihikulo. Diyan, mga katindugon sa luwasan asin, maliwanagon pa sa malilipot kakpit kulisiyom. tandaan mga parabulang kada aldaw na Domingo Soy-Soy ang Hot Fights sa Malilipot Cockpit Coliseum. Aninot sundo 30 ang sultada, mga katindugon, ang gana, marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana, registration na. Alas 7 sundo, alas 9, ulutan, bakbakan, pagabutkan alas 9:01. Partner kan mga misteros and misis na habo mapasma, tambak ang labahon darhon sa Adam Lac Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. Ang Adam Lac Laundry Shop nagagamit din makabagong teknolohiya kung kaya ang mga musingon indong labahon, mga katindugon, pagluwas sa makina, iturang baguda, tunpa, we wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha dyan po sa Purok Udo Poblasyon, Malinaw, Albay. Maray na good morning kay Sir Nads Asin Mambing Kalmada. Kuning kaso magsubra ba ngayon tabi, Mambing, ang sa imong handa ngunyan dyan sa Malinaw Central School, padarahi man ako tabi sa ikubang. Mientras tanto, oy, pagayon kan sa indang opisina, mapagayon kan house sa indang House of the Rising Sun, iguanin beautification project sa barangay, sa mga eskwelahan, pintura digdi, pintura duman, naghahanap kabunin mga dekalidad na pintura sa inkabumaduman, syempre sa tabako, color mix paint center, gabos na klase nin pintura, igwasinda. Color na korsonada, ipatimpla sa tabako, color mix paint center, makukuha, along naso na rodyan po sa Purukuno, Barangay Salvacion, Tabako City. Marina, good morning kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwenga. Siyempre, partner kang programang Kikig si Tabako City Council, Riner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sanggunyang Panlungsod, gan siyudad din Tabako. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King
0: Diretso kita sa detalyes kan mga baretang Kikig sa lado lokal. Pinagdiskuter kan Gobyerno Provincial Canal Bayas in Department of Public Works in Highways, DPWS Bicol, ang manunungod sa road widening project sa may party kan Barangay Morera, Ginubatan Albay. Ini nangyari sa ginibong coordination meeting kasuod makasabay sa DPWS Bicol Regional Director Engineer Kadafi Tanggol, kasabay ang mga taga 3rd District Engineering Office, Alcalde Jima Unghu.

0: ko, opisyalis kan barangay, asin iba pang concerns. Sinabi ni Gobernador Noel Rosal na andaon ang bita ng meeting igwang katuyuhan na mapakaskas ang implementasyon kan four-lane road widening project na ang target iyon na mapagaan ang trapiko sa lugar asin maging libyano sa mga motorist na ang pagbiyahe pasiring asin paluwas sa Albay. Kung sa in, ang mga kaipuan ariglaron iyo ang right of way para mas maasigurar na matatapos ang proyekto sa tamang panahon.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Mientras tanto, dakula ang pasasalamat ni Gobernador Patrick Alente Asanza kad probinsya ng Catanduanes sa sangguniang panlalawigan matapos aprobaran ang sarong resolusyon na formal pigbawi o pinawaran rara ang enot na deklarasyon na persona non grata laban sa saiya. Magigiramduman sa ikaduwang sesyon regular kan sangguniang panlalawigan matapos ipautob ang suspension order sa 12 miyembros kaini unanimous o nagkasararo ang gamos na miyembros kaini kasabay ang mga bagong ibugtak na provincial board members na aprobaran ang resolusyon na pawaran sa isay ang pagdeklarar sa gobernador na persona non grata. Pigpunto kan mga miyembros kan sangguniang panlalawigan Catanduanes na ang sa indang lakdang pasisiring sa pagkasararo asin mas maray na koneksyon kan ehekutibo asin lehislatiba ang daon na bita ng resolusyon ang ipinagsunod ni board member Cyril Albañel bilang panginot na sponsors na iuman ang acting presiding officer. Tinawad doon ni Albañel na mas importar ang primordial duty of public service asin pakusugon ang institutional na relasyon para mas maasigurar ang mas maray asin efisyenteng serbisyo publiko sa probinsya nin Catanduanes.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Mientras tanto, ipinagrekomendar kan Committee on Laws, Rules and Oversight kan sangguniang panlalawigan kan Albay ang pagpasar kan sarong ordinansa na nagmamaot pakusugon ang Albay Veterinary Office sa paagi kan structural asin personnel enhancements. Sigun kay First District Board Member Attorney Sheila Onrubia de la Cruz, chairperson kan komite na ang propuestong lakdang bilang pagresponde sa kahagadan kan opisina kan gobernador na pahiwason ang kapasidad kan naon ang bita ng opisina tanganing masimbagan ang demands para sa animal health, wildlife conservation asin food security. Sa reorganization, ma-establisar kan limang operating divisions kasabay ang Animal Health and Regulatory Division, Livestock Production Division, Wildlife Conservation and Management Division, Planning and Institutional Development Services asin Administrative Division. Naglalao mismo si Board Member Sheena na ang lakdang tunay na makakatabang para mas mapakusog ang animal disease control, monitor livestock transport, pag-asigurar kan salbadong karni asin dairy products si Rimana, suporta sa livestock productivity sa bilog na probinsya ng Albay. Ipinagsuwestiyon sa ordinansa na magkriar nin bagong plantilla positions tanganing simbagan ang pangangaipo na mabawa sa sobrang workload kan mga eksistidong personahe si Rimana, dapat pakarayon ang technical competence asin accountability kan mga ini.
1: Si Bueno sa
0: congratulations po pala duman sa mga katindugon niya to na ang edad 80 pataas dahil ang kasuod ma si ginibong payout pala na halos synchronized ito digdi sa probinsya Canalbay na itong expanded ano, naging beneficiaryo para po duman sa pag-expand expanded centenarian na ang edad 80, 90, 90, 95 mga katindugon, sindapalan, natawanan ng tag-jeris mil di pesos.
1: Si Bueno sa
0: bilang pag-reconocer mga katindugon na naitamambaga sabot ang buhay kantawo. Dakulang pasalamat kung kita makaabot ki 80, so maninigo asin dapat na itong mga kaipuhan kan mga senior citizens na ini, lalong-lalo na itong mga pobreng tikoy, matawanan man lamang ning importansya ano po. So ang gobyerno, arog po kayan na napasalamat kita na pig-reconocer na sa mga panahon na iyan, 80 sundo sa gatos, ang gap na iyan, dyan kaipuhan ipamati niya to sa mga gurang na

0: presente ang gobyerno as in nag-appreciar duman sa indang mga naging kontribusyon kan an mga ini hubin pa
1: si Bueno sa King King
0: taod-taod ang iba pa.
2: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection, a refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, battery and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat at nangal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
5: Si Consi Ram vs. Janko, asin ang sa iyang Power Committees.
6: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
5: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
6: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
7: Risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
5: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe Fig with Herb.
9: Gandang ganyo si Certified Tinipe. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko at ilang araw lang na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kiyang sa akin ang herbal cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best cafe.
10: Best Coffee. Best Cafe Gold. 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herb pesos lang per sachet.
11: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Apat na po tiyam na minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayong mga balitang pambansa, inutos ng Palasyo Malacanang agarang imbisting maril sa loob ng San Jose National High School sa Tacloban City na ikalima.

0: ikinasawi ng 44 na estudyante at ikinasugat ng 15 pa. Ayon kay Palace Police Officer Attorney Claire Cas ng Pangulo, ang kahit sino paman, lalo na ang hinding lungkot at takot.
1: Si Bueno sa King.
0: Muling Igno Rubin Padilla na dapat ibaba sa 10 taong gulang ang edad na maaaring sampahan ng kaso matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Naniniwala si Padilla na panahon na para amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act dahil dumarami na ang krimen na kinasasangkutan ng mga kabataan na hindi naman basta-basta pwedeng ikulong dahil sa batas. Ipinaliwanag ni Padilla na nais niyang ibaba sa 10 ang edad ng criminal liability dahil ito ang sinusunod ng mga bansa sa Europa. Gumirit ang prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng 62 na araw ang prosecution panel ng Kamara sa Senate Impeachment Court para sa presentasyon ng ebidensya at mga testigo. Samantalang, team naman ni Vice President Sara Duterte, 30 araw lamang ang nais. Kaugnay ito sa nakatakdang sisimula ng paglilitis sa darating na Hulyo 6 para sa presentasyon ng ebidensya ng mga testigo. Samantalang ang defense team ni Vice umaasa na malilimitahan lang sa 30 araw. Ayon kay House Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tulosa Jr., ang kahilingan ng prosecution sa dami ng mga testigo at ebidensya sa kanilang pre-trial briefing.
1: Si Bueno sa
0: pag-impeachment na prosecution president sa panang pag-impeachment kay Larry Rizzo Jr. Pontog o nagsis period na yan na exercise ang paay gumawa na sirba sa saksi na sa panahon ng pre-trial. Pinasisig Pangulong Bong Marcos Jr. ang kaligtasan ng lahat ng mga pasing hindi arsenal. Ayon to Obtoro, ang pangmalaginti utos ang investigasyon at pagbibigay proteksyon sa mga estudyante. Mga guna, priba, inibigyan. Samantala, magkakaroon po ngayon ng big time rollback. Epektibo alas 6 ng umaga ngayon sa mga produktong petrolyo. Ang diesel inaasa 9 hanggang 11 bawat litro. Bawas sa gasolina 3.90 hanggang 5 piso ang bawas. Sa kerosene 9.5 gasolina ang manong money. Problema sa ating wala na nag-depend. May mga narakong ang ating mga dito ay sumusulang ipinagsa lalong-lalo na kung man rollback. Taon-taon mga katindugon.
2: Mga motorista, problema sa gulong? Alala! Na and Lices ang Tabaco City. May kalidad na recap tires, tire and fit tires for recap, wheel benching, at mas magandang balisa din ang may free wheel mounting nara sa lalaki at maaasa Bohar Prices ang itapal. Tumawag o snacks 476 by Boy Abon Jr. Boy and Love Enterprise. Kalidad at tibay. Sinaasahan sa B. Man sa Salvacion, Tabaco City. Perpetual Health Paramedical College at Happy Home Subdivision, Barangay Tagay is now open for enrollment for school year 2026-2020. Is offered for Tertiary Bachelor of Science in Hospitality Management Science in Midwifery, Bachelor in Elementary Education, Certificate in Teaching, Foreign Code Requirements, 2 pieces, 2x2 photo picture, white background, PSA Birth Certificate, Sard 3A, Good Moral Character Certificate, 1 long white folder. We also offer Senior High School. Introducing the 3-year for Grade 11. Implementing the new curriculum. Shortened and reduction of hours. Graded mode on evaluation for Grade 12. Shall continue and complete the old curriculum for school year 2026-2027. Bring the following requirements. Certificate of Grade 10 card. Completion certificate.

0: da inya to mahuna-huna na iguanin na mangyayari rung iskwilahan na pampubliko. Ano do'y manong jun sa Peter Kasodma manungod sa nangyaring stabbing isa na unimbulto naman anyong babae. Tapos igwapang nyo sa sito sa Cavite. Kagon, aim na po sa Nusin High School Tacloba na deunari nag nangyayari sa Pilipinas sa haram niya to nangyayari sa Amerika. Taduman, akul na restriction pag-abot sa pagbitbit nin badil. Pero digdi sa satuya na may higpit po kita sa gabos na mga dead awal bitbiton kan kiisay man na maglakaw-lakaw sa palibot na kakayan. So, ang hapong nangyayari ng unyan sa satuyan kan mga inot na panahon mantalis manong inos pigkan mga magurang manong mani kung paano makadisponer na pambalon ipapabalon sa mga aki pamasahi buda luluto o na pagkaon kada bisan mga ini mapasiring sa eskwelahan and apuera kayan paano an sa indang aki makakapasar sa exam. Iyan ang mga concern kan mga magurang niya to kan panahon. Pero ngunyan sa mga pangyayari ang mga magurang grabe ang pangadyi na out pa man lugod salbado na makaabot sa mga eskwelahan ang sa indang aki asin salbado man na makauli mga katindugon. So kakaiba na talagang sitwasyon. Dati sabot niya to din maray na ang mga eskwelahan lugar tanganing makaukod magpormar nin mga pangaturugan magbilog nin barkadahan asin siyempre digdi niya to manong mani kukuyan pigmumold sa satuyang isip ang satuyang mga pangaturugan. Our dreams in life is molded during our time in high school or even started during elementary days. So sa lambang incidenting arog kaini mga katindugon, natural, mahapot kita. Sisay an may kasali. Sisay ngunyan ang may kasalan. Nyata tanang nangyayari ang mga arog kaini. In the first place, nyata ta nakalaon mga estudyante na iguanin badil. Sisay ngayabuin ang pigahapot mo. Sisay ngayabuin ang dapat masimbag sa hapot mo bako ngaya kamong mga prinsipal.
1: 1-0-0.
0: Naula kita doon manong mani. Ang masimbag palan ka itong mga hapot ko, kami man sa ng mga iskuled. Taiguan, Juwan says, mga katindugo na dapat enot sa gabos protection. Dapat enot sa gabos maibitaran ang mga bullying mala taigwangas sa aning public attendance of 2020 manong mani. Anti-Bullying Act of 2013 na ang mga eskwelahan dapat magkaigwanin o mag-adaptarin mga tanganing ma-address, ma-prebintaran, as in tulos na mag-responde mangyari ang bullying, mga katindugon. Kundi iyon na nga ni ang sabi ko, mga katindugon talagang doon ako nalungkot, sa ibong na halos mapapaspas na ang dila kan mga paratukdo. Maswerte si mga eskwelahan na igwaning license counselor tatao mag-o. Aram kung paano atakihon ang sarong problema na pigdudulog digni mga katindugon lalong-lalo iktib.

0: maning bullying. O, dahil pwede na tama na marautun ka man ngayang aki. Ha? Nyata ngayon taginibo mo ini. Dakul ang mga eksperto sa psychology na nagtataram ang matinding makangirhat na pangiya na kausa kan man rain o kaman lain lain na aspeto manong mani pwedeng experience kan sa harong sa komunidad o experience mismo sa laog kan is natibaadan sa rong aki da inakimado dumanan e magduman man ako kimadam iyo man nga giraray tal kumwista dadagitan ako uli nga ako sa harong iyo man giraray ako kaya minsan napupuot na ang isip kan mga aki nanin nadudumanan na nagresulta sa violensya. Ah? And dyan na malaog mo niyan kung paano i-handle kan sa tunyang mga paratukdo ang mga siring na pangyayari, lalong-lalo na bullying. Tamala itong sarong aki sa mga suspitsado duman, pigkantyawan si manungod sa iyang ting. So, pakaupaw bagamano. Gari na baga si Naruto? O, ang pagtani ka yan, sala, mga katindugon. Basi duman, santay bullying. And apuera ka yan, igwapa ning DepEd Order Number of 2012 para protection policy. Kadakol na mga leyes actually na minaprotehir sa mga aki, pero minakontrol man manong mani na ang mga partukdo mag-disiplina istudya kapag sobrang nukdo child abuse ka kaya pupugulan ang mga paratukdo na mag-implementar nin istriktong disiplina sa mga kaaki ang dahilan nga ni duman sa labi-labing proteksyon na pigtaunang unyan sa mga kaakian bako ako niya ito maanagang pigbabadulan kita mas maray ka ito nababadulan kita kibag lalayog sa bintana. Mga katindugon, pero ini po, kung gusto niya itong mas pagtarabangan po ini, kan komunidad, asin siyempre, kan mga yaon sa eskwelahan. Kasi ang mga habang aki, sa sakuya sa nang obserbasyon, sa taon ko po sa teaching profession, ang kaipuhan man sa nakan mga may problema, pagpamati sa mga inika preparadong magdangog, preparadong magsabot, asadong magtabang. Sa paagi ka iyan mga magdugon, mamamati kan mga aki na sinda. Dainin madadangog na dagit, dainin madadangog na sermon. Kun an aki sarong paratukdo dai nakakua nin positibong aksyon imbes mga katindugon lamuda na iyan matiwala sa kiisay paman na personal kawilahan
1: si Bueno.
0: Kaya importante mga madam mga sir na sa ibungkan sa tuyang problema sa satuyang mga sadiring hansan kada bis ma-report kitahan, dapat baka uyang tangani na mag-ako kan mga kapigaduhan kan sa tuyang mga estudyante. Magsabo tangani na mamati kan mga ini na pagsinda luminaog sa mga eskwelahan. Tunay mananggad nilahan lugar mga katindugon tanganing sinda kakua. Ino nin pagsabot, panduwa, tindugon pagmakulog, pantulo, asin tabang. Iyan ang pinaka-importante na maipahiling niya at kian ngunyan, mga katindugon. Dahil anta, kung an sa indang urag-urag, sa baton man niya to ning urag-urag, dahil kita nagigiyang mandato bilang mga imbes na kita maging inspirasyon, tibaad kita pa ang maging kausa tangani na ang mga iyan pinalmahali sa educational system.

0: checkups. But wait, there's more! Dahil nat-off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Rialto Christi. 6268 Paint Center, owned and managed by Labrador and Doris Yap Labrador. Sa 6268 Paint Center, available ang iba't ibang klase tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla? Ang sagot, 6268 Paint Center. 6268, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay at siguradong kalidad na pintura, 6268 Paint Center na.
2: Stay healthy, drink healthy. Drink Nature's Green Barley Grass Powder. Comes in two variants and sweetened by stevia. Nature's Green Barley Grass Health Drink is deliciously healthy, rich in vitamins A, B6, and C. Packed with essential nutrients like protein, vitamins, and minerals. Fuel your muscles and replenish energy level. Green Barley Drink helps to keep the body hydrated and prevents dehydration, boosting the immune system, support good digestion, and improving heart and skin health. Drink Nature's Green Barley Grass Powder every day. 100% organic, 100% affordable, 100% pure. Nature's Green Barley. Available at all drugstores near you.
3: Si Bueno sa King.
4: 24 na minuto na makalipas po ang ika-anim na magandang umaga sa ating mga taga si Kay Manuel Buela, Nina Palanas Bubis po, Sir Buen, kay Erlinda Baro Caneño. So para po sa mga kabataan, kung mayroon po tayong daanan, huwag po nating sarilinin, huwag po nating kim-kimin. An po natin, lalong-lalo na yung ating mga estudyante, ang nang tulong ay hindi po kahinaan. Mas matapang ang mga taong nagsasabi po na kailangan ko. At kung sakasang mayroon kayong kaklase na nahihirapan, huwag po natin kaagad silang husgahan. Minsan, ang simpleng pakikinig o paglapit ay makapagligtas ng isang buhay. Sa huli, ang trahedyang nangyari sa San Jose High School, Tacloban City, ay hindi lamang po kwento ang paaralan. Ito ay salamin ng mga hamon na kinakaharap ng ating lipunan. Kaligtasan sa paar, ang pangkaisipan, ang pag-iwas sa ang ring pag-iingat ng baril, at ang mas maging mapagmatyag bilang isang komunidad. Gabos na ini, mga katindugon, mga ninoy, kung sa tuyang ihilingon, pupuon, mga katinrong. Kaya maninigo asin naman na kitagabos magkasararo bilang sarong komunidad, kami bilang institusyon na yaon na igwang manatindu, imold tatuyang mga aki na makasabot kan mga bagay-bagay asin ngapit na panahon maging sarong produkt. Sa mga katindugon, mamundo man ang mga pangyayari pero lugod na magsirbi ini in leksyon sa lambang.

0: pang saro sa satuya na andi bayaan pwedeng magkausa nin labilabing kamunduan.
1: Sa King, King, King!
0: 27 minutos na makalipas po ang alas 6. Maranda, good morning!
2: Good morning!
0: Lola Gilay!
2: Okay po, sir.
0: Very good.
2: Sipay mo nga na naman sa lahat,
0: eh. Basta pirmi pang makusog. Pwede pa magtukad sa bulod. Ayan ba, Ana? Very good.
2: Antuhod.
0: Ano lamang tabi, Lola Gilay, ang pahit?
2: Nagdadabukan sa imong pigbabarita. Makagurugira po talaga.
0: Amo.
2: Diyos ko po. Siguro nalilig pa na si God.
0: Saro pa iyan.
2: Saro iyan, sir. Saro po kapya nagkakaisip. Pero, akit kong talagang doon sa bahasa na araw ka. Takot, siguro man sige. Sa gana sa kwarta lang siya sa pagdisiplina.
0: Doon ako nalungkot.
2: Yan ang saro sa kuya, yan ang paghiling. Kaya na pangyayari. Bata sa duman sa street, 13 martyres. Yaon man nag-school ang saro kong makuapo. Kaya nang girabo ako, sir.
0: Doon pala na...
2: Kaya sabi ko, Diyos ko po, Lord, bako man lugo duman sa school ang saro kong makuapo, mangyari. Yan.
0: Kagsang yung ko kampana, ang problema kan mga magurang, nag-iisip kibalo nun. Pagkaon, tapos makapasarang aki. Ngunyan dahil nangangadji. Ang mga magurang na sana salbado makaabot sa eskwelahan, salbado makabari. Dahil
2: yan matas na hinali ang pagdisiplina kan sarong maestra.
0: Ito pa ang saro.
2: Nanikot ako dyan. Kako kan inot sila kan lagi ning tulo kong lalaki. May istorya ko kan, sir. Pinadapa ko ang sa atubangan kan maestra.
0: Oho, kinastigo mo. Ako na kastigo kan sa kuyang padabang ama. Nabadulan ako, kipakusabadulan ako kan. So, kuyan baga kan bayawas? Iba ng kulog. Puping. Iyo po, tabi.
2: Inot na inot nang giraray ang kapital sa mahal na Diyos.
0: Perming dapat yaon ang magurang. Permgiro. Iyo po.
2: Sa kuyang bangko, sir. Pero iyang disiplina ko sa mga aki.
0: Iyo po, tabi. Sige, tabi, Lola Gilay. Salamat din dakuna.
2: Salamat.
0: Sige po, tabi. Si Lola Gilay. Ana, kaitong panahon pa, no, dahil paki mga burubantay bata. And ang corporal punishment, mga katindugon, bako bawal sa mga, pero dahil lang kan mga turo child pa, protection, dahil lang kan na kuyan, mga as in mga layer, kaakian pati ang mga parto na pag, ang mga akin ng mga salang lalong-lalo na ka-eskwile. Kaya ako, doon ako nalungkot. Kay Robbins Jiriel, Gadin Lee, sa Barsaga family, sa Basud, watching live from Manila, Edwin Bilan, kay Esperanza Elizabeth Biltes, Lilibet Miller, kay June Bidar, kay Mo John, o di ano pa man, naglilaho nga katin kagaini kapatapos munyod ganita man nagiging hagyat sa tuyang place and then pagtubod mga katindugon kay puha na pag-isipan kasi minsan yaon nga ni ang pagtubod pero importante na ang pamilya manong mani igwapanin panahon lamang na ang mga aki tipunon tapos mga ji in kung nalimbawa man nagpa kulang sa panahon ang sinsak durun karahayan manong mani ta minsan pa nahiling permita pagsamba sa pagsimba pero ang gibal to maski nga nahiling na beses ba pero karahayan na pigsasabwag sa kapwa talagang yaon an sa imong pag-utsa kasuguan kang na magyan mantang yaong kita digdi kinaban.

0: Boninca y Sir Rolando Bragais. Sir, so celebration kan sa imong birthday. Okay man ngaya. Kay Mary Jane Culasi, Chris Masichel Nunez Villa, kay Ihado Sef Bernaldez, Jack Cuatro Sugod, baka si Matiban na mali now National High School. Kay Adelaida Bubay Marlon Buensibilio Kan Masinas Ros o Kagais Salando 35 minutos na makali alas nagpatsyal-patsyal ako mga katindugon dyan sa gilid kan dagat. Permi akong namumundo ta dakul ang mga na palibot na pasilidad o kan gobyerno ha? Dakulo na pinta nag-i-enjoy kita na mag-exercise ha? Natakan na paros gigan sa kadagatan ayuson ano sana dahil man kita tatao mag-protection ganin environment rayo kita dyan ha? An iba puro picnic. An iba may mga kadate. Ha? Problema, nagpasiram-siram na kamo, nag-enjoy na kaman environment, matapos nindong magpasiram at sanay nindon. Ikaw kamo dyan kisurugong kamo. Paano nga ni? Ikaw kamo niya ba? Iyari. Kapag kainyatan sa tuya, ah, pag-uugali, ah, paglabuda sa mantok, ay talagang pwedeng lauma na karahayan digdi sa satuyang komunidad. Kasi ang gabos na matungkara na mangyad, ikita ka nagkukontribuer, ipaara baso. May kaduman, doon kamong nag-aapos ang sa indong kinaunan, we will tax na nindo dyan sa gilid kandaga. Iya ba, anak ka? Diba, parisponsuhan ko kamo buhay pa. Pirmi kong nararumduman si pangyayari doon na Maligaw City. Nagi akong kagawad. 23 anyos garo ako ito. 1989. Amo, 23 anyos ako. Di, igwa kami ki mga assignment kada purok. May naka-assign ako manong mani. Ah? Sa sarong purok. Sa bulod. Grabe ang paghandalkan sa kuyang ina, ha? Isus aki ang kapangayan. Iyak ka pangayan duman sa kon. Bata, may mga kaso duman kitirig. Pag mauli ka ngayang banggi, dahil ka ngayang mag-agi niyan, tayo kung kinag-uyog dyan, ikaw ngayon dyan kinagpailing na white lady. Isus Mariose, pagka alatambay ako sa may sana, grabe ang labuda. Ta, ito, nagitunon sa iyang makuapo, ta. Sige, ani ba? Sige. Ina naman daw ngayon, so ina ka. Sige, arugan. Ano daw ngayon ini kung parisponson? Aki, nagpaparaibi, buhay pa, paparisponson niya. Ini man mga bagla na nagpapasiram-siram na ngani dyan sa siwol. Ha? Sige pang urus ma, sponsuan man.
1: Lato ba na yan?
0: Ikaw mo, dahil kung magparagibo ka, yan. Ah, lalo na itong mga pasanan na nagpapasiring ka mo dyan, tangani na nakaninto na, may daradara ka mong magkaon, tapos anbasyo, kan sa indong ininom, yaon sa na, chichiri. So, patos kan chichiriya, iwiwaltak sa, iwaman sa naki, plastic bag na, pwedeng, iwiwaltak sa nanindo dyan. Yabuin ang dapat mong gibuhon kung sumir ka ngayang maray dyan. Manong mani, ano nga yabuin ang dapat mong gibuhon na nangungonsumir ka? Diyan mag-walking? Kung dahil ka mag-walking, di paano lam ha? Tibaan kun maglangkawan sa imong high blood.
1: Lato ba na yan?
0: Kaya na mga kapatid na para mientras na magpaaram, digdi po sa kikig. Ano inimanot na nalsok? Ani, pakaraya ini, awi yun na? Na. Pag-una ko kung naano ka na, ha?

0: na naman, takaning maaramdig di po sa prang kikig. Sa pangarangan sa tuyang mga mabuot na Inil Bakery kay Madarsaga Eatery. 24 oras nang naman si Dakan Inting Barbershop and Saloon na Barsaga Eatery, mga katindugon. Ay, masiramon ang kuyan dyan. Bulalo. Makuyanon. Makimaluto. Makimaluto unugaring. Bulalo mga katindugon dyan kay Ati Bit Barsaga. Asin siyempre, dyan sa malilipot kay Boss Boy Bay, Madam Luck Laundry Shop. Oy, congratulations sa mga honestong crew na kapag ka igwaki mga hanan sa indang customer, nakalat dyan sa bulsa, no, sa indang. Yan sa Adam Luck sa Purukun, Malinaw, Albay. Maragod bats kay mga Ilian. Siyempre, mga katindu, hanap ni Adnapi Kamumado Pre sa Tabako Kutsenbring kay Boss Nasin Madam Helen Berling. Tabako City Council Air Burs Tugo Kag Asenso Mabert Chalyune Happy Birthday sa Tanan di Bandung. Enjoy the day. Be with your family. God bless. Ano? Pugun pa
1: One Radio Bugun sa Bicola. Ang list is happiness. Mangukul sa pan paunlan Hot Burs at Doktor sa Linya Medicine CM.
2: Hello po mga ka-well. Buhating lahat. Mang wellness is happening po sa at cafe. Kapat po ang variety available market sa inyong lugar. Best Cafe, 8-in-1 comics, higit taon na pocket na naruan sa maraming bansa. Patunay ha na talipahal ating kape palibar. Marami rin po ang napulungan ng ato nung pinatindi yung pasmangkap lukang makina go-in-way. Siyempre po ang mga ba ng ekstrang labanan, alam mo na Best Cafe Black with Big Black by Best Cafe Black. Renan's Cafe 60 as para nagusawing ex sa katawan. Hawang ibang at kamata pangarap. Basta quality, lang patunay Golden Globe Awards at ng Choice Award, pinakamahusay, sa approve ng Food and Drug Commission, Ado sa Parking Lali ng Department of Halide, ha? Cafe, mga kawal.
3: Balpo! Bago! Panong bago, may! Enjoy Best 20-in-1 Earth Cafe. Must be more than level up. Dahil strategy health. Friends, full up and brand. Best 20-in-1 Coffee and Chase.
4: The original taste of Best 8-in-1 Pumay.
2: Lang per- okay, sa pagkawal na ng tingtula po yan sa fair po yung kanya. Pero bago po mangyay pagtariya kung sa inyo sa Augusto. Pahusay ng umuna. Okay, YU, yan po ang spelling niya. Ang hapkyusan ay relief. Hawa na touch oil. Cues oil, kapo ng huya, seed at katas. Malat, dapat nga ng balat. Dahil pag ito po'y mo, plus mo, tutulong da ang blood circuit po. Kung ay maalit, pamapanang katas. Ito'y hinaplas mo sa lahat kung atil ng mga insil. Lalo lamok, okay? Iwasan po ang deng. Yan po, ano po, sa isang tasang maipos yung usok ay in. Napakasarap sa naman na kung yung ilong ano meron halimbawa cutage oil available tipper man yung lugar
5: empleyado naman at marami na akong sakit na sa manhin ang kamay at pa buti na lang sa uwi part 1 ako si Jimmy B. Barugan nagpapataga ng ang Q-side
6: masama sa silik nakakatulong titik na ilong to at mapabuti ang lang yung at super market
2: sa mga kapatong itayong texter ano short-shortcutin po dyan na kasi ang mag-inaraw ano. So yung po yung tinitapawi problema sa kanila at ano po ang pwedeng gawin. Kasi ay, minsan nakaupo lang sila. Wellness silang okay po. Eh syempre well, na ibabahagi ko sa inyo ang akin. Saka yung papawi hyperhidrosis. Kung natalawin, radical hyperhidrosis po sabihin po sa ipapawis kada sa mga okili yung mga singit. Ano po mga kapag masyadong alala, mga ka-wellness, yung pawing paraan, ano, may tutumaya ay pangalawang uri, rosandari, lysis, no sa buwan, ano po, apa, o kapag ganyan, sa jatory, merong medical condition, issue, ano mga, so, ting pagbuong ka, magpasama na magpatest, baka meron kalkulat ma-address. Pero, hype lang, sa katawan, eh, masyadong, o, yung talaga, no, sa aking,
7: autism, tatako na, unti-unting, nangin na, yes, ibigan itong era siya, to, ito ang paglagas, at kumapalpay, ang diha sa iro.
8: A natural organic shampoo, minerals, dab, drantin, and restore natural or global drugstores nationwide.
9: Tunay, standard drink mix. Ay, sarap na ba sa buo?
10: Ako po si Liza, student at mang juice. Ang gusto po ako ay kumakain. Ito ay best juice. Alaman ko, kap na gulay ito na makabubuti sa akin. Kontra sa mga panahon. Paano ang best juice? Dahil sa mga ang talandan, ang aking pag mga kap ako estudyante rin ang isa-tansya pa.
11: Best One Plus, PAX, Aspirin Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Okay, tuloy-tuloy tayo sa ating programa. So pag ganyang sobra ang pagpapawis, eto ang makakatulong po sa inyo ha. Una, kawin pa rin ay

0: ira, charcoal, so may ako na po. To para po maiwasang pagpapawalan, tulong para maiwasan yung na mga organ na pwedeng mag-disease. Kasi kapag ganyan, laging basa, ano po, prone ka sa skin infection, makamu yan, ano, ira, soap.
1: Dati, ang biniski ko pala ng mess at pimples. Ang dami ka nag-soap, pero walang pero, nung nasubukan ko, charcoal na ang parang face mask ang skin ko at butura ko. Si certified, happy use, ira, toxic, with activated, ira, beautiful in supermarkets and drugs.
0: O pa rin po tayo, dagang tips, mga taang mayroon ang tawan pag ganyang sobrang nag- laging mag-gad at manatela, okay? Ugali, ligo, beses sa isang araw, isa sa gabi, ira charcoal soap, ano? Sa ganda ng pandigo ay gamgam na tubig, hindi naman yung neatness. O, ilong po ito, yung isang buong tama po ninyo, kasang konting taro yung parang scrubs. O, hindi rin naman na yung lemon, hiwain po. Kasama yung ba ninyo, kasamang konting isang tase, mama ang konting tubig, ano, hiwain. Tatada yung scrubs sa buong lang na papawis. Ano po, bawas-bawas mga pagkain, mga ka-wellness. Odorant, ang tader, mga ka-wellness. Tapos, sa mga pagka-hydrates, tulad at awasan din po yung pagkain. Nasabi ko na kanina, soap ng mga pagkain. Makakatulong pag ang kapsula, minerals, foods. So, dahil sa anuman ang sakit, tama yung malunasan. Ha? At kung wala, hindi ka kapuan ng sanapang ito na pampang natin sa kahaltiyan, healthy ang bao. Hindi. Pag ang sales, eh, alam nyo ba, sa mga malusog, mga mula sa kap na mula ng best ceramic.
2: Ikaw ba? Malamang ikaw ay may deficiency na mineral deficiency ang pinaramdaman ay gumaling sa sakit, dapat ay kumplirat tawad Besal Food sa taglay ng mga purong minignisyo yopper news silik and up supplement when natural at aprobado ng food and nutrition safe inong sa iyong lugar.
3: Here with him, it's Dr. Abe's amazing with the finest and drink it to Mary TV leaves at first hot creams amazing tea drink for rest of amazing tina ang katakot to amazing tina also supplement and seem like heart problems due to tendons problems soon if it's I'm Dr. M's tea drink tea Kika nationwide.
0: O karagda, magpapawis, may hyperhidrosis. So, na, yung pag-ining araw, tama po yung narinig nyo. Papawis na kayo nakainom ng sapat na big everyday. Karoon kayo exercise kahit simple walking. Lahat ng pakulong mga maberding dahon ng araw. Apple cider vinegar, isang bagam, 30 minutes bagang apple cider. Tama, isang basong maligamgam bago man sa stress, panik at alam na makakatulong para saan ang sawis per height. Maraming salamat. Maligayang pating lahat.
4: One source of music. This one music. One voice. Mix. Station Radio. News FM. Tamang-tamang eh. Hugan. All in ito. Race F Radio. Ding. Radio. New. Do. Sangi.
5: Nakilabiko karo. Saan kaya ako bibili? Tanang investment ay kun at pang man.
6: Come to where the is to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access Daliwawa Enterprises. Auto since 1992 by like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Enterprises. It's done, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
7: Oh yes, go on the road again.
8: On the road again.
9: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumiisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea, ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
10: Iwasan ang anumang sakuna. Luna sa sunog, maging for walang ibin, Mylin is fight. Mylin Enterprises, dealer of Rastingwin Pre, Mylin Detector, and M talaga of Fire Extinguish Enterprises sa 89 Alice Street, Cool City. Mylin is up at our journey at in the guide enterprise. Mylin is fighting.
11: Place yours, your family and loved ones. Visit now. Newest hotels in the city. With condition hot and with wide and your Akibat Tabacos Frate 4-9-0-6-3-0-9-2-6 or hotels.
12: Same to the heels. 6 and 4. We had both. All 6 went. It's an in your skate. Nale.

0: The bus score is now financial and consumer and we recommend a meal to buy our first three allowance of our of the adult food next food reserve at the city of Swartz and gain food tired by rocking the world at all now homes of the back of Silo to a college and enjoy our cost of being mutual and our export grab our sieve cyphery
1: as we that I should be a good idea so our budget will be
2: at bumigay lang mag-umasipap ng pasyang kimakpala or sabi
3: ng city wala pa alam brand ay hindi
4: bumayo pa rin ng kapo sa kim so global home slim ay ang kutisas at ang crack of Cindy ang siyang gandali na ron ay kan kasi whitening sa
5: one available sa
6: mga no chinagayam ay
7: National Navy Gala na nasa loob ng Philippine Area of Response Force ni Nuno Huna. Para kay ni Black Brashon, PA ang padagotor sa loob ng Philippine Monitor. Gitira na ligta ko as isus ang mga kamagpanahon sa P4K ang arastrok ang sisk na suki sa Abinasto Metro East Katikagayan na 8.5.6 degrees East ni maximum sustained winds na kilometroan kada oras sa Sinangas Tenes abot na sa sentos kada oras mantang ini nag west na west cars at kada oras sa moons ang nakakapihaya sin sa Palawan magiging madampog ang kalalat ng mga pagkura na sin thunderstorm localized na star sa Metro Manila asin sa ibang party kan magdadara ni madampog sagot sa mas madampog na kalaigwang isolated na mga pagkura ngayon tanto may pigpalawas sa thunderstorm advisory and pag-asa kaso bagong alas 4:05 nin magumagahon kaining mesa matapos mairehistro ang katamtaman sagot sa makusog na mga pagurana ahan na pagkikilata asin makusog na paro sa nagkabikol region. Lado kan weather disturbance anuaan kan maliasin tiwi digdi sa probinsya kan Albay Sirigman lugares sa Camarines Iriga City Buhi Pili Naga City Sipukot di Calabanga pinaglalauman na maeksperyensyahan ang maraotog ni Nalong Aras Alagos man na makakaeksperyensya ni mga paguran ang Pernis Norte nagkakaperang banuaan kan Camarines Sur asin mga bagamanok Karamuran Gigmoto Pandan Panganiban asin sa Visa pinag-aabisuhan kan pag-asa ang publiko na mag-ingat laban sa posibleng pagbasin pagrasa ikandaga lalong-lalo na sa mga harababang lugar. Narani sa bagalan, pinag-abisuhan man ang gabo sa padagos na ba, mga masunod asin update gikan sa mga 7-14 na po ni sa nakalisman na 24 isokan mayon ang kwenta ay 8 rockfall event 12 na bulsa. Sigunin ka na hensya ngunya na Hunyo 20 nahiligin banaag antang nagpapadagos man lava sa baga kaini sa bunga sirigman sa Misi 1,003 tonelada cancelled plan base ini sa pinakang huring monitoring kanahin kanakalihin 22 in pagka benteng bigan na proper na Digo City presyo sa produkto lauman na makakadagdag sa income kan mga drivers sa lagad bako pwede bastante grupo ng transportasyon 30 Alliance of Conskinon din na ang pambabadil sa laog kansarong eskwelahan para sa seguridad eskwelahan. Yan ang mga bareta masunod na.
8: Tahun ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na sa dito ka na clinic and laboratory. Laboratory services to test complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, kidney liver function, renal and stool exam, PET ECG. Medicals meron din tulad ng flu, pneumonia at HIV vaccine. Pediatric medicine checkup for pregnant fertility. But wait, there's more. Ka 50% lang electrotherapy treatment sessions sa chronic pain, ADHDs. Nakakatulong ito mag-action ng mata at pang-pagalasyon pa requirements ang Neuro Eva ng aming floor, J. Amar B. Bombon, BD Boulevard, Tabac. Kami, 7:30 and 30 p.m. Medical Clinic Tori will treat with compassion. Go sang fried chicken house. Nuggets niyo sang 8 pieces na. May pa sang chicken na sing chicken nuggets po. Lahat sa labas, sa loob, bawat manok ni nuggets. Manok ni nuggets. Fresh na. Bili na. Hang manok. Looking for a square map? College is here for you.

0: ka ng Best Cafe Green One Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa
0: Best Cafe.
2: Kasi lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe, pansin kong mas gising.
0: Ano ang sa Cafe Green?
2: Napslam si Sina kasa.
0: Ang minsan hilip eh.
2: Ang green. Matanda ni Patches Tea.
0: Ano po? Mag-Best Green Coffee with Herbal Mix. Available sa mga market sa inyong lugar.
3: Para hindi pagkaag lokal na gobyerno kan Tabaco City and libre kan sa provincial government. Sigon is and public information and district 70 kilo ni bagas lambang barangay hall asin ini pinagpuunan kasut sa Enokay asin magpapadagos sa good sa Hunyo 26 tangani na marantay setting bangko ni barangay East and distahan kan mga libreng bagas kisa record kan how 2024 CBMS census
4: parada.
3: Mientras tanto kan lokal ang pagpapauto penting bigas meron na may ibhetao ninabot kaya sa biyadong hababa outcome from citizen job order workers sa Kapitolyo ang nakinabang sa sa Norduel provincial Osin Kansangurian panalaw by provincial agriculture na kapag panahon ning sitsako na so na nakuha ka is pesos na benta o income tipo na pondo dadara sa food traded mana 24 na sana an ikan sa enot na alokasyon na sangkatos na inihanda procurista dalen kini naghag an tagapagragdag na sukani na masimbagan an natatada pang beneficiaryo si provincial information office pin an masunod kan empleyado kan lerno kan albay asin mga una na nakadistino rayong lugar. Mientras tapo kumasenta ang nairisong kap sa Albay poon kan bulan ng Enero sa Good Abril taon 2020 sa dato provincial police office nasa 39 ang kaso sa probinsya. Tingko kaini mga minor de edad ang apatman ang nasa kunhito sa poon kan 2020 nasa 178 man ng kan 2025 o 47. Kali sa duwang taon ang bilang kan mga nanlulug sigon sa PNP dahil ang intervention araw kan pagpapay sa baga pa training ay bawsi desk para masimbagan asin ang report ang bitan ng kaso. Pinaging ganyarma ng mga LGU na magtaong camera na kalye o magbugtang camera sa baga tipaga lugar na pigpapasyaran kan mga kahubinisan asin mga tungani na mapakaskas de o kaya ang pag-aram suspitsyadong nakakaganda. Ako City, papahiguto na ka Moking Erska ang pag-implementar manuawal sa mga pampublikong lugar base ni Pastor Roma Sires. Consign of Head, Pundo na Rilyo, publikong lugar, sigundigding. Ting aliwat ninda inigon, tangan na mas lalo pang mapahiwa ang pagtawo sa epektong kausa. O darato asin ang asuka ini. Ni Maseres, pagkatapos kang tabag pa, ma-issue na sindaning at sa baga madadakop na isigabaga publikong 28 na po nin pagkagaba pigpaygot pa ang fist number niya laban sa mga loose pa illegal na badi padagos sa gobyerno na mamantini

Juan ilog na Bicol noong Hunyo 15 sa COD 21 recovered ang 36 sinimbaril sa paaginik ang 35 operasyon nagresulta sa kansyam na nagbalgar sa sinalay sa paggamit sa kabilog na bilang siyam na peskar sa mag-operation 21 ang voluntaryong ipig-surrender asin sa pangangataman kan BN na kuhaan mangini papautop kan search warrant drug operations checkpoint warrant of arrest asin iba criminality initiative sigon ka Regidor General Erosito N. Miranda and Regional Deba importanting parte siyon ang padago sa pagbawi kan mga sa nilang tangani na mamen asin insidente na po pwedeng magkausa publiko sabi kanin na na-recover karong potensyal na asin ay ang po pwedeng voluntaryong pag-surrender ang nagkaw na kooperan ng programa kan gobyerno para sa kilong and picture to man kang propaiba gusan sendang intelligence na asin ang pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno tangani na mas pang map ang siguridad asin ang kaligilog na binaka petinika pinansarong porta makapisyento sa good 300 pesos sa bagang presyo kamyo alag boots niyan sigon kay Piston President Moody Floranda nas makakatabang ang pagbaba kam kakadagdag sa ganansya kan magko ini bastante asin hariw pa sa dapat na may baba na presyo kan diesel asin gasolina nasa 55 petro presyo kan diesel asin 57 man kan gasolina handa na sa kunya gyo jo sa 79 pa mga katugas 80 sa peso lit gasolina o nang doon man kay ni na posible sa mga mas girare ang presyo urog na simana pasok kan produkto pikakaditan maninda anano de bed paha cento andro kakaigwapa nin pagresyo ang bigitan sa pagbubukas sa posibleng pagkwaring supply na ira maagita na man sa Strait of Hormuz na inutama kan Department of Energy na igwang supply sa Strait of Hormuz kan gobyerno suwestiyon kan opisyal na dapat makuha na inakal sa mga sababang presyo na dahil madipisilan ang mamanuwaan. Kinun din ang grupo ng mga paratuklo ang nangyari babalil sa loob mismo kan San Jose National Globan City. Mansan sa mga protector tanda sa posibleng epidyante maging alam tita Ruby at siya sa mga epidyante sa binti naman dito sa mga paratuklo na nasa loob insidente na nang safe alagad iya order of violence. Nangapunan naman sila sa gobyerno, particularmente sa DepEd, kinakaipuaning suporta kan pagabot sa psychological support urog na sa mga estudyante madagdagan ang sick health personnel sa mga eskwelahan. Pinagtawanan doon man kanin na urog na sa agi naman sa Cavite at since ka nakaliis na taon. Ano ta na i-report na sa bullishon ta an overcrowd consigned dahil matututo ang mga estudyante ini dang huli kanin dahil subot ang huli sa estudyante unan na ang sa indang individual differences at nagtagunyan ang mga mga konsaing abot sa 2,000 pasensyado sa Pilipinas. Official na kinakaiporta asin matutukan and learn ka mga estudyante kan es mientras tanga nangangapuroben patulos na pag-amienda sa Juvenile Justice Act 2006 takunin ni kanangyaring pambabadiila kante sa laan duman sa Tacloban City na kan Lunes pwes ay baba sa edad 10 anyos. AIDS ay mga kasong may kinaraman sa karumal-dumal na krimen. Senador, sunod mga nair na kinaimbultuhan kan mga kahubinisan kaya tangan Kongreso ang prosupuesto. Malacanang kaasa na investigasyon sa San Jose National Tacloban sigon kay Palas Press Officer Attorney Claire Castro ang kamundukan presyari. Dawa si isa ano ang mga magulang biktima makakamang labi-labing kamakot. Dagdag pa kini pinagsugo na investigasyon asin pinapasiguro ang tasan kan gabos na establishmento lang eskwelahan mientras tan yagma nin naadit ang Department of Education na kinunrahasan na considerar nindang high alert situation. Alas 7:30 sinita kan Philippine Coast Guard Kokar hiling harani sa Bayalis Pangasinan asin sa nanahiling guard vessel na nag party kan asin sa tulos man na nagkaigwan sa ang Philippine Coast Guard sa parkokan asin sinasabi legal na na magpatrolya sa laog kan exclusive kun kan six spokesperson for the West Philippine Sea Admiral Tariella nagaring barko ang direksyon do sa pinag-apod na line ang 9 das mahiwas tapatan na pirit na pig kanasyon kan parada 20 akin mga numero yang lotto result volta doon po yan sa sing may marinery stawo best cafe 81 old best green 61 with herbal mix isa 655 grand uyap combination in any order 23 DC 8 jackpot price for peso 5 mega lotto uyaman ang winning nation in any order 23 4 30 DC 8 as in DC 6 nagabot million 908.30 centavo wala pa po kinanggagana kaya pabi kaya po ipatansin nung kapalaran magtyaga o mas buhay ang lotto result ato diyan sa may

0: Din best and best Capi Gold, best and best Capi Gunmal Mix. Kabusta kalindo sa pagabuti per market na ito. Ora, inta, iucho na po nin. Iyan natabi naging katripunan ka sa tuya sa iba. Follow, ilay, kasi ni share page. Anapon sa natabi niyo, 91 FM. Tabi sa pagatod kan mga teknikan si Mana. Bagay masunod tulos, isunod ang programang Terador sa una. Tignan lang po yan sa 1.3 News FM. Duda.
1: Rada 30 Okan Best Cafe Coffee with Herbal Mix Gold Coffee with Best Cafe Black 4-in-1 Coffee Best 6-in-1 Coffee with Herbal Mix Husay Mas Juice 10-in-1 Plus Rim Minerals Food Subakal Sumption Wide
2: U1 Rings FM Tindugun
3: Biyahe, make sure, ready mo. Sa Segway Automotive Center. Kuradong alaga ang ride mo. Ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment ginseng, under chassis repair, change oil and tune-up, dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mount balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, diba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Center, via siguradong smooth at safe. Heads up sa gabos, mag-aki o gurang man, ang St. Anthony Infirmary. Feel credited na ang nasabing ospital. Bukas 24 oras, ang sa indang mga serbisyo, arugan, paanakan, laboratory, consultation, check-up, confinement, as in iba pang serbisyo medikal. Para sa iba pang kaputa indang serbisyo, pwede tabi ka mong mag-apot sa cellphone number 0981-259-4827 or you may also like and follow their FB page, the St. Anthony Infirmary.
4: Congratulations, Mommy and Daddy. Ako si Doc Mike. Bakunado na po ba? Umuwi. Bakuna vaccine para sa tubig. Ate Mike ko at kailangan kong buwag na sakata. Nais bak at ang laging ligtas. Paalala.
5: Beauty clinic. Tobacco head spa. Body massage aesthetic clinic. Beauty
6: and news Austin. One drip top tower de Omo Race and Hunt.
7: May kaso sa pato, kurong lang ikon man niya. Bigro, matuga, so na, gibig, ramong, mong, gasyo, at lang, kurong kedi day, bukan, ang kunya krukat na, Bicol dialect.
8: Hindi kala na, may daragang sat.
7: So, sanang, sa nga, ikan kan panahon na nagpaon na may ter, sabi ko na, pig-upod kami, nalim.
8: Gusto ako.
7: Sa suod ma, grabe, so, ngurob-ngurob, ka na, matugang, na, isyo, dahil, gining parada, katakod, kanta ba? Grabe ba nung? Sindapin.
8: Habo ako.
7: Dahil da, sindapin as parada da, sudma. Naling mo na rin.
9: Hala.
7: Nalingwang ko sa gunting na yun sa mga taga-isla kan San Miguel. Anong apo ito? Dahil kan pakagunting na ito. Kan panahon baga, gunting na. Pero, igwangani kan, susarong klasikan, mushroom cut. May tinamburo kan pakagunting. Igwang. Garo baga sumrum kat baga katindugon malinig ang tapos inihong may surusubra buhok niya ito ang kunyan pakagunting kayo garo mushroom mga katindugon tabi parang tayo kaya nalingwan ko lang nalingawon pa no gugura doon ang tayan pag ngurob ako mamamihan sa office WD masabutan na pishari ito bigas bigay bis sa ano na ito basta bigas sa mas

bus ang anyan papanaog ngala sumta nagpaparangro man paano man so ata sa to ka ko po na bagas date po na sir sa mga kundi dapat klaro Mario gagi sa CBMS ar di ba ano bakit papil papapot yaryo kampi yung kuta ito ang gusto taon garing garunang ngunyan mga katindugon yan sa CSWD o sita mag-aade o mga piyesta na busy mayo dahil ito nagayod mga pag-korte kuta may yan sa publiko papaano mga tahan ang pagpili siya pwede na base sila data tagabot sa CBMS review and mayaman bigwaho ng mga stugan nung implementan grupo tabi kan small force dili sa tabak o pagkatapos tabak fed ma-implementar na maabi bagatugan una sa pagtikadara ko nagrigarilyo sa mga publikong lumako si panang hala o yan po ang mga lamang pag-orisaga sabi ni Robin Hood pa ano daw kayo ni Robin Hood pa ang kasuhan 10 anyo sa kodisyete kung karumalin oh basta kaya ang usasala mga tugang kring ikusinyos o news pababa ang suspect ay may sa indo good news na ngayon ang fertility rate sa Luminag 0.7 basado sa 2025 survey ngayon ed na bimong fertility rate ini po ito ini po ini ang napin kan mangi ukong sa populasyon sa mga tugang but sabi ho itang kan mga nanangangang dugon dinas pag dito nang good iyan o ba styling ni marahi daw itay o kunyagang namuklat na ang mga kababayan hindi po sa mahal isi taman baga kaito katindo nagiri ang yuti sa pamilya yu at magpakarami padarakulan kaito ni niriitan na kan bay mahapayo ka plano nindo na magyan sa indong pamilya ngayon na aki o nindo ni kaya kada tulog mga kababayan family plan po ngunyan talaga nakaulaning na mga tugang ang pinaw so mga di ang mga pilki ngunyan mga Pilipinas okay ni ngunyan mga gayo din eh baka igor ito man ini mga lalong rutiko putante talaga polita o yan hantang ngunyan na aga di sa probinsya kan bagatugang record kan PNP nasa Sumeno squad na irehistro tan nagbaba tindugon nagtali mga mas date na da ini very good pagka ang tugang anmar sa mga kababayan ta po sa sunod sute nin karahis kwilahan sabi kan ibara ngayon so dating pag mga akin dati sa mga akin take that ang uncommon hala tira aram ni klase mga tugang nin sa man pag nagib katindugon ito magiktik tika yan ang chman ang kamot mo ska unko mo pipa bu mga ito magiktik yan kan para tukdo bako yung klase nin pang itong mga panggon na nahalilan po Action Act ng tarkan sa tuyang Batay Pinas hala maski bag tipa naman yan upan mong buwan ESW trato hala tingkan iba magmamatugang ang sa indong ginigib punish kaya yung corporal punish na kaakian sa harong pa yan at mga tuga ang padusak taaram na indo ang mga aki mga mapu kung ano buhon gabi kumangkula kami kay Peace Element na kay Teng Sex sa teacher mo yan tapos luka mo paid for tayo pinagsarong class o tapos pa nagpagkatapos so kay to alam natin ko kay Tigon bakit sarong ura ka to na alas 9:30 grabe ang panahon yan rulian kang ilang sarong takot na yan sinugon ang kunyan kundi ang sugay ki magang saro lang ang nawalat sa nagbultalog na kunyan inihong retirusi sa classroom kay Rocky Kato ang katindugon ng elements element may kaito sa ito mga katindugon ta yan nagkaalamag nagka kung nagkamaghado man mahala tira isahan kami dyan sa may sarawi eh mga tugang tabi tad ka na kinagreklamo kaya mo tabi mapabor na incorporate